0: kalahian. Sa una o karon.
1: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Karon di ay.
1: Karon kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman ra ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato ra kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alam sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Ragway Hamasulom, inyo mga palangga, hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay, Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
7: Zato Plus Gold user, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
9: Kung ano na ako, tulog ka pa?
8: Kaya panakit man itong ako.
9: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
8: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gamit. San itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa? Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
10: Zato Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
12: Mag-Zathon Plus
11: Herbal Oil.
12: Garantisado.
11: Maaasahan
12: sa sakit na katawan.
11: Kaya, para sa mag-inamang pakiramdam,
12: Mag-Zathon
11: Plus
12: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
11: Zathon Plus
12: Herbal Oil.
13: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, o sa na-addict to?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usal sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Zanfang Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Kantong paggabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy na paano yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
10: Zanfang Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zanfang Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Zanfang Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Merienda time na!
16: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, Mr. Driver! Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!
19: Exciting!
16: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
19: Mga katrupa, exciting!
20: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
21: Bullseye!
22: Good morning!
23: Alas 8:14 ang atong oras sa mga katrupa. Balik kita sa tuwang katulungan na programa nga Bullseye! Siyempre, diriga po na sa 101.7 XFM Bukidnon. Shout out niya sa mga sakop ni Ma'am Vilma Kabugwas. Good morning!
22: Good morning!
23: Paminaw sila karon mga katropa. Diya sa ilahang shop. Diya sa may Barangay 9, mga katropa.
22: Good morning!
23: Likod daw sa likod sa elementary school, mga katropa. Diya sa Barangay 9. Maayong morning, Ma'am Vilma Kabugwas. Kung sa imo mga sakop, diya nga nagpaminaw.
22: Good morning!
23: Kung sa mga imo ang negosyo, diya. God bless ka ninyo. Kinsa pa man ay dere atong na shout out kag ganina. Diha kay Shayna Ruado, maayong buntag usab diha kay Rosalina Casiom, Lena Modikilio. Maayong nga buntag kaniyang tanan.
22: Good morning!
23: Salamat ha sa inyohang pag-tanaw sa ito ang programa. I-share ka, tropa. Inyo, dapat ang pag-share ninyo naka-public para makadaog mo ang 50 pesos nga load or GCash, mga katropa. Si katropa nga Jonathan o si katropa nga Dave Niralaw, doon na sila i-respondihan karon, mga katropa. Atong paabuto ng update kay tuwa sila padulong, mga katropa, sa lugar nga wa pang ubang istasyon. Wala away gini. Atong paabuto, mga katropa, no, unsay update silang lakaw, mga katropa. Ato na madunggan niya live, mga katropa, pinagin ni katropa nga Jonathan Soriano. Katropa, dari una ta sa tuang hisgutanan, ato ni unahon, mga katropa. Atong mga katuni ning labay nga adlaw, katropa, atong Agosto 18, 2026, mga katropa, no, dunay nahitabo nga shooting incident dito sa ADSO Ateneo de Zamboanga University Junior Campus, mga katropa, no, adunay shooting incident involving katropa students, of course, unya kini katropa ni kalas og upat ka kinabuhi, lakip na ang maong shooter. Karon, katropa, padayon pa ang imbestigasyon nga ginabuhat sa tuang otoridad kalabot ni ini. Halapad nga imbestigasyon, mga katropa, kay kini dili lang basta-basta nga shooting incident. Kini, katropa, may kalabutan, kalambigitan, mga katropa, sa minor. Diin, katropa, nakakuha og armas ngadto sa iyang amahan nga opisyal, katropa, sa Bureau of Customs. Ang armas nga gigamit, katropa, duha ka armas, isa ka short og isa ka long firearm, mga katropa. Iya kini, no, naka-license kini, mga katropa, sa iyang amahan diha sa Bureau of Customs, mga katropa, nga gitanggal na karon sa iyang serbisyo. Kini nga panghitabo, mga katropa, nakapukaw ni, mga katropa, sa

So atong anga gi-expect mga katropa nga tanang mugawa sa iyahang ba-ba mga katropa, tanan ang iyang gi-istorya diha atubangan sa mikropono atubangan mga katropa sa mga media practitioner panahon sa press briefing. Tanang istorya ato ang gi-expect nga gikan na mga katropa sa presidente. Pero sa gibuhat katropa niya press officer Castro mga katropa, murag dili na tanan iya sa presidente nga mga pangpamulong. Mura naman katropa og siya na presidente. Mura silag naay ka ng telepatiba mga katropa. Ha nga nabasa niya ang hunahuna sa presidente karon-karon dayon kay karon nga pangutana naman siya karon pud nga tubag. Ha bisag mga impronto mga pangutana katropa mutubag man gyud. Gali katropa do na siya pamahayag katropa gibuy-an nga pamahayag nga wa gyud ganahi wa kauyon ang kinatibok ang mga magtutudlo. Aha, bantay ka, Auntie Claire. Kung gikuyog ka, kung gisundan ka og yaw-yaw, megaphone dito sa Canada, basinog. Diha pa lang pagawas ni mo si mo opisina, makita, na yung maestra makita ni mo. Marag... Diba? Ang atong mga teachers, katropa, kinibagong kaning teaching, katropa, the noblest profession of all professions. Walay, wala ka, walay presidente kung walay maestra. Ah, muna klaro diha. Pinaka-importante ni katropa nga profesyon ang mga maestra. Ang pagka-teacher. Ha? Pinaka-noble ni nga profesyon katropa. Unya ignon lang ni Auntie Claire mga katropa nga usahay. Ah, mahimo pong rason or hinungdan kini mga teacher sa pagkaway mudo sa mga estudyante daw matud pa kay magtudlo po daw mga katropa di maayo. Asa man gi kang pangutok ani bayhanan ni. Attorney man unta. Ah? Abogada, abogada nga nahimong abogago. Naduol pa lang mga katropa makita ko ani maglami gud kuramuson ang nawo. Di lang gid siya magpatuga-tuga. Mitaw no? Ah, kanabang ikaw mismo ba? Siguro kung ikaw teacher ka, known ka as a professional, pero kung si Claire Castro ang imuhang ka-istorya, labi na siyang gibuyan nga statement, marag mawala imuhang pagka-professional. No? Yatakan ang imuhang profession. Murabag daw siya suwito sa trabaho sa maestra nga grabe ka kapoy. Bullseye! Bullseye! Wa manggali ko nagtudlo, wa manggali ko nagmaestra, bisan og teacher ko by profession, katropa, by the way. Wa magi ko nagtudlo. Nga naman, nanasa kong utok. Pila ka years kung iniskwila. Alas 8 or alas 7 sa buntag mo ulit, alas 5. Karon, iskwilahan, ragihapon akong atuon. Ako makitaan mga estudyante ng mga buloyagon. Pag human sa klase mo ulit, kung balay, maghimog grado, maghimog lesson plan, unsa pa de, mag-check pa o ka ng test papers. Ha? Inana ka kapoy ang trabaho sa maestra. Kapoy sa tanang kapoy. Nga makita ni mo mga katropa, nga bisan ng mga bataon pang mga maestra, mga mature ng mga dagway tungod sa kahago silang trabaho. Kahago kay ilahang nga gi-observe ang ka-stress mga katropa, problema sa pamatasan, sa nakalailahing pamatasan, sa 30 ngadto sa 50 ka mga estudyante sa usa ka classroom. Nga unta ginikanan ang magbago ni anak. Bullseye! Bullseye! Laliman biya po ni sa Auntie Claire ang trabaho sa maestra. No? Sa isa ka classroom pa lang na. 30, 40, 50 students in one classroom mga katropa. Unya pila ka classrooms ang libuton anak sa maestra. Ba? Unya ang mga bata karon mga gahi og ulo. Literally, katropa, kawo may ulo nga humok. Gahi pa sabton, gahi pa sundon, mga katropa, ano man. Mga bright na sa pang estudyante karon, bright nga dili, maayo nga pagka-bright ka. Ang ilang pagka-bright katropa, nagamit sa pagka-dili, maayo sab. Na naunta tayo ka ng active unta kayo katropa sa new technology ang itong mga estudyante nga bisan kita mga hamtong wala na takasabot unsa nilang mga lingwahe unsa nilang ipang kubi-kubi sa cellphone tungkol sa pagka-high-tech na nila. Pero katropa, no, daghan pong ang mga negative nga aspeto katropang nakuha sa mga estudyante. Labi na katong mga nagkulang katropa o pag-

0: pagar o pagtagad sa ilang mga ginikanan kay mga busy kayo.
1: Bullseye!
0: Tagaan lang og cellphone ang estudyante mga katropa as long as makita nila nga tutok sa cellphone din magsamok-samok nila, okay na ang ginikanan. Pag-abot sa eskwelahan, bahala na si ma'am sa akong anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngunana man ang mga ginikanan kasagaran karon. Kay, adi na itong mablim ginikanan. Tungod kay mas nakafocus sila karon katropa sa panginabuhian. Yet sa aksyon nga gipakita sa mga ginikanan, nakita nato nga dako kay sila pagsalig sa eskwelahan lakip na sa mga magtutudlo. Pasalamat silang ilang anak na sa eskwelahan kay ang mga oras katropa, no nga ang ilang anak na sa eskwelahan diha po na ang oras nga kampante po ang huna-una sa mga ginikanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og I believe mga katropa, why maestra, walay maestro katropa nga magtudlo og pagkawalay modo sa mga estudyante. Kay kung tugutan pa lang ang maestra og maestro katropa nga manghapak og eraser, ha? Manghapak og chok, magpa-sit on the air nga butangan og libro ang kamot mo kinto pagyod. Sama sa among nahitabuan nahiag-uman kaniadto, murag way bata nga magpabuyag. Pero tungod sa juvenile justice katropa nga gibuhat sa tuang gobyerno nga mga tambaluslos po ng galingkod gabuhat ni ana. Shout out ka ni Modia, Kiko. Aprobado po ni Cheese. Shout out ka ninyo diha. Tungod sa juvenile justice mga katropa, gikwaan ang katungod ang ato ang mga magtutudlo mga katropa nga pitulo na inyong mga anak nga wa ninyo napitol.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas taas ang ilang panahon sa eskwelahan. Therefore, katropa, mas taas unta ang influence nga ilahang makuha. Gikan sa magtutudlo, mga katropa, inside the classroom, inside the school premises. Pero tungod lagi sa juvenile justice, mga katropa, natagaan na to, mga katropa, og dako katropa nga tsansa ang mga estudyante katropa, no? Nga mahimo ba nga bulakbol? Unya kay ang ginikanan tungod sa kabisi, wa kay balo sa lihok silang mga anak, muli sa eskwelahan, muhilak-hilak, ah, kay gibuli daw, rugi unsa sa maestra, ah, laban po dayon ang mga ginikanan. Kaya kung ako'y ginikanan, ulian kong anak nga maghilak-hilak, ah, di man siguro nga ako ang sisihon akong anak, kay basindili na po na mo palaban sa kuwasunod. Pero hibaw-on, nga nung naingon anak, pero kung dunay sala ang akong anak, nga nung mga kulabanan. Walay magtutudlo, walay maestra, maestro mga katropa nga mudapat sa inyong anak or mo istorya og dili maayo sa imong anak kay kana sila mga magtutudlo, nasayod sila sa mga consequences nga ilang atubangon. Oh, dere balik ana to ni si Auntie Claire. Wait lang, dunay nag-message dere oh. Tanan nga ga guwa sa baba ni Claire Castro, puro fake news yan. Totoo. Totoo yan. Kahit mga kaalyado niya, kahit na mga under ng PIA, sa lahat ng PIA siguro sa buong bansa, ay buong bansa, sa buong Pilipinas, katropang Micaela ay walang believe sa kanya. Diba natabo na sa Leyte, ginban nila ang online games, bakit may Roblox pa? Yan ay kasalanan ng ating mga senador. Tingnan mo, tanawa na si Juan, si Robin Padilla katropa, namuipoy na ng matag, huna-huna katropa, unsabay, buhaton nga para matagad ang mga concern about ni ini. Naa siguro yung nagpaluyo ni ini katropang nagadawat, usab og kwarta. Basit, negosyo manggod ne, kanang online games katropa, nagtuo mo online-online rana, negosyo manggod na. Negosyo na mga katropa. Para ipasa na diha, daghan mga katropang mga politikong naalikod ni ana. Ato pa atoon ni Jonathan Soriano si Auntie Claire para iyang mahapuhap daw.
2: Paul, ewan na ba?
0: Ato pa ni Kagawad Brian ni Himarangan mga katropa dias Barangay Kasisang. Maabot ni nga kapitan diya sa upper Kasisang. Kini si Kagawad katropa, Kapila na ni nakarespondi ang mga bata diya, mga minor katropang way mga buot. Ha? Mga gingging diya, nga gasigi og pang paghatag ba og kanabitawng kanang sa tawag ana oi. Di po siguro yun nga kasamok, pero disturbance ba? No, diya siyang barangay. Mangutkot na yung tao ni sa iyang ulo ni si Kagawad Himarangan o si Kapitan Haroy. Kaya mga gingging diya, mga katropang pabuyag, ahang mga ginikana ni Ana. Ay kung inagsala na po na sa mga maestra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang statement nga gibuhat katropa ni Attorney Claire Castro, Attorney Ma, tinampakan eh. Against teachers, mga katropa, diligid sa mayong paminawon. The more katropa nga ang mga ginikanan katropa nga kanang mutolerate silang mga anak, lipay makadungog ato. Ug ang mga estudyante katropa nga mga bulakbol, nga dunay pagdumot sa maestra, maingon na mga estudyante ko, tinuod yun na, Ma'am Claire. Sinang kaniingon siya katropa, itong paminawon ng unang niyang statement, kaniing unang statement ng siya katropa ng Rustom, ha?
2: Oh. Misa na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad.
0: Sa kadaghang tao, mga guro yun.
2: Tuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Oy!
2: Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
0: Pangalawang guro sa kabataan?
2: Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad.
0: Oh, unsa man?
2: Kaya minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Oh.
2: Lalo-lalo na sa mga nakakatanda.
0: Oh.
2: Or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo.
0: Unsa may gibuhat sa gobyerno?
2: Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
0: Maubitaw na Auntie Claire nga itong mga maestra na niguwang na nangunot na lang ang angtang kaya gihimo ninyong yaya. ang pagkaway mudo sa mga estudyante, ang pagkaway mudo sa kabataan nga nang imumanang isi-isi sa mga teachers. O niya, raba mo, hindi raba ka mo angkon nga nasayop kasi mong istorya mo, deny raba ka, hindi raba ka mga ayong pasaylo. Kaya wa ka, wa ni mo nakita kung asa ka dito nasayop, kaya para sa imo ha, tama ka. Ha? Tama bitaw ka. Guro. Second teacher na kay ang first teacher na mas balay ang mga ginikanan man. Ha? Ang mga teachers na second parents na siya, mali kasi mong statement, second parents sa school. Ang mga guro dili kay second teacher. Pero unsaon lagi na Auntie Claire nga kamo man diha? Kamo diha sa higher position kana imong amo diha, mampunay nag-approve kana mga senador diha nag-create og juvenile justice. Nag-create mo og batas nga para maproteksyonan lang ang kabataan, pero wala ninyo, wala mo nag-create diha or wala sila nag-create diha og batas para usab no panangga or protection po niini ng juvenile justice. Ga-create mo diha og kanang pang-protection sa mga kabataan, pero wala ninyo gitanaw ang kanabitawang kinatibukan, wider scope diha sa mga batas nga inyo mangayon ang gitugutan ng mga online games diha nga tanaw nato, tanaw sa tanan, makadaot gyud mga katropa, no, maka-apekto, maka-influensya sa panghuna-huna, pangutok sa kabataan. Nga bisan og pipila ka mga senador ning fight na nga kana i-block na labi na kana mga Roblox. Ha? I-block, i-ban na gid na dere sa nasyon Pilipinas. Apan hantod karon, wa pa na nahitabo. Mga katropa, kay kinahanglan pa na og i-hearing. O nga, dili pa mahiring-hearing kay naa pa impeachment ni Sara Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? sa may prioridad ninyo. Kining tanan panghitabo diri Auntie Claire, ayaw na isisi sa mga teachers. Tanang panghitabo, dili lang shooting incident, dili lang pagkaway batasan sa mga kabataan karon. Di na sala sa mga ginikanan, di na sala sa mga estudyante, dili na sala sa mga maestra. No, sala na ninyo kasi mo create og batas diha pero wa mo'y pangil, wala ba'y ka na nga, dili ba mo, dili ba, wala ba na to ba na, na tumoy sa kundila. Wa na panindigan pa ang mga balaod nga gibugna diha ba? Busy manggod mo sa inyong kanya-kanya diha nga mga personal interest.
1: Bullseye.
0: Busy mo sing mo tinuluray kinsay nangawat nga kamong tanan kawatan man unta.
1: Bullseye.
0: Nya pagkahuman panghitabo ingon ani inyong isisi sa mga magtutudlo. Nya naa pa statement nimo, do na pa kay gipakita niya nga picture sa imong press briefing kagahapon. Gipakita niya katropa, maudi ay katropa nga gituklod niya ang mga magtutudlo tungod lang sa insidente katropa nga ning ato si Marcos dito sa Kalina na National High School. Diin mga katropa, gisingitan siya sa mga pipila ka mga estudyante. Maudi ito'y nahitabo mga katropa. Human katropa sa kaning iskandaloso nga statement ni Claire Castro mga katropa. Kagahapon, nagpa-presko na po siya. Gipangutana siya sa itong mga kaubanan nga media dito, kaya nakasulod man na sila dito. Amot mag-asa ang XFM Mega Manila nga nung way labot ani. DICT ang manabat, hindi teachers, tinuod! Tinuod! Mga teachers, nagbuhat rin silang trabaho, magtudlo, unya, pati pa naman pagka di maayong pamatasan sa estudyante, teacher gihapon. Okay raon tag makakusi ning mga maestra. Mayra pod nga dili makakusi kay sayang ang ilahang manicure, mahal biya ang mga manicure. Atong paminawon ning ikaduhang statement ni Claire Castro kagahapon mga katropa. Kay nagpagahi-gahi gid siya mga katropa, gadako ron ning mataan ning kagwangan eh. Atong paminawon.
2: Yung nangyari.
3: So no apologies, you said.
2: Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gano'n...

0: might be implying. Ang ang sa isip ko lang po kasi ngayon, what if after listening to your explanation,
1: nisamot
0: yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam?
1: Nisamot, kasuko.
2: Iniisip ko,
1: wag mo na isipin.
2: Ba dapat nasabihin kong mali ako?
1: Oh, lagi? Oh. Sige, taas ka kaya hihibayahan na ka.
2: Saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi?
1: Oh, maliwanag sa maliwanag.
2: Nagkaroon lang na maling konteksto ng sinabi ng ACT party list or ACT teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan.
1: Unsa ito mong giingon?
2: Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang.
1: Dangon na niya kay ma-reset akong adlaw ano ni Auntie Claire. Giatay ko dasay, ginibayan na niya. Di siya mo angkon ka tropa nga iyahang gitudlo ang mga teachers nga mao hinungdan ka tropa nga nagtudlo guway mudo. Dili man siguro literally nga madunggan na mo nga ikaw teacher, ikaw hinungdan, ani ikaw nagtudlo anak, di man siguro ni nana. Oh, sa imuhang sa tanan po naman nga division, sa tanan po naman diha nga mga nga mga tao nga involved aning ato ang justice system, teachers gyud imuhang idutan. Ha? Kanindot-nindot og mensahe sa imuhang presidente diha. Igibasa magali to nimo. Ang panawagan lamang sa presidente Attorney Claire Castro, panawagan niya ngadto sa mga otoridad o sa LGU nga pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan. Maora na ang iyang panawagan kay ang presidente mismo nagtuo siya nga ang eskwelahan safe para sa mga estudyante o kana dapat gyud ang imahe sa eskwelahan. Mora na'y panawagan. Mora na'y statement ni Marcos, pero ikaw daghan niya kang galangala niya nga murag ikaw na ang presidente. Ah, ba? Na, kana ba ito nga sobra kakabilib sa imong kaugalingon nga daghan niya kang iyaw-iyaw to the point nga tanan ni mong ipag-istorya, gawas ni mong basura na. Bisa siguro mudagan kang purok chairman, di ka mudaog. Ha? Ingon ana na lang yun ba ka, attorney man ka. Ha? Speaker pagid ka diya, sorry. Press officer pagid ka diya sa Malacanang, tigpamaba ka sa Malacanang. Ingon ana ka, basura ang sulod sa imong kasing-kasing, imong utok. Napa-statement ni mo, nga kana bitaw nga gitolerate na daw ang kanang simple lang nga pagbanta nga may assassin nga kayang kumuha ng assassin, and yet you are referring to the Vice President Sara Duterte o kanang pag-istorya og mga pamalikas or unsa pa nang dili may mugawa sa baba lalo na sa public official, and yet you are referring to the previous administration. Tana na lang ba, Auntie Claire, imong ipolitika? Ha? Nganong imuhamang sisihon ang mga magtutudlo tungod aning sunod na itong ipagawas katropang Rostom nga video nga ni ato si President Bongbong Marcos dito mga katropa sa Kalinan nga gisinggitan siya sa mga estudyante og dili maayo na paningon dito nga untag mahagsa daw, untag bubuto. Ikaw, Attorney Claire Castro, halos kada adlaw ang imuhang nawong mugawas sa social media. Halos kada adlaw dunay mga balita about sa imong mga statement. Dili ba pwede nga apil ka nga at amo ang sisihon tungod sa mga pamatasan o pangunauna sa mga bata karon? Tungod sa inyong gibuhat diya sa taas nga puros na namo impeachment bisag galutaw na mo diya sa baha. Bullseye. Masisi ba ninyo ang mga estudyante nga ang ilahapong nadungog gikan na silang mga ginikanan nga antay sa imong mga gipang istorya? Anti-Claire. Oh, asa man din nakuha ni mga pamulong sa mga estudyante? Paminaw na to. Oh, ni Atos Marcos ito sa Kalinan, mga katropa. Asa man din nakuha? Oh, namalikas. Oh, kalami daw pabuthon.
3: Ibalik ba lang? Abing na yun. Mag-silagay ba?

0: Hai, sorry anak. Oh. Isumpay tong isa ka video ka tropang Rostov. Isumpay tong isa. Napay, lami RPG hon daw. Oh, singgit, Duterte. Gusto kay singgit nga Duterte. Oh, kana nga mga singgit sa kabataan. Kana nga mga pamulong sa mga kabataan na mga kabataan diha, Atty. Claire Castro. Kaugalingon ba rin ang pahuna-una sa kabataan? Gitudlo ba rin na sa mga magtutudlo diya sa eskwilahan nga pamalikaso ninyo ang presidente? Gitudlo ba rin na sa mga magtutudlo diha nga bumbahan ninyo o pabutuhon ninyo ng gisakyan sa presidente? Gitudlo ba diya nga musinggit na sila diha o Duterte? Diba ang mga teachers busy o pag-andam sa ilang eskwilahan pagpagwapa? Busy og paghanda og pagkaon para ipakaon sa tuwang presidente. Diba gi-welcome siya og tarong? Nganong pati ka na? Ngano imo manang dumtan imo pa mang ihapak hinuon? Og diba nagpagawas og apology ang DepEd 11 tungod ana nga insidente? Wa may teacher nga magtudlog ni ana Auntie Claire? Kanang ipamulong sa mga estudyante, nakuha na nila sa social media o siguro ikaw pa usa hinungdan ni ana, nakita kanila. Unya, pag nakita kanila o nakita ka sa ginikanan sa mga estudyante, ang mga ginikanan na malikas ni mo kay waganahi sa imong statement, nadunggan na sa mga estudyante o nakita na dungoga sa mga estudyante gikan sa ilang ginikanan kung unsa sila wala ganahi sa administrasyon. Bullseye! Nga nung di man imo sisihon ang mga ginikanan diha? O nga nung di man imo sisihon ang imuhang administrasyon diha? Wagid yan ahi ang katawhan? Wala kong gaingon nga against ko ni President Bongbong Marcos kay kita dapat mo abide kita sa law. Ha? Musunod kita o dita dapat musungag mga katropa sa ito ang gobyerno. Kay sila ang nagtimo na to padulong unta sa kaamayu kanabitaw nga mahimutang successful katropa, no? Mahimong successful lang ato ang nasod. Taas ta, mo improve ang ato ang nasod. Oh. Saon man mga katropa? Okay. Tungod ni adto, nahimo ni mong basihan, nahimong basihan ni Attorney Claire Castro katropa nga ang mga estudyante walay modo. Oh, walay modo. Last na lang katropa nga Rostom, i-play tong next nga video nga ang mga estudyante ning halog ni Marcos. Ang problema mangod ni Auntie Claire mga katropa. Oh, katong naghalog siya ni gihalog siya sa mga estudyante. Ang problema mangod ni mo Attorney Castro. No, ginapolitika nimo tanang mga lihok sa mga tao nga mahimong against the previous administration. Wa nimo nakita nga pipila lang ka mga estudyante ang nisinggit against Marcos, apan daghan kayo mga estudyante nga nagdagandagan in tawo na ningkamot nga muhalog sa presidente o makipag-picture sa presidente. Anong di man mo na mo ipagawas? Ganong katong negative man mo ipagawas? Oh, tungod kay sa singgit nga Duterte? Di ba? Muna imuhang makita nga basihan nga way modo ang mga estudyante? O niya imuhang i-connect dayon nito sa shooting incident dito sa Zamboanga? Nga unta o may kalabutan ng mga bataa? Bullseye! According sa ICC, ninghangyo sila nga dili katropa. Ninghangi ang ICC katropa nga dili dili katropa i-share pa or mas sharing yun ng mga panghitabo about kabataan ba kay very sensitive ni ba sa bata tong hisgutan. Ninghangi ang ICC ni ana Sorry, not ICC. Cybercrime. Cybercrime, mga katropa. ICC na mahinoon. Naman ko yung nabasahan about ICC. Good. Ninghang yung ang cybercrime nga dili na i-share yung mga videos about shooting and other incidents involving children, katropa. Kay kana, kana mga katropa, traumatizing kuwan siya nga panghitabo. O yan, di po na maayo. Pero ikaw mismo nga press officer, ha? Ikaw mismo nga press officer, imong gipukaw ang usa ka panghitabo dito sa Kalinan nga unta na solbad na to kay nangayo na og pasaylo ang buhatan sa DepEd 11. Imo pang gipakita diha sa imong press press briefing, imo pang giprint, gipakita pa nimo sa mga media. Imbes humana na to karon napukaw na pod. Unsa kang klasika nga pagkainahan? Tanaw na to ni video. Video nga gihalog si Marcos. Sorry kayo kay Banha. The good one of Kalinan National High School, Davao City. Salamat sa pagbisita, PBBM. Kalinan National High School. Nga nung di man ka na yung ipakita? Himuon ni mo ba nga dili tanang isudyante? Walay mudo? Tanawa ko na, video lang ko ipakita ka tropa kayo, medyo yagaw yun. Diba? Nakasmile mga katropa ang mga estudyante. Mga magtutudlo mga katropa, nagpa-picture ni President Bongbong Marcos. Ning amin pa ang estudyante katropa. Ingon ana ba imong gitawag Claire Castro nga way mga mudong ang mga estudyante. Bullseye. Ayaw lagi single out. Resulta ikaw ang nagsugnod sa imong kaugalingon diha. Ikaw ginang nagsugnod sa imong kaugalingon. Karon na musulod si katropa nga Dave, katropa nga Rostom, unya na pagbalik. Dito ka madunggan, i-comment niya. Suko kaayo siya atong mga bata sa Davao nga gilait iyang amo nga dadunoon nga unsan eh dadunoon ra na niya sa langit. Matod pa ni Irene na Dudyog. Tama ka. Mauto yang nahimong basihan. Sige. Mauto yang nahimong basihan ka tropa. Ngano nakaingon siya nga ang mga estudyante walay mudo o nga naiuban nga mga magtutudlo ang nahimong kuan ana instrumento. Nagtudlo daw nga nahimong walay mudo ang mga estudyante. Nagdumot si Auntie Claire. Unya wala niya nakita iyang kaugalingon. Unsa siya mga istorya at tubangan sa kamera. Kung siya ba mismo nakahatag ba o ganindot nga impluensya ngadto sa mga kabataan. Bullseye! Unsay reaksyon sa mga ginikanan about sa inyuhang pamalaka diya sa gobyerno, di na matago sa mga kabataan. Kay every time mo gawas na inyong mga namong diya sa television, mo gawas sa social media, magyaw-yaw na mga ginikanan, makadungog ilang mga anak, mauna ilang gipakita nga sentimento diyang nakita nila si President Bongbong Marcos. Bullseye! Sisiha imong kaugalingon, Auntie Claire. Sisiha ang imuhang gipangsilbihan diha sa gobyerno. Sisiha sila. Kay kamo diha ang nagtuklod sa mga ginikanan nga masuko ninyo. O ang mga ginikanan mismo, wala sila siguro kakontrol sila o galingon. Bisag na ilang mga anak, namalika sila. Bisag na ilang mga anak, tanaw ang social media ba? Giatay ko na sa inyo. Kalami ba tang paruson ani? Kalami ba pabutahan ni ini? O ba sinaginana ang ginikanan ba? Kaya nasuko bitaw sa inyo ha? Unya nadunggan na sa mga bata. Muna nga pagkakita nila ni President Bongbong Marcos, inahana na lang po nilang sentimento. Kaya kumama, sukuan na niya, kaya ingunani na. Ang mga bata, manggo, dili na sila into politics. Ang mga bata, dili gini sila inana mga katropa. Wa na sila nasayod, unsa na hitabo sa tuang panggobyerno karon. Basta kay makakaura na sila, makaiskwila na sila diha, makabalon, makadula, or unsa ba, mauna na ilang life. Pero, tungod sa social media, o tungod sa mga kagubot sa atong nasud Pilipinas karon, mauna nga nanga-influensyahan po na sila. Kung nasayod man siguro ka Claire Castro, nasayod man siguro ka Claire Castro nga ang katauhan karon, ang katauhan ang simpatiya sa katauhan na agyod ni Vice President Sara Duterte, nasayod man siguro ka ana. Ah, di ba?
1: Bullseye!
0: Tanawag magprograma ko og mga katropa di naminaw karon. Tanawan ninyo magprograma ko nga mo against Duterte ko. Kaya di man perfecto na to nga Vice Presidente kasi giragay nagabiyahe. Kung ako anang batikoson, tingala magdi ko ninyo lunan.
1: Bullseye!
0: Diba? Sentimento na sa mga tao, di na to na mapugnan. Di na to na mapugnan.
1: Bullseye!
0: Maria Perares, maayong nga buntag kanimo diya katropa. So, salamat sa mga pag-follow sa itong official Facebook page. So, diya kay Loti Iligan, Amy Swana Livestock, ang Felix Sumeli. Maayong buntag kanimo diya mga katropa na to, nga mga bagong mga followers. Salamat kayo.
2: Thank you!
0: Raul Imperado, good morning, Usam.
2: Good morning!
0: Katropa, alas 8.50, yados na sa buntag. Lapas ta, balik ta taod-taod katropa ha. Inom sa taog kape katropa. Para dili ta ma-stress, kape katropa nga makapagwapa. Zanton Gold Coffee Mix, nga doon ay gluta tayo ng collagen. Mga nangandoy di ang mugwa.

0: ako ang law office.
1: Attorney ka nang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamaon.
0: Usa ba dahil mga balihon doon eh, Kap?
1: Lubot.
0: Agay! Pero kung bumot ito ay exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM XFM Zaza Plus Coffee Mix User Atong Paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho,

0: lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Ragway hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamina gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
4: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman! O saan na adik to?
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo! Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Sus! Nga naman eh. Murad nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, buddy! Kung mag-joke ganita, ayaw pag-unaw nagkatawa. Istorya usa, oy! Nausagog ka! Exciting!
10: XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Alas 9.04 atong oras sa mga katropa. Ibuos ang imong immune system para batukan katropa ang virus nga magdala og sipon, kalintura o gaubo. Tumar ka nunay og Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kini adunay 10 times, imagine katropa, 10 times mas dagan og vitamins. Kaysa sa carrots og oranges, mao kana ang Xanthan Vitamin C. Mayong buntag na idea mga katropa ni Kagawad Artemio Goye des Barangay San Jose mga katropa. Aktibo nga Kagawad sa Barangay San Jose. Basta infra ang hisgutan, abte kayo mga katropa si Kagawad Goye des Barangay San Jose. Mayong buntag ka ni mo di Awad. Good morning! Nasa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw. Kay Madud pa, rate of demolition katropa. Ipatigayon dito sa Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Karon gina mga katropa ang orasa. Katropang Dave.
4: Live report. Yes, katropang Marie, ani akaron kita karon diri sa Barangay Aglayan Purug Tubig, katropang Marie, dol rin ginita sa Mindanao Wings, katropang Marie. Kung diin asa gipatigayon ang rate of demolition katropang Marie. So karon adlaw katropang Marie, ana akaron diri ang atong mga kwan, mga tihatag o galinaw, labi na ito ang polis. O ato ang chief yun, si Police Jupit Panginawan, Katropang Mari, para sa pag-assist o pag-guan, paghatag sa kahapsay diri Katropang Mari sa gipatigayon karon nga rate of demolition, Katropang Mari.
3: Kung mag-isgot so, o ga rate of demolition, unsay pasabot, ana, para sa naminaw, Katropang Dave.
4: So, adunay mga infrastruktura diri Katropang Mari nga nakatikad, Katropang Mari, sa 16 hectare, Katropang Mari, nga luna. Kundiin na ay mga structure sa mga balay o mga building katropang Mari nga ipa-demolish katropang Mari sana nag-iya karon diri nga bag-o sa luna katropang Mari diri nga diri nahimutang sa Purug Tubig nga ipanganan nga si nga nanguna no nga nanguna nga si Ma'am Emilia Capacio kay gani balik gamay nga storya ni katropang Mari kani nga luna diri katropang Mari gipanag-iyahan kani sa mamawag katropang Mari So dugay na sila na nag-iya ni katropang Mari apan ila kaning di sangla sa bangko katropang Mari ug wala nila na palit wala nila na bayran katropang Mari So ang bangko katropang Mari gipalit sa bangko ug gipasa sa dar katropang Mari apan aduna may kitay mga natikad diri katropang Mari ug award sila pamaagi sa katong ginatawag nga katong card katropang Mari So gitikad kini sa katropang Mari sa mamawag katropang Mari apan napa diri nagdumili ang mamawag kay kani silang mamawag katropang Mari munis lang daan nga tag-iya katropang Mari sila pangamahan ug walo ni sila katropang Mari nga nagbahin-bahin pagyapon diri katropang Mari og insistar gyud sila katropang Mari para sa paghawa mo nang nalukban og kini rate of demolition para nga gyud nga opisyal nga mapalagkot sila o mapahawa sila diri sa luna nga aduna na bag-o na nang iya katropang Mari
3: Na pwede ba nato mahinabi di ang atong hepe sa Malaybalay PNP?
4: Kamulo pa siya kuan diri katropang Mari, tabi katropang Mari, busy pa siya katropang Mari, labi na gid sa pagman sa mga tao katropang Mari kay duha magini ka area diri katropang Mari. Kani among gitindugan diri karon katropang Mari, diri ni naka settle ang ato ang bag-o nga mga nanag-iya katropang Mari. So gikuanan ni sila diri katropang Mari, nagbuhat sila diri og ang ilahang temporary shelter katropang Mari para sa pagkuan katropang Mari kay kani diri nga area katropang Mari, ilahan ni gid man gid ni katropang Mari. Ato pa ning award sila ha atong 2021 katropang Mari.
3: Gi-award dito sa mamawag.
4: Dili na sa mamawag again sa mamawag katropang Mari ang kwan diri si Ma'am Emily Capacio.
3: Gi-award meaning gi-award ngadto sa Capacio.
4: Yes katropang Mari so apan kay sila may dugay na nagtika diri katropang Mari sa ilaha gi-award ug sila na gid ana nag-iya ni katropang Mari up. Ang nakakuan ng katropang Mari, kaning mga mamawag katropang Mari, naasli mga infrastruktura sama sa kaning kanang pang-construction bitong supply katropang Mari na adere. So subject niya siya for demolition katropang Mari. O naapoy mga infrastruktura nga mga light materials katropang Mari nga buhat po nila daan katropang Mari.
3: Kumbaga, kana sila nga mga daang tag-iya, nag-put up sila o negosyo niya sama sa kanang hardware o uban pa.
4: Yes, katropang Mari. Sakto na katropang Mari.
3: Kinsa man po ng mga namuyo po diha?
4: Kaning na mga namuyo diri katropang Mari, temporary lang sila katropang Mari. Mga residente gini sila diri og lumad gini sa puro
3: sa kinsa man na pamilya ba nila or lahi na nga mga tao nga ilang gibaligyaan?
4: kani wala ni siya, wala siya gibaligyaan katropang mari. Kato ni siyang anak sa daan nga tag-iya katropang mari. Ang nag-insistar nga mamuyo diri mga mag-isuon ni sila mga katropang mari.
3: Magsuon na. Mga pila ka mga bubong, pila ka pamilya diha ang maapektuhan.
4: Walo. Walo sila ka mga anak katropang mari nga nagbahin-bahin ani 16 hectare katropang mari kay nagtuo sila nga naapaligis sila ha katropang mari kay sama sa pag-interview nato ka Ma'am Emilia sa Facebook live nato katropang mari nga gitaguan daw nilang original aning copy sa
3: unsa may mabuhat sa original lagi kung nakaprinta na din sa bangko sa una.
4: Oo, mo katropang mari. Oh. Una ilahang mugbon ang gusto karon nga gipahingkusgan ni Ma'am Emilia Capasio katropang mari nga nanguna gyud siya nga sila na gani sama sa tupag hinabi ka tropa mali sila nagiya nagbayad sa tax aning sa yuta ka tropa mali na pa
3: si ma'am mao man kay kung ikaw tagiya ana nga luna kay balo man ka nga duna gina say duna man ay mihuras magbayad man ka ana
4: no yes, katropang mali sa kana
3: kung wala ka gabayad og mihuras mura ra ka diha gatungtong gapuyo nagtuo ka nga imuha gihapon na dapat ilahan nang giadto sa bangko or asa man kun duna na sila idea nga naprinta na gilukat na nila or gibayran
4: apan wala man sila nagkuhan katropang Marina. So sa ato pang kuhan pag ka Ma'am Emily 35 years na daw ni katropang Mari.
3: Pila?
4: Na punla sa 35 years katropang Mari.
3: 35 years na na
4: yes, niya katropang Mari. Na. Wala na ni katropang Mari. So
3: Katropang Dave. Katropang Dave, nawala ka wa kay signal.
5: Wala ko yape.
3: Napislitan, sorry. Nawala si katropang Dave, nawala yang signal. Atong tawagan otro. Henry, Enfi Renz, maayong buntag ka ni mo diha, ha, katropa?
4: Good morning! Yes, katropa Marie. So, 35 years na katropang Marie. O na nagibagong nga gigawaran nga managiya ni katropang Marie.
3: Uh-huh.
4: O ganipod, gilihok po ni sa ato ang ato mga
3: si
4: managiya
3: si
4: ni katropang
3: Marie. Si Ma'am Capasio ba? Unsa po yung negosyo ni Ma'am Capasio? Tagadiri ba na siya?
4: Tagadiri kita siya, Marie, katropang Marie. Kwan siya ka ng prok leader ni siya sa Proctress diri sa Aglayan katropang Mari.
3: Oh.
4: Og dugay na po sila ng tikad ani katropang Mari. Hinuon, naingon niya katropang Mari kay ino, pag magtikad sila labi na ko mag cultivation sila sa yuta katropang Mari ginahalangan man sa mga mamawag katropang Mari.
3: Oh. Ah. Wala gyud kung ang nanag-iya kani adto og dili sila mo ila og batas sa di kita na mag wagi paghusay ana mahitabo katropang Dave. Simple ramana. Oh, sama ra guna katropang Dave sa ikaw kung ikaw mismo na kay gamay nga yuta, gamay nga luna imong giprinda unya wa nimo na lukat aw dawat ka matuoran nga di na ginaimo ha.
4: Yes, katropang Mari, sakto na katropang Mari.
3: Oh.
4: Kay gani katropang Mari kani na subdivide na po ni siya katropang Mari sa walo ka buo katropang Mari.
3: Oh.
4: Na bago nga tag-iya katropang Mari.
3: Kanus sama na subdivide? Bago ra pod.
4: Atong 2021 katropang Mari, taod-taod na gid katropang Mari. Pero katong 2021 ang gihatag pa adto sa atong dark katropang Mari is photocopy pa siya katropang Mari. So sama si kwan ni Ma'am Kwan, Ma'am Emilia nga iya pang gihulatan nga aduna gyud makabot yun nila ang original copy katropang Mari.
3: Ug
4: mo ka na karon katropang Mari. Tapos nagpaabot pa pud sila.
3: Unsa man ilang mga balay diha? Mga light materials lang.
4: Mga temporary shelter pa ni sa diri katropang Mari.
3: Oo. Na pa siguro na sila dako pang maluna maliban anang 16 hectares siguro diha.
4: Ah, mo pud lagi katropang Mari kay ilang magingin gi capital gi katropang Mari.
3: Oo. Okay.
4: So, mo kani diri kan katropang Mari so dili man yun nga kanang kuan kayo kanang dahas kayo ang pagkuan diri katropang
3: okay
4: Mari pag enforce so okay ra siya katropang Mari peaceful labi na gid daghan tang mga kapulisan diri mga tinugyanan nato sa balaod labi na sa ato ang TMC para sa pagman sa traffic kay ang uban na balaka na katropang Mari kay abi nilag night checkpoint
3: mga chismoso ra po nang uban diha
4: so nagkuan naghunong na katropang Mari
3: ang uban diha ni hunong ra ginagtuyo kay labi na kaila sila kay taga diha hunong ra natuyo para mang chismis
4: nakivlog katropang Mari nakikontent.
3: Nakikontent ra gyud po nang uban diha in town.
4: So mo dini mo ni karon ang sitwasyon diri katropang Marino magunya magkuan mi sa tibok anay amo gingi-post ni katropang Jonathan sa atong Facebook at atang namo mga katropa para sa dugang update diri sa Purok Tubi Barangay Aglayan para sa gipatigayon nga writ of demolition.
3: Okay.
4: Dili lang ano kag sa Barangay Aglayan inuban ni katropang Jonathan para sa pagmonitor aning writ of demolition nga ginapigayon karon lawa katropang Dave Generalaw para sa programang Bullseye.
3: Live report. Kaya salamat katropang Dave Generalaw sa imong report. Rate of demolition katropa dito sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. 16 hectares katropang yuta ang giilugan diha karon, no? Giilugan sa kanhi tag-iya katropa og ang bagong tag-iya. Kay matod pa katropa na prinda kini sa bangko ni Ngayuta o niya wa na natin man wa na lukat. Maulagi na, kung doon na mo'y mga luna diha, giprindas yung ginikanan ka mga anak, magsunod. Aw, magsunod yun po mo sa utang o sa badiha, obligasyon. At iman nun, yun para di maabot sa ingon ani. Dili man pwede ni mong iagi ni mo o kanabitawang dahas bitaw o violente nga action kay para ma-hold ni mo ang yuta, dili doon na tayo batas nga gisunod. Kaya giprinda sa bangko, unya, nagkadako ang bayro nun, wala na ati man, di syempre ma-forfeit, gid na. Kung sa may buhaton sa bangko, ibaligya po na sa lain. Kana, para masabtan sa mga anak, gipirmahan na sa inyong ginikanan nga mo'y nagprinda dito. Gipirmahan man na, kamo nga mga anak, kamo nga nagsunod, dapat inyo nang giatiman. Sad lang paminawon ka tropa kay ang sentimental value o ang kahago sa ginikanan murag muna lang gusto ma-retain ba niya nagkamahal pud ang yuta karong panahon na pero unsaon ta man na unsaon ta man na nga nabaligya naman dawat-dawat sa kamaturan ana ra gyud ka tropa ang atong oras alas 9:15 na sa buntag. Matod pa ni Micaela Almalbes diri mga katropa, ilang school shooting pa ba para ma-block na lahat ng mga online games, especially itong may barilan, may tasking para ma-level up. O, maugay na. Ha? Dula mga katropa, anang Roblox. Hantod na lang, doon ako isa kabata ngayon encounter katropa. Mayo kay mamakak. Lodi ko kay mag-study ko, doon ako'y assignment. O, unya unsa na orasa? Alas 10, alas 11, alas 12 na sa kabi. Doon na daw siya assignment. Gusto siya ugload kaya naa siya assignment. Nga nung upamang ka natulog, brand out manggudere. O, oh, ay ba? Maayo kay mamakak ang mga kabataan katropa. Tungod kay na-addict na sila ba? Ano, infected na sila mga katropa sa virus, aning mga online games. Keep na ng scatter, iba na unta ni. Ultimo gagmay kayo ng mga swildo di mga katropa, mga trabahante gagmay kay swildo na buang na ng scatter. Scatter katropa, makabungkag ni pamuyo, makabungkag ni relasyon katropa, makadaot ni oga relasyon. Undangon po unta ni. Saon man nga bisan og nag-hearing diya sa Senado mga katropa, otro mampun ning mga senador. Pipila ka senador bitaw nasakpan kasi gitan ang mga online diha. Aba? Online games ba na diha? Or kanang online sabong? Online sugal? Labaw mampun sila. Katropa, kapoy ang imong trabaho. Labi na katropa, ang imong trabaho, arsa o bugat bitaw.
5: Tama.
3: Pagabot sa balay, gusto di ka mag-relax. Pero mas makarelax ka kung magpamassage ka gamit ang ato ang Zanton Plus Herbal Oil. Pamalihog ni Mrs. Pagpamasahe, niya gamitin na og Zanton Plus Herbal Oil.

0: Para lang doon na mo'y mapasangin lang, doon na mo'y matudlo, diha. Auntie Claire, dapat matuto ka na. Matuto ka na, dumadami na ang mga taong ayaw sa'yo.
1: Bullseye! Bullseye!
2: XFM Report.
0: Sa laing bahin, mga katropa, CHO nagpahigayon ng OGA TV screening caravan alang sa mga PDLs. Asa ni Dapita atong hibaon, mga katropa? Ang report pinagi ni katropang Janice Lumambas, nanukad katropa gikan sa Philippine Information Agency Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Nag-organisar ang Malibali City Health Office National Tuberculosis Program ug active TB case finding ug chest x-ray screening caravan alang sa mga persons deprived of liberty kon PDLs niadtong Agosto 12 hangtod 13 sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center. Libre nga gihatag sa mga PDLs ang nagkalain-laing serbisyo sama sa chest x-ray screening, respiratory medical consultation, sputum collection ug gene expert testing. Gipanguluhan ang kalihukan ni Dr. Susan Marie S. Punumbayan, NTP Medical Coordinator, uban nila Dr. Melody DM Rebukas o Benzon Rafael Zarzuelo, NTP Nurse Coordinator. Nahiusa-usap sa programa ang Department of Health, Philippine Business for Social Progress o Provincial Health Office. Pinaagi sa screening, gitumong sa mga health worker ang sayong pag-ilaw pag-detect sa TB, labi na sa mga lugar nga dagan o napuyo o nagtigom. Mahimo usab nini nga masiguro ang husong diagnosis, referral o dali nga pagtambal ana sa mga positibo o adunay suspetsang na ITB. Kabahin ang maong kalihukan sa pagsaulog sa National Lung Month o sa padayong paningkamot sa CHO na mapaligo ang mga programa sa pagpugong o pagkontrol sa tuberculosis sa Malaybalay City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumambas sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: XFM Report.
0: Dagang salamat, Janice Lumambas sa PIA Bukidnon. Okay, congratulations usab sa to ang mga katropa diha sa CHO City Health Office, mga katropa. No, sa ilahang pagpahigayo ni ini katropa screening sa TB katropa ngadto sa to ang mga PDL sa persons deprived of liberties, mga katropa. At least nga mapugngan katropa ang pagkuyanap sa sakit sa kanang TB katropa, tuberculosis kung do naman no pinaagi ni ining screening.
1: Bullseye!
0: Yuan Lee Cinco, maayong buntag kanimo po diha.
4: Good morning.
0: Taka asa man kay Yuan. Good morning kanimo. Lakip na si imong tibok, banay diha.
4: Good morning.
0: Diha kay Lim Josh, good morning usab.
4: Good morning.
0: Atong mga bag-o nga mga followers ni si Lim Josh.
4: Good morning.
0: No, daga kay salamat mga katropa sa inyong pag-suporta kanamo.
4: Thank you.
0: Dunay sige panawag sa kuha katropang Rosta, basin nangita po ni Cinderella. Atong tanawon be, 493 basin tuna puno siya mensahe. Good morning kanimo diha, caller 493. Oh, wala gid ka na ako na tubag kay kamulo po ta og balita. Hi daw ingo pa siya, masin nangita ni Cinderella mga katropa. No, ang programa ni ang programa ni Cinderella mga katropa. Madungga na unya alas 9 sa gabi, hantod na alas 11 sa gabi mga katropa. Katong mga manawag ni Cinderella dito mo tawag ana nga time. Pero pag noa kay concern, do na kay reklamo, tawag ka karong orasa. Mangita ta ka to ang lucky winner sa to ang 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Kinsa ka atong lucky winner karong kabuntagon? Oy, announcement po mga katropa ha. Alang sa mga miyembro sa katropa, listeners and solid supporters kung class katropa, nakatunol kita. Mga katropa, sa ato ang lima ka mga benepisyaryo katropa kung miyembro sa to ang class nga ni Taliwan. So nakahatag kita o lima ka or 5,000 pesos. Mataga miyembro mga katropa, ato lang dadali og basa mga katropa. Nakatunol ta diha kang Arturo Abarabar mga katropa sa taga Kabakungan Linabo. Katropa og ang iyahang koordinator si Sinayda Sandiman. Ikadaw na tagaan si Rafael Capio nga taga Purok Dos Flores Village Linabo. Ang iyang koordinator si Ma'am Anita Hinampas. Nakahatag ta si katulo na tong benepisyaryo katropa Elena Salise. Diya katropa sa Purok Dos Flores Village Linabo gihapon. O ang iyahang koordinator si Ma'am Esperanza Violon. Ikaupat na tunulan si Rolando Lumanog. Mga katropa, ang iyahang koordinator si Ma'am Lina Lantin. Katropa nga taga Purok Uno Violeta Malaybalay ang ato ang natagaan. Ikalimang natunulan katropa, ang ato ang benepisyaryo katropa nga si Lydia Siraspe. Nga taga Purok Sai sa Violeta. Ang iyang koordinator si Villalobos sa Mission. O kagahapon, no? Doon na pa ni natunulan di kagahapon. Ika-unom. Ah, katropa sa ahag ito si Ma'am Jillian. Katropa ang kuan? Jillian Dumala, adi sa to? Maligaya ba na ilaha? maligaya. So ato ra na i-announce ug maka wala pa na na-post diri mga katropa. So onom for the month of August ang ato natagahan og tag 5,000 pesos nga dayong mga katropa gikan sa ato ang mga miyembro sa katropa listeners and solid supporters kun class. Sa mga gusto mo apil, bala, duula na inyo ang mga koordinators nga nailhan diha pagpamiyembro na. Dili bugat ang atong obligasyon katropa, wa tay langas dere kung kamo manginahanglan sa dayong. Hatag ta diretso, di tanta pangayo mga katropa og kanang death certificate, di na to na kinahanglanon. Kita mismo mo duaw mo bisita dito mo tunol mga katropa sa ato ang hinabang. Roger Rama, mayong buntag kanimo diha. Congratulations to our lucky winner karong ay kabuntagon, Ma'am Josefina Tinambunan. Nakadaog ka og 50 pesos load or GCash gikan na sa XFM og syempre gikan na ni Kagawad Artemio Gulye. Barangay San Jose mga katropa. So, amigo di sa Barangay Jose, salamat kayo, Wad, ha? Salamat kayo, Wad.
4: Thank you!
0: Katropa, wala ko yung igong oras sa alas 9:29 na, mga katropa, sa iyong kabuntagon. Sa'yo, pag-ihapon, lisod po. Salamat kayo sa inyong pag-uman ka na ako, mga katropa, sa ito ang programa. Ugma na po puhon, mga katropa, susamang programa, susamang oras. There is a 101.7 XFM Bukidnon. Sa programang Bullseye, mo kini ang programang hatod sa makatabang aron muhimsog ug panawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya. Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Plus Herbal Soap Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix. Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa tibuok ang puwersa sa XFM Philippines at Nationwide. Alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Mariko Dino, usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programang Bullseye.

0: Ay, master.
1: Oyo sa malkap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biggest jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaw. Wala man siyang negative ng effect. Swa brigade. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at labo waska. Mga natural herbs na nagbinigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian lula.
7: Nano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lalay, Tinoy Bianios, nagpuyo sa Matanaw. Isip usapay na hal, higyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Ilabaw na nga imuha tanin lihok sa panimalay.

0: ng butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven. O made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement from a mapalit sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, parali, pagod. Pakuratira ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
6: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Alayang, alayang. Mana dia mga katropa ka shout atas to mga selinga. Why I stinger dre? Diling madungog. Di madungog ang mga stinger dre. Ani ba? Lawa man dre dong raps. Basiga dali na siguro ni dong ala siguro ni na. Na siguro na pindot dre dong. Ay pa pa na to ni tutuga banya kay sa may haon ani dong. No? So, shout out to my mornings to mga mga katropa nga na Mindanao Roll. Kung asa mo napita karon na Mindanao sa Davao Region. Labi na gano'n sa Tibog Davao del Norte mga katropa. Dari sa Tagum City. Ingon man rin sa mga Panabo City. Aga Davao de Oro. Dari sa may Asuncion. Dari sa may Kapalong. Asa mo napita mga katropa nga na Mindanao sa itong programa. Ala, sige, plaster-plaster na kayo niya tatawad mag-video kita. Aga, siyempre, kami nga, nako yung mga partners niya. Ay, dayo niya, mga. Kung dapat kung dayo ron. Tuo mo mga nga, kwa na. Sudlong tanin mga dayo, kay katol na rin, tutol na nila. Kay nakasit-chat na silang bahales gawas, no? Ala, sige, atong oras, alas, yes, 32 na, at 23 na di ay. Kini ang XFM, kung ako ikaw. Alas, sige, bunal kain na ka na.

Nung lugay nun, Bi. Ralph, da kayo ko kanta na, Ralph. May, grabe na kayong mga most requested song diri, oy. Okay, welcome, welcome sa tuong katropa, okay? Karumaura sa mga katropa. Ato ang tirahan ng unang awit, no? Unang awit, gika ni... Kaysa, ha? Okay, galay lang. Okay, dara.

0: uy, kana, kana. Ay, ganahan kay ko anang kantaral. Sige, sige. Laban nila na di Aral, laban nilang. Hoy, shout atas to mga Dreo. Maser, shout out Pinis Buangin, may mga Bakirel family sa Kapol, Paolo Bakirel, shout out ko rin, Master, ha. Aminaw, good morning, you drink. Ayaw, kumpiyan sa Master, kay ang iyong tingog, Master, galanog-lanog rin. Aba, klaruhan na di, ha. Ayaw na, kuhan na di, Paolo Bakirel, ha. Okay, ako may yung tirahon ni Ron. Tirahon mag gini, di ba na, di naman ni matago ni. Ay naaan naman ni gini, di region. Okay, so... kalay lang, Ralph, ha? Hello, ako na nandisting ang anime. Check. Wala pa. Kwan dahil, naga... Kwan pa. Gikubi-kubi pa mga hiriminta, mga katropa. Si Kwan, hi. Kang Mario Pox, shout out ya kang Mario Pox. Kang Kuya Kintin, wala. Kang Boss Mark, salamat kayo muna, Boss Mark. Minaw rin kayo si Masakyanan, Boss. Ulam sa tanay. Kang Rihanna Himima. Salamat kayo. Salamat kayong tanan niya kang Mona Lisa o kang Chill Chai. Shout out pwede rin sa Saudi Emirates. Klaruhan na niya Chill Chai. Kay Christian Jane Alianik, shout out. Okay, so hindi na natunog kayo ni. Tirahon na natunog niya. Takay kong sunata o plab niya be. Ralph, kaya... mga naman gini ato ang mga kwanri. Kaya, kunyang total, pagkakabar ito mga bayot, ha? Check. Ato mic na. Okay na niya ito mic na. Hello. Check. Mic 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Okay, kana. Obas kano mga katropa. So, di na ito dugayo ni ato ang sonata of love at Victor Kahoy, be. Ba, kaya, dagang kayo gigana. Nawa malagi. Check. Naraday, giprank, raday ko di ay ka. Okay, so, ang atong monitor, mga tropa, nako kayo ni. Sonata of Love. Of Love by Victor Wood. Ana. Kaya di ato ni, ano, dili na ito ni, dili na ito ni gara-garaan ni, kay kuya ko ni singer ni. Ako is my partner sa Pika Slawak, mga katropa. Wala lang si Ralph, Baby Ralph. Fresh from Danau, Cebu. Alias Buy Partik.
1: Hoy.
0: Kalay lang ha. Kaya gitanaw pa ang plaka. Pamagunin mo, Adrian, mga katropa. Una usahay, mawami ba? Di kayo lang mo makita, Adrian. Kaya ginasilik pa ni kay... Kwan man eh, ganing... joke box ba?
1: Inagiwasan.
0: Kali lang ha. Okay. Hi, Pijoy Loriga, shout out. Aga si Mama Janice Puerto. Salamat kayo diyan. Salamat kayo yung tanan. Okay, dara. Okay, ha. Gijuntay kahilo mga igala. Kaya ito lang tirahon. Ano yan, ha?

kaya karong tataon, magsugod naman itong sining alay ane. Eh. Kaya naalaman ko ba lang kung mga oyotars. So, takay pa ko isang sunata na, eh. Tirahe, takay ko di aog kining edipirig-pirig. Edipirig rin na niya. Two lovely flowers. Ano ba, sincerely. Ano lang, ah. Ay, diday, kato nga. Since you've been gone. Anak ay para dili na to dili para di mo magaga sampok ba balihon ba para di mabungol ana man ah okay so dili na kay dili na ka dai oh mari dili na ka mari ah amo amo sa mo balhin ako ah sige mo ay ngon ganiko.

0: nga Marie, okay. Muli na kayo magsugod na sa itong mga padula today.
1: Yes!
0: Well, pasailo ako kayo kay Nalate, ang mga bayot kay... sa tumong lagi nga ka ng natay mga kayo, magparas pa po
1: daw. Mapapapsmer, magin na.
0: Kapuan, magpahinlo pa ito ang kuan na ito kay Ebi pa lang, kaya nga ani na lang tayo. Di ito mapa, pero hinlo sa tao eh.
1: Correct.
0: So mga maling adlaw karon nga Webes, pizza, Agosto 20 na karon. Hoy, belated happy birthday sa kuang guwapa nga inahan.
1: Hoy, karon?
0: Oh, guwapa ko na.
1: Except pa si mong mama.
0: Si Vivencia.
1: Vivencia.
0: Piñada. Ay, nako.
1: Saan man, mahad tumaroon.
0: Uy, gabi irang ko na.
1: Gabi irang ka, amam.
0: Gabi niya, wala ko kaad tumarin kay... Kuan na gyoy kanang bako ba ko ka ultrasound.
1: Aba.
0: Kay Bruce biya ko.
1: Kabaw ba?
0: Bruce ko og sa 6 months.
1: Kuy. Congrats.
0: Congrats o kuan gyoy. Well, I like ka maring ay.
1: Congrats maring.
0: Kumoto ang Bruce ko.
1: Sa likod?
0: Sa
1: matiis.
0: Bruce ko, ay nawa na musubo to sa kaburus ron diri ah.
1: Dani. Ay katawas na tuloy kay para mag change costume ko be.
0: No, sige ko.
1: Ani na be. Bonal.
0: Bonal kay nangayal since siya bin gani, Kelly Clarkson.

0: Salamat tayo kay Adrian na isa ka bayad, kay mag-change costume ka, be.
1: Siyempre, katatatahan na nga na rin. Atoto ka nga ito, susantan vitamin C, rin nga mas malami ang isi.
2: Susantan vitamin C!
1: Ay, panuulo mo ni Rio sa mga bayuta, o yun. Magpalayo mo ni Rio sa mikropono. Alam mo ka ito, mikropono nga doon ay ulo-ulo, panuulo yung ka. Pasensya ay mare nga medyo pula-pula ako aping today kay gikan magrimi sa sunog oi. Na kuan na no computer kanina prima na kung papahati ay darya.
3: Ikaw no pason di ka maog.
1: Pagkuman dito at sa sunog kay murag na murag ko gibagba ay. Dahil na ginaya ko ang beauty mga maring. But anyway, alas just 43 na nga itong oras mga igal. Kasama na Mike, naka-on di. Mura man tag na sa periodo ang kalakihan niya. Siyempre, kining ato ang programa mga maring. Ato din ka nato sa Santon Vitamin C o nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay kalimot mga maring aron nga mas marikon pa ito ang lawas. Kaysa panahon, paya ako ron, mga marin naghang kayo mga balatian ay may arthritis, na yung reuma, na ay high blood, na yung diabetes. Importante nga malayo ka ng sakita kay kalami na sa kinabuhi. Kalami sa kinabuhi, nindot kayo ang mga pagpadagan sa panggobyerno. Nindot kayo ang atuang tawag aning plastada kayo mga marin, atuang mga life. Muna, giingon na nga aron nga makalikayot ka sa mga balatian nga makamatay, mag-inom ta, permente mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Parisi ka na siya og Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Muna mo nag-meeting sa senior, oy. Na kuan, ay mga iku-iko, na mga...
4: Muna mo nasa kuan gani.
0: Kuan, Bluetooth speaker magigamit yun.
1: Tagay mo diya Sir Ralph o ganindot nga kanta. Saan ito ko ang cellphone? Tagay ko diya ako kuhan be. Kanang request, bisag unsa be. Kay, dahil request. Kay, gikamya ko sa kuhan niya, sunog.
0: Oy, gikan mo sa sunog?
1: Oo, oh, nanimaw pa ko ang pulbura, guy.
0: Oy, grabe naman na, oy.
1: So, isog kay ko karon kay, ako na, interview man ako ganyan mga sakto barog nga mga bombero.
0: Grabe naman ang inahanahan. Dito rin kayo sa sunog.
1: Inahan ako bombero nga ka ng, sir, kanang fire out the burning. Oo nga naman, kanang masiriti ko, sir, B.
0: Fire out, tari sir. Asa sir lang aking, sir? Sa entrance o sa exit?
1: Sa exit pa rin.
0: Mamalik ko kung kanigawa, sir.
1: Okay, doon na yung request rin ang kanta. Ang kanta nga nindot kaayo, mga maring. Gikanta ka ni siya sa usaka tigkanta. O uban ang iyang kanta nga nindot kayo nga pagkakanta.
0: Kana, sige.
1: Yara to sa nang tanaw niya to ang mga viewers, B. Doon tayo 14 mil ka mga viewers.
0: Alam, nagana na 14 mil, oy.
1: Ay, sa pamandi ay... Gikagugtan nga ito sa Isla si Mindanao.
0: Bakalis nga si Antonio de Kila na nagtanaw na sila nakanta. Dugay na biya ka lang kung sa? Dugay na biya ko nag-request na na.
1: On sa na, what kind of
0: song is that? There is one by Eddie Peregrina. Aba, kanta mo na to na.
1: Sa
0: to? There is one.
1: There is one and
0: there is
1: to?
0: One. There is one by Eddie Pirig-Pirig. Taro nga kanta kay so, Nami.
1: Paliyog daw diya sa Sir Ralph. This one. This is one or there is
0: there
1: one?
0: There is one.
1: There is one.
0: Yes. D-A-A-D-E-A-R-S-T. There is one.
1: Kinaya pa sa tuwang internet. Uy, di ko kasood sa live na to. Di ko kabasa sa mga mensahe, day.
4: Wala kayo mensahe.
1: Wala kayo internet?
4: Wala kayo mensahe. Bayad po mo diya.
1: Kasi na, good lang ta, ha?
0: Na, ay, nakapagod, oh.
1: Na, day. Pero, bago mo gutang abot, mo nang sa'yo nakauna.
4: Wala na, day, diri.
0: 14 mil ang nagtanaw na to.
1: Well. Basta ako ng mga mensahe, be.
0: Wow, kasexy ni Maring Erika. Ingon pa rin si Pina, ba? Si Ricky, Missiona, shout out, Arturo, Idkila, aba, mga nang gingon ni mo gani, si,
4: kasama na? Kasama na nga Ricky,
0: dyan. Dili ni Mao, si, kuwane siya, si, kaling isang pagyod, si, sino yung
1: gina? Kensa na,
0: sino yung gi-request niya? Uy, nga, mo request mo kasi si, usipi request ko ga, rather live while I'm in love, aba.
1: What?
0: Kasama singin na si Pina, ikaw lang si Rekanta, pag YouTube na siguro niya, day.
1: Rather live, may live din eh.
0: Wala, ay. Di ba ka nila? Ikaw tarong mo nabog spelling na. Ako ka, kaptasan ka.
1: Ang live, di ba kay live?
0: Live,
1: Live ka wala. Ana si na kanta si Kwan, si reporter sa Bukid noon may kanta ni.
0: Si Lord Soriano. Jonathan Soriano, sige.

0: chow lang.
1: Ayan, ayan. Mamba naman tao, siguro yung katawa.
0: Mamba naman tao, naman sa mantaon ni si Kwan. Yan lang ka lang mga Kwan na madama o si Pina, tinambunan, oy. Ikaw naman yung pagkatahon niya, Maring.
1: Ako, gano'n, agad sa ko si tinambunan sa ako. Masa niya itong live nga nila? Ikaw kasunod sa live. Ay, ay.
0: Wala, pilit kayo. Oh.
1: Pilit kayo?
0: Pilit kayo.
1: Basta gibutan ka, siguro na Smiri King. Kanta ha, badugay, baya ako garing ko sana 80 pregri na tarungan kanta mi na mi. Humana mo na ganina, there is one si Atorlo, Ed Kilia, din na padari ang mga maring si Ricky Mission na salamat kayo, Ricky. Sa iyo mga paglili niya, and aba, ang sharer, makitaan ako dari ah, sharer, si Josepina, si Arturo Ed Kilia, si follower si Romeo Amugis, larawan ko pas aba.
0: Aba, be.
1: Sige, larawan ko pas daw, Sir Ralph, paliog daw, larawan ko pas, kagkataon ni Master, kay Maraga, posible na makairin ni Makuan kayo, ang imong Duster, Master, no, kabakinunong ko sa kong mama.
0: Pang 1 week na ni.
1: Pang 1 week na?
0: Ay, pang sunod na ni si Mana, 1 week na saan?
1: Masi mingon sila, wakay ilis-ilis ba?
0: Oh, actually, do si mo ni kabakinan eh.
1: Ito pa baka sa baduan na masugo na na, kaya mutindog naman na.
0: Ah, actually, karoon na, hinahinay na kayo siyang tamang.
1: Ano ng kanta mga maring, hatod kinanto sa Santon Vitamin C, aron nga mas malami ang isi.
0: Mas Santon Vitamin C. Da. Sige, bodang ni.

0: kaya sa inyong pagpa-addos na mo rin, ha?
1: Masaya na rin katotohan nga gikanta nga didli kay nga pagkakanta karon murag tingog ni Benjamin Abalos.
2: Benjamin ito.
0: Si Bencio ba Abalos?
1: Bencio.
2: Itaas ko to matapusan maring
1: matutok ko na ito mga higala sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Kana.
1: Santon Gold Coffee Mix mga higala din isang cup nga.
0: Agluta chuni, agluta tayon o ga kolya jen.
1: Habi na kong malatayo niyo.
0: Kaya nga, kuhaan ay. Kaya nga, gluta chuni. Gluta tayon.
2: Ayun, malatayo. Ayun, ako yung mga mata.
1: Nakabaw ba ka maring? Nakoy kumari maring?
2: Uh-huh.
1: Dugay na kaysa sige naman ang inang mga kapi na itom.
2: Ano sabi na itom maring?
1: Niya nakala ko yung maring, mo sa may mong api nga mura mo na ka nang tamakag-agta nga stress.
0: Anya.
1: Nakaana ko sa ka-vax nga.
0: Sa ka-vax?
1: Sa ka-vax
0: na. Vax na, for vax ba na?
1: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix. O salang ka-vax ang yan na inang maring. Kamala ba ka maring?
0: Wala naman sa tagag-sasyet.
1: Ah, wala kayo.
0: Wala, box na gilma.
1: Kuhaan lang, box lang. Kaya dato biya ko.
0: Gani.
1: Fruit sa kabox mo nyo, tinawin niya panagway mo rin.
0: Ni hayak?
1: Mura na sa kanang diwata, kagpongko, kagkilid sa busay.
0: Alang-alang kayo, Santon Gold Coffee Mix, mag-inoms ka nahan.
1: Dabi lagi, kaya na rin.
0: Iba.
2: Grabe gani.
0: Kani, patil.
1: Mabona, kita mo hamis kayo ko? Kita ba hamis kayo ko, no?
0: Kani, isa, pa yun lang tulinig. Pa yun lang, kaya na rin Santon Plus ka.
1: Lahim, ginakaon lang.
3: Say kalahian sa una o garon.
4: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon.
3: O niya garon.
4: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig.

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Siya sa cell mawan 53. Kaning akong konsil 1976 kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa una gyud ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat ko ko sa ni Lord Jesus nga iya di ayo ko nga akong sakit inuban sa Santon Plus.
0: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, nagabatanggi niyo Village Patina Playa, Davao City. Nari ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili na lima, dinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong isuwayan, dili na ko magduka o lamig kayo siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng paning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
5: Santa may Plus vitamin Herbal D. Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santa Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santa Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Premium D3 user.
9: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianyos, nagpuyo sa Matanaw. Isipos kay nahan, higyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanin lihok

0: niya na patili din nato kasagda ng atong lawas.
1: Premium beef mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, happy ka kong June, pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, o saan na adik to?
3: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: X. FM.

mga naring atod di kana to sa Davao Light and Power Company alang sa kasayuran o sa mga pahimangno sa maong kumpanya. Ay nako, i-follow mga maring ang ilahang Facebook page. Search lang sa Facebook ang Davao Light and Power Company. Oras mga igala, alas 11:10 na.

0: anak ko, maling-maling balik sa ang programa og taw-taw doon na tayo masaksihan diri ang mga padula. Ato ang mga pasalida, ato ang live drama mga maling. Ay kamo kalimot din ha mga higala arang nga mas malami ang ngisi.
1: Mata don by the men say.
0: Mata di na ba? Mata di. O sa ilami ha?
2: Ha?
0: Nagdahik na isa. Masa na isa? Dahik lagi na siya.
2: Dahik na siya. Uy, grabe naman yan.
0: But anyway, mga higala, nga ito ang mga produktong gihimo sa Yes to Health. Sige. Mapalit na sa mga parmasya at butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. O nakadiri sa Dakbayan Stago Maday. Mm-hmm. At itayon diri sa Yes to Health Clinic and Pharmacy.
1: Kana.
0: Na nahimutang sa...
1: Diya sa may kwan. Diya sa may DIY.
0: Ano yung DIY? It's P.
1: Sa DIY. Diya sa lang nga straight diya ka,
0: sa Ganti Road.
1: Ganti Road.
0: Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagom City. Doon na tayo libre nga check-up mga higala ha, mga maring ha. Adlong, Miyerkules, ganto na sa Adlong a Biyernes.
1: Yes!
0: Pangita na yun si Doc C. J.D. Druda ang sakto kayo pamarog nga Doctor of Naturopathy.
1: Yes, indeed.
0: Kaya kay gusto ka nga makakita mo kang sakto pamarog sa mga cute kayo. Pangita si...
1: Alangga! Ana!
0: Gapon eh, nalang mo tanong, abot diri aba. Lahat sa'yo pag, ano siya nga, asa lipit ang opisina sa kuwan?
2: Ano yung tax eh.
0: Oh, yung ginutan si Paribubong?
1: Ah, yung ginutan.
0: Mga, siguro mga, tunga sa pulgada na lang ilang distansya siya.
1: Ito na lang, ganyan. Isa na yung pad, o walang kamot sa kadangaw, o sabang?
0: Hapit na lang. Kasi kabala kasi Paribubong kay ginutan siya.
1: Ginutan siya kaya nga, alam mo, takot siya.
0: Karagana ka na ito ba? Siya kay ginutan na ito. Asa na dapat ang kanya? Asa, ha?
1: Ganaan na ito siya endangered.
0: Ana ko.
1: La sige ay.
0: Ito ang sub ni Paribubong ato sa iyang gitultulan ni Nadia na imutang ato ang Yes to Health and Clinic and Pharmacy sa duol sa Mr.
1: DIY. Ana.
0: Ayan. Paki-follow mga maring ato ang Facebook page XFM 107.1 Tagom. Onya pakilili sa video ay ato ang mga live day i-share po na ninyo eh, gigan sa kadal, paingon na sa gabi eh.
1: Ayun o sige, ang kuwan niya, siya magtanawa na mong mga kuwan, mga programa niya, i-like o i-share.
0: Yes, Alvin Gook, at ni Games Pod ni Hamis Erika. So daw, dahil gini si Alvin kay Damayo na gina kong Itmi Games ay.
1: Magyod.
0: Harold Salang watching from Purok Tres, kamansin niyo, sambog, niyo Aurelia Davao del Norte. Salamat ka ayon ni Mudia Harold. Kang si Pina, Tinanbunan, wala gi si Kuan diri ron, si wala gi makita sa Kuan ni mga Kuan. Ato ang mga suki, ito nga si Wilma Joaquin.
1: Si Wilma, wala
0: si Metsioro,
1: nawa. Metsioro, nawa pa sila, ay, nga mga tanin nila. Mga Kuan na naniudto siguro to sila.
0: Kasi nag-risk di siguro sila.
1: Basin.
0: O sige, dyan na pala yung kanta ni ha, ato na ipakanta kang master in the tanini. Masabay kanta.
1: Baby. Okay. Takay ko kanta niya, B.
0: Give me a song.
1: Give me a song. Kanang...
0: Kanta mo ah.
1: Sige, mga nindot kayo nga kanta. Ay, kanang,
0: Victor Wad.
1: Victor Kahoy.
0: Rodrigo.
1: Saman.
0: Rodrigo.
1: Akuan, Rodrigo Duterte din yun. Rico J. Ponos.
0: Akuan.
1: Sorry na, pwede ba?
0: Kaya ang sunod, ana, itong tirana ito, pinapinando po ni ka, kumusta, kanang, karo ko din kanta nga, napapanood.
1: Asa? Pala sa
0: nga. Sa amin lang tayo.
1: Sabi ka na nga, Rico J. Pono nga, sorry na pwede ba, be?
0: Sorry na pwede ba ni Rico J.
1: Pono.
0: Pono.
1: Pabas ka na.
0: Basta kayo na yung mga J ang pangan kayo, mga gwapo, gid ba?
1: Mga, sana J na gut o J na jar?
0: J nga zebra.
1: Sabi na ko, J na jigpin.
0: Kasi kinit J tagupa.
1: Ka na. Nakabi lang pants dito sa manukan. Gapon.
0: Kini? Asa nga manukan?
1: Mga dito sa merang dakayan kay magtirota na siya ha.
0: Mga uyutar.
1: Mga talan, kuridas.
0: Kuridas.
1: Kuridas tanan.
0: Oh, wala po ba sa gisibugan day?
1: Kuha pa daw, kuya ko nagod. Bago na ko na payot, matod niya.
0: Sibug pa hapon ana.
1: Okay, asa ba na ana
0: sorry na okay ba? By,
1: sorry na pwede pa.
0: Kawawang cowboy Romeo Amugis sa kanlungan akong request. Katawan ta na.

0: nag-request dari akan Lungan Dobby. Lungan at ni kataon pina FVJ tungod kay birthday ni FVJ karon.
1: Ay idol ka na ni Mamare?
0: Idol ako na si
1: FVJ.
0: FVZ.
1: Si Kuan ni ay si JFP.
0: Ah, kuya don niya kay gamay mo to sa Kuan.
1: Ay.
0: So kanungan
1: sa,
0: by
1: dito Kuan. Dito ka sa kang FVJ kay
0: kanungan niya kasi
1: kanungan si Pili namatay.
0: Si Ronel Cabangon. Ah. Ito ka ang version ni FVJ.
2: FVJ. Be.
1: Ano na mili ka ng FVJ, Marie?
0: Kuan, kanang butoy ka, isa na ko ha.
2: Purifying water.
0: Nag-greet ko kanina, wala ba niyo basahan ha ba?
1: Ano ba po ni si Master po? Basahan ni Master po?
2: Isa ba na, si?
1: Nag-greet to siya.
0: Ngayon pa si Will Floor, sa Udling, shout out Idol Taligsik Ban.
1: Taligsik Ban? Wala na eh.
2: Wala na.
1: Pati init taman ron.
2: Init kayo ah.
0: Hello? Hello.

0: Ana pa si Ate Josepina Marino.
1: Sa
0: ah, kabog daw kay buragikan sa thermos sa
1: Pina. Ah, ali ka si Pina, imo lebo vulgar.
0: Buragikan sa thermos imong timo.
1: So this shouting may dirian sa mga katropa sa ko family o Burlat family watching from Andili, Mama. Ay, sa mga taga-Andili.
0: Ah, mga taga-Andili. Bisa pa dirin sa padulong sa panibasan.
1: Sa asa pa?
0: Lano kayo lagi ay? Burang tag nasa simbahan ano eh.
1: Sa asa kita na yung asa kita na yung manumba ko maestro gani?
0: Ah, sa Rizaldi.
1: Rizaldi?
0: Ah, ah.
1: Asa padapit?
0: Manumbag na dito dyan.
1: Manumbag o eh. Dito dito kay manumbag to dito ang mga...
0: Ganahan lagi mo balik si Paribubong dito.
1: Alam ko si Parinti dito. Namin makatabang sa iyan niya. Gito namin makatabang sa
0: iyan. Gani po.
1: Namin makakuan. Namin makakuan siya ha. But anyway, atong oras mga higala alas 11:22 na sa buntag. Ano ato ang live drama sa to programa kini ang...
2: Kung Ako Ikaw!
3: Adun ka ba isusigan na dili ni mo mapasan na ikaw raswa ta ka na o ipada ni Tormanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista. Maring Inday Erika.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
4: Nakakagawa nga kuya kay Kila.
3: Pack of Master, Inday Anini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.
5: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga maka padayak sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Labi na gyud sa mga suki ninyong tigpanubay ng inyong hanga kusog kayo nga drama og tulumanon.

nga naguluhang kung ako ikaw. Mga maring, sa ako sa mga minilyon ninyong tigpanubay, parang nakaaghat kong padangat diya sa inyong sibyaanan. Doon kay gusto na ko nga matagaan ko ninyo kapayan ng akong problema nga karon nga kanina nagkabiba ng akong abaga. Nakaagusan, dilsor ko, mga maring, siringan may hindi ni Junji Libibrias o ni Juana Realinton. Bagtong saksi kayo sila sa mga nga sitwasyon diri mga maring. Mga maring, ako na si Junel. Nako'y asawa, ngay tago lang sa pangalang Darling. Mga maring, nami sa usaka purok nga nagpuyo, nga mahumugaway, walay problema sa mga silingan, tungkol kay mga friendly kaayo. Pero mga maring, kaling sa kanugayon na ninyong uban-uban sa mga silingan, mga maring, murang nalagay something. Labi na gyud, kung ang imuhang, ang imong silingan, imurang kumari o kumpari. Iyon na anin mo ko din mga maring, nagsukod mo ko din akong problema karon. Para masaya rin nyo, inaani ang mga panghitabo.

0: kumusta naman ito ang pambayad sa kurintiri o sa itong internet?
1: Okay, okay. Bayad na ko kanina kay makulat pa rin tayong hinay ng internet.
0: Okay, kaya ito internet. Aksyon naghinay pa.
1: Ay, kibayaran na ko kanina man. Kikuha na siya ka ng, kusog na siya ka ng 1,000 UFS.
0: Oh, hindi ay napag-click na po sa Netflix. Kaya pasas tayo.
1: Ay, nag-Netflix, eh ka?
0: Wala rin kakabalong. Ano ka man tayo ng karang nananaw?
1: Ay, tama. Ano ba ito? Kaya ko, Kisa na.
0: Kisa na pa. Tarawa,
1: pe. Kadali lang, kadali lang.
2: Paring.
1: Hoy, Maring.
2: Paring.
1: Masa may ato?
2: Paring yung tunnel.
1: Murag problema doon mong kayo ka Maring.
2: Wago kayo, Paring.
1: Murag stress kayo mong dagway. Murag.
0: Ay, Maring.
2: Maring, darling.
0: Kamusta ba niya?
2: Ay, okay na kayo, uy.
0: Murag maglang.
1: Ninot lang yung mong gastoy, Maring.
0: Murag magkagalagi. Wala kang ikulata o napulo ka mga kawatan.
2: Maring ka nang...
1: Wala kang bako na baybas.
2: Maring nga po, lalo kayo mo mga Maring ay... Maring, nata ko isulti ninyo Maring o Paring.
0: Ano saan ka Maring?
2: Kwan ba? Wanga ka Maring.
1: Ah, unsa?
2: Wala ka Maring. Kalimot, magid mo. Kaling kalimot gid maring paring na kay kaling kan ba wa di gahom no
1: mamogyo mamogyo
0: ano ba gid maring
1: sakto gid na maring
0: apa sig sa mo ang maring sig ana ka makala makalimot mi usahay pagkaugma makahinumdum na mi nga wa
1: kay usahay gid inaglakaw na kam kalimot ko panghimasa pagabot ko opisina no do pay buray
2: nakalimot sa dio ay nani ug maring kan okay ba ko din maring hangyo lang ko ninyo mga maring ug paring binga wa po di ko mangyo ang inyo ha
0: sabra ko yo akong kwarta na man wala na ba gid mi ana
1: man pero ko pero ko kaya ra
0: maring
1: kung kaya ra na mo na imong hangyo ana ko taw ni kasilingan na ko tagos
0: oh gani ang gani pa
1: kasi ko ra mag rinim medyo
2: hay ha sa paring
0: ko chimay mo ngon pa
2: medyo hay
1: medyo ka nang hatag ba pero para na ko maring kan bakanti kaya paring medyo ko pa
2: Ah, okay lang. Sabi niyo mga asawa niyo, parang gipo sa maniga. Hindi ka naman naka...
0: Wala maring buntis ko, maring.
2: Ah, mao ba?
1: Dinala na niya? Dinala?
0: Dinala, o ganyan.
1: Mang, tarong mo nagpiti ka, mang.
2: Gadaan mo lang ini.
0: Wapari ka kapalo pa.
1: Kasi buntis ka?
0: Buha ka bakbaklis. Uy, nagkakawa
1: pa. Ginoo ko, stripe gudi.
2: Ay, stripe.
1: Ang ginoon, di bisa pag triplets, ako magkandugan.
2: Maring, nakuisulti ninyo, parang five ba?
1: Maring.
2: Isi, imong asawa ba? Gadaan mo lang ini.
1: Kasi dag.
2: Gadaan mo ta. Ano sa ba?
0: Ayaw ba?
2: Parin ka nang, pwede ko makikabit ko, maki-wifi lang ko sa inyo.
0: Kasi makikabit pa rin.
2: Maki-wifi ba?
0: Oo, ana, marin. Kaya ko nakabit mo, marin.
2: Maki-wifi lang ko. Parin kayo, naman ko yung anak.
0: Sinay mo ko sa kuha nga ba na marin. Nagwaporong naglawas na
2: rin. Uy, hindi po ko yung kuha lang sa kong kumpari. Uy,
1: maki-wifi.
0: Ito bang giti ka ni pari?
1: Huwag pasabot yung mga ayaw kag password.
2: Oo, mga ayaw kag password.
0: Kasi marin pa.
1: Kaya nga, luwi mong pulmang, luwi mong. Kaya
2: rin. Kasi ako ang anak, luwi mong
0: kaya. Hinay, pika kayo nga ito ang internet.
1: Ah, sige lang ko, bandahin.
2: Ay, nalang pa rin ko, ang mga inaan.
0: Ay, okay lang. Ay, okay lang, maring, oy.
2: Ay, maring na pugos, maring.
0: Ay, okay lang, maring, okay lang, maring.
1: Gamit ko yung puntuan sa mga bata nga. Ang mga jani-jani
0: is papa. Saan siya rin ko? Ayaw ko ba?
1: Maring, pila tayo kapag cellphone nyo na siyang bahay?
2: Kuwari, maring, maring, maring, pila may cellphone na mo diyo, lima. Malubya ka na nga, kung paan namin.
1: So, dito na sa wifi mo, hindi na itong internet na, kilima mga po cellphone.
0: Ba't tayo siguro na ako ng limit lang?
2: Ay, nalang maring, parin ko.
1: Ito lang, ipapunik atong kuwan, katong...
2: Ay, nalang parin ko, ay, marang alanganin mo, parin.
1: Ay, okay. Nay password oh, nay password.
2: Iskan na lang ko, iskan na lang ko.
1: Hindi rin hatag ako.
2: Ano naman yung pag-iskan oh?
1: Sito kayo.
0: Sito mo kayo.
2: Sito na lang.
1: Gawas na no. Dali, aran niya nagkakuha. Ano nag-iskan?
0: Sotoy pa man sa first.
1: Sao mo doon eh? Sige na, luway mong gulpon mang.
0: Sige na, okay lang.
1: Madjorjor sabi.

0: Pering. Selamat sa iyong dako. Pering, mga imagine mga ipa-awa. Kitangan mo na yung password ba sa imong kwan ba?
1: Ay, gamay ka. Pare ba? Gamay ka butang na, pre. Gamay ka butang na.
0: Doi mo kagaya kong mga anak, pare.
1: Wala, lagi tinuod po lagi. Gamit mo yung internet. Asa ka mad to.
0: Pare, gamay na lang kayo na pinis itong bear, pare. Basing pwede mo na dungagan, pare. Wapang mo ko nahubugon, pare. Alang anak yung babungol. Alam pa na mong uluan, pare. Tapos sa nakong
1: tindira, pare. Day! Tugagi, isa ka, bear pa, day!
2: Pila ka boxer?
1: Pre, usa lang dai, usa lang.
0: Dua para dili kayo ko.
2: Abrian sir.
1: Buka dai, gumakaya buka.
0: Ayo pre saya pre. Pre apeli ga cicire pre ga tunggan boy bawang pre ba.
2: Atoy, iya pa pukuri mo sa. Ingon maka sir nga bukon.
0: Ay saya nga dai, apeli dala lang. Dungagi na lang dai, dungagi na lang.
1: Tindira ha, gwapo unta nya kay bulukon. Duwagan na pre, duwagan
0: na pre. Duwagan na pre, kasi pre, mga tindahan na pre.
1: Hindi mo kuri kung tindahan pre, lalo ni... Ikaw mo na yung silingan na to.
0: Ahan siya, mga ganyan.
1: Hindi ko pasin.
0: Pre, salamat din sa kay pre, ako pre.
1: Gusto ka mainom sa kong pare.
0: Pre, balong ka, uhaw kayo pre.
1: Ako na pre, ako.
0: Oh pre, nagpasalamat yung pre kayo.
1: Kita ko sa sagun sa nagkatulog kainom, wapag ko kainom.
0: Ay, okay, mag-okay ka mainom pre. Ako lang kang ito boss ba? Ah, pre, live ya to pare ba? Oh, lakaw ba ko ko pare?
1: Oh, ya, si may labot ako mula kaw ka.
0: Ali. Lain na sin mong istorya pare.
1: Ako sabot na ko nga. Bano dai ko nimo, ngano mo pay balo mo ko nimo.
0: Ali, dili pare guys, pre. Ko mo importante lakaw mo ni pare.
1: Ah, importante.
0: Okay, gani pare. Balo ka, okay gani pare.
1: Confidential na.
0: Dili si confidential. Ko transaction pre, kuya gani nga transaction pare.
1: Sino na kanang scrap na?
0: Million ni pare. Million ang ay. Million ni pare, magkabayad niyo ko sa kong internet na rin, kumakunta pare.
1: Ngiga na kuha ko yung gang god. Lagi! Tarong kasi binuang na.
0: May, pare.
1: Masing maduhig ta na.
0: Dili. Aga ba lang ka pare. Muna lang gawin hangin mo pare ba?
1: Oo.
0: Pero pag nagpipanday niya pare.
1: Mabangas ka ba?
0: Pagkwala mo pare, pag ganing...
1: Si Ihi lang sa to, sa kamilyon. Naroon nga, si Ihi mo... Ah, 5 mil.
0: Ito pa may gagayan ko pare niya. Alawas-alawas mo, kaya naman sakinan pare.
1: Pila po lang mo ni mo.
0: 500 pare, 500. Okay na pare.
1: Okay lang eh.
0: Salamat
1: kayo. Migo, kupare ko doon. Migo po kita.
0: Salamat kayo, pre. Mga maring! Pero kung kupare ko, maluoy mabuguan nila sa kaning doon sa akong, silang doon sa akong kumari kay nabos sila yung mga nagagmay. Pero kung pinapansin mo na niya kung kumpare kay mura na ba nung kanang ako naman yung pangayuan ninyo niya kanina pamasahig mula kaw? Talagi kayo sa punta ka na mga maring ha, nagpakaong ko sa kong mga kining mga hayop ba, mga manok, si Suryame sa kong asawa, hinaan yung mga pangitabo.

0: Good mang. Eh, may kayo nabisbisan ni mo na itong
1: talong din. Oh, pasay yung kamukuan mo. Gwapo ato mga bulak din. Ato yung nabisbisan. Ato mga manok di atang mo. Nakakaon na ato mga manok pang.
0: Oh, okay na.
1: Pwede na ka naihawan ng mga kuan din, ha?
0: Ayaw sa soy. Ayaw sa kayo muraga.
1: Pwede na kapayasan.
0: May pa magpaam. Mura magpulyo.
1: Basta yung malores. Usap niyo, ano yung ginapakao niya?
0: Ah, ginapakao. Uy,
1: nasi paripang. Nasi paripang.
2: Timing, oy. Timing,
0: oy. Buntag, pre.
2: Ayun, tala, pre.
0: Hindi, sir.
2: Pre,
0: wala. Dari sa, kung ano, kapi-kapi.
2: Ay, pre, kagadali ko, pre.
0: Oh.
2: Alam mo yung sultin niyo ba? Maring.
0: Usama na.
2: Pre. Kung pre, pinamatagwan niya, pre. Pamasahe, pre. Eh, 150 lang pre, 150 lang pre.
0: Pre, nagkanang naipi ato, magkabayad, 500 mo gabi eh.
2: Pwede, babayar na nga pre, kayo, apit naman to pre, apit naman to.
0: So,
1: ay, nakaw lang pala sa gabi pa?
0: Kaya lang siyang luoy, mangod ko, kayo, nakaw siya.
2: Sino pre, kaya balit ako pre.
1: O saan mo pre?
0: Dali pa.
2: Eh, mamasahin ako pre. Mamasahin? Sino ba?
0: Nagmagbaktas na ikaw, hindi ka mga late day.
2: Eh, pare,
0: eh,
2: pagtasa.
0: Pare,
2: saya
0: kay ko porma,
2: pare.
0: Oo,
1: ipon ni mamay. Gailan sa gulo,
0: oo, man tong
2: pare. Ano pa man kabayan? Hulam na sa. Ay, na pare,
0: inana man ang inana man. Anak pa man, wag ganun, kay ko na.
2: Tapos yan.
0: Pwede, ano pare, 120?
2: Ay, shoot talaga 150, pare, kay spray. Na, kung kaol pa ko na, pare, 50, kaol mo na ko na, pare.
0: Magbuhot yun doon, marabag nagka-ambrod. Ano, tagay, tagay.
2: Ay, salamat ka, pare.
0: 150, ito lang.
2: Ah, pare, sige, pare.
0: Saan naman yan ito ang silingan?
1: Pangon saan naman yan? Bago naman nakaulam nga naman. Sige,
0: nag-ilam din sa mga. Nag-connect pa sa itong internet. Sige, pag ipangayos ito. Ano saan
1: naman yan? Ano saan naman yan? Naman na?
0: Ang ilang mga ero.
2: Daring! Hello! Mayong buntag!
1: Ang asawa na saan
0: pa? Asawa
1: na saan pa? Ano saan naman
0: yan? Ay, sige, ito ba nga?
2: Sorry na ko din.
1: Maring!
2: Maring!
0: Maring! Kasi yung pagtas bakas na ko, Maring. Maring!
2: Maring!
0: Maring! Maring! Maring!
2: Maring! Pareng okay ba to ning kuada to ning isa pareng eh
0: imo nang isa kay duha man ni tag isa mi sa kuma sa pero imo na lang
2: ah ba sa kareng isa pare
0: oh ang kana isa lang
2: ay
0: sa ko man sa lang sa
1: pang ulak ko sa kanila pang
2: ay ulak ko na bisa ko lang kuning isa pareng ah
0: ano na lang oh sige sige imo na lang na
2: lami ano pareng oy
0: grabe naman ni mo mga silingan diri oy
2: pareng ah
0: to ara to
2: pareng lami pareng oy
0: tulon ra ang duha ka buo. Wa magi usap.
2: Pareng, unsa na si yung lamisa pareng? Nagluto bug hotdog dai pareng.
0: Ay oh, kuan ni siya.
2: Ay, adol be kay lamig kay usab kay kuan na pareng. Kay lamia ni. Pareng kuan ko ni isa pareng.
0: Ay amo man ang tulo ra man amo anak isa nga. Ito masawa usap pero.
2: Maala niyo ning duha agaring isa pareng. Paro ko ni duha pareng kay atalo.
1: Ay mare.
0: Nagbuot pag
1: ginma. Ibos pareng, ibos ringka.
2: Ay ibos
1: Pilipit.
2: Oh, napakita. Eh, ako mamaw.
0: Pagawas mag.
2: Maulaw na juga na. Pareng, hindi sila
1: pareng. Kayo naman nagsaya ang mga anak
2: di. Ay, mare, salamat kayo, mare. Silupin, mare. Butang ngayon rin, mare. Ang
0: dag, silupin. Matag na akong galing bayhana, no?
2: Ah, sige. Pareng, salamat kayo, pareng.
0: Ah, sige, mare. Ay,
2: kanalina ko rin ka nang yung kinugos, pareng, ba? Iskailan, may ito, pareng.
0: Uy? Bangas, mga
2: ito. Kaya nang, wala kayo kuwan niya, pareng, kaya nang, pwede ninyo na, pato na ako na si mga pareng, si mga motor pareng, bing.
0: Ako'y pato ni mo?
2: Oo, si pareng, pwede ka, ato ni pareng.
0: Dili ko, kay mamaho, pukog manok.
2: Para man lang tag 20 as kwenta niya, pareng.
0: Pusa, ang ganda. Si tagayan na lang, mga nga, humantay.
2: At sa sintahan na lang na, kay pang pareng,
1: ako, kuwan niyo.
0: Maring, sa balay na siguro mo po yun, sa balay na naman po yun.

lago tayo kwa niya yung kumari ko pare na mo ba? Oh, si Benji yung si Magda. Si grabe kayo mga kwan. Kami na may noigi. Dili na mga yung kwarta sa baumang lakaw sila. Dili na ganyan sa lagakabi itong kwan ka ni internet. Ando rin sa kaadlawan na mga maring. Pag-abot tapos balay, hindi na rin mga pagitabo.

0: Ma, ngit-ngit mo lagi dire.
1: Oy, pang, dirigi ka na ang kawan, oy. Gipunto ng kurente.
0: Ano? Wala ka ba yan?
1: Ikaw ka na, kung ino na, kung wala ka na bayan na.
0: Ay, tuod, no? Damay. Wala mo na ikaw kabayan, kaya kato mo na.
1: Kaya pila naman, kaya bulan bitay niya na, ano man na.
0: Kato na akong ibayara, day. Ako na itong grocery, kaya.
1: Oy?
0: Nagan-nagan naman.
1: Yun, nata ni mo kurente. Tanawara ka tingin kita.
0: Apil naman sila nga, ipakao naman na to.
1: Ano, hindi ka makitaan eh.
0: Damay ni Gregi. Ah, sige lang, magmuron lang ta.
1: Sige, pwede na. Tawagin sa rin ito. Oy, panikunit na, oy.
0: Ah, sige, sige. Pre! Oy, pre! May gabihin niyo na, pre. Ngit-ngit yung bahay, pre, oy.
2: Saan mo na, pre? Grabe. Grabe po mo, pre, oy.
1: Ah, pre.
0: Pre.
1: Saan mo na, ay?
2: Grabe, saan mo, pre. Pre, wala lang. Pre, wala lang kayo may internet ito, pre. Wala pa dyan may kurente. Grabe po mo, pre, oy.
1: Nonsal, naputlan ka namin, pre.
2: Balog, yan mo nang kulit kong kurinti sa inyo, Adreno, wifi, no?
1: Uy, ang sanay pa sila pa may nasukupan?
2: Nasukupan siya. Saan mo, naunin nyo na, pare? Anong nakakuan mo, pare?
1: Ma'am, isurihanin pa, no? Sila pa yung nasukupan sila.
0: Ako walang ang kamot, ma'am. Kalipo ko naman, oh. Kalipo ko naman. Hawiri ako, ma'am. Hawiri, ma'am.
1: Ayaw pa, kaya naku, kaya po kayo na, oh.
2: Dahil saba, kaya saba. Ano mo na wala mo may kurinti nila, Mare, pare?
0: Ay, nasipyat ka ni Miso ko, no? Bayad na.
1: Naputlan ka ni Mi, no?
0: Naputlan ka ni Mi.
2: Well, bayari po na ninyo!
1: Nabuang na
2: nila. Ayaw mo pag...
1: Sabi na ipang kasi
2: lang pa yung... Saan naman taon mo? Kapalo mo na yung taong nga nagigamit sa inyong kurinti.
0: Man, akong toon.
2: Napagpagunahula mo, ano?
0: Man, kaka-retoko na po.
1: Siya pa yung kikabit, siya pa yung masuko.
2: Ayaw mo pag inala, pare?
1: Nabuang naman eh. Tangot sa pinsin.
2: Ikaw, dahil na rin mga tulong mo nito. Asabi mo niyong matulungon. Sa gawas!
0: Bangas
2: nito. Amo ni trikpan. Hindi mo andar kay mami. Gipo, wala mo yung bayaran yung kurinti ni.
0: Kini
2: wifi.
0: Pare pare, tagsara ko mo
1: pre.
0: Pero abusado na kay ka.
2: Pare. Ha? Ay sa pare, may storya man ato ni mami. Mali man ni mo. Mali man ni mo gi wala bayari.
1: Kita na no mali ani no ta kabayad nga naputlan kita.
2: Ku permiso ka na yung gibuhat pare. Grabe ni disturbo na kay sa buha pare.
0: Mang mang.
1: Hoy pare. Kamu pa'y nakikapit kung may pasamot
0: mo, mapasmo mo eh, pasmo mo kung may kauron.
2: Pare, tawa ka nina, yung gatang sa mga pilar, 150 na. Pare, kulang kayo, pare.
1: Hindi, diri mo mga ayaw, bounce yung anak. Pumasay, pumasay ninyo.
2: Kuya, karoon, walay ko rin yung...
0: Ma'am, kasunod na ako, sunod.
2: Ambot ninyo, bahala mo niya! Kala mga style ninyo, usban, ha?
0: Kalagot, kalagot, kalagot, kalagot kayo. Mang, nalagot ako, ma'am.
1: Ay, ayaw pang pag-ipong-ipang.
0: Inom mo sa nga ng Santon Plus Gold kaya ba si Musaka kong blood sugar pressure.
1: Pag-ipong-ipang.
0: Inom mo na ka...
3: Usa.
2: Mga mare, usa ko man ako ni. Usa na mo paglikayan ni akong kumari di Rio, kumpari. Habang karoon, hindi mo ganyan nila gusto nga... Kuhal, kay Babarangay Dominila. Agay puto lang among kurinti. Ako asawa, mingon po nga ayaw na lang dami, di na lang kung bayaran, magkuha na lang dami, magsular na lang dami, na may sular rin sa mga unit tapos sa DCLA, di rin may mamalit. Kaysa magsige, magkuha na lang ang among silingan nga, di rin na magsalig sa mga, wifi o kurinti, di rin na sa mga. Gusto ano mo paglikaan ni mga maring? Ay, mamaram kayo, manami daw? Napagay ko ninyo, be? Nakot na dyan kuha niya kung kumari ba? Madala pa kanig barangay na yung problema? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob. Junel.

0: Sabi kayo ang kaagiman naman eh. Ay, nakatong oras, alas 11.46 na sa buntag mga igala. Tatawag nga mo, bye-bye na tapos ang dili pa. At sa tambagan, kiling swat kaagi, ang gibala natin. Ang tulang naman nun!
1: Kung ako ikaw! Grabe no, ano na kayo nalang ang mga balong, mga silinga no?
0: Maka high blood ba rin?
2: May nahiluan ang silinga na?
1: Ayaw po. Silinga siguro po na nila.
0: Ay, makakaipuuhon.
2: Ayaw po. Sa, bitsin
0: na. Parang sa.
2: Bitsin na sa. Kansiko-sinko.
0: Kitabitag, ibitsin na biya.
1: Ibitsin ang mga nesan. Correct, sa mga naminaw na doon nung lakang kayo ni Makotlo nga mga pagtulon ano yung programa ron. Kaya kayo mga inaanin ka rin mga maringa, mga silingan, mga dapat limpyo.
0: Yeah.
1: Oo. So, nakikabit na gani sa wifi. So, pag yun nga, nakikabit na spurinti. Masuko pag makakuan, malay.
2: So, nabaliktan din noon ang nakikabit na yung masuko.
0: Lalo ba na pa sa mga may inahinay kawala ang internet na kamagi-agi din ako. Gikuan na yung password.
1: Gikuan na yung gilisan yung password niya. Kamu pwede otan kay gilisan, di ba? Laog mo ni mo tawahan na.
0: Laog ni.
2: O, gilis. Naputlan mo internet?
0: Putlan mo? Naga?
2: Ano, nawa lagi.
0: Ito na lang yung bayad o sakto. Ano nga, upay maangin ba?
1: Baga na. So, na mga inaanang ang mga sitwasyon. So, sa may assessment, ato ano ron?
0: Ito ang assessment, ano, tambagan na ni mo na siya, mas
1: correct.
0: Sa ahupay, ilang mga kasing-kasing.
2: Kung siya nga, pinakabukati mo tambag niya.
1: Junel, Junel, ang ako nga, may buhato ni mo na Junel. At ang akong isuggest sa mga asawa nga, mag-solar na lang mo.
0: Mag-solar?
1: Mag-solar na lang mo, para test na mo yung rason. Ano niya, magpakuhakuan mo, magpalitan lang yung nag-starling. Ano? Kaya pag mag-solar mo, wala na sila ikuhan, hindi na nakakapit o kurinti diya. Ano lang, inay-inay lang, ato mo, magpapalit mag-solar. Para kung regal mo magkuhan, mag-muron mo diya. Di ba, mag-lampshade, ganang lampara ba?
0: Ato mo sa kuhan, sa unitop.
1: Unitop, so. Ano lang, kung kaya para rin kayo mga ma-stress niya. Kami po, pwede po rin may ma-stress, kaya na-stress may mga problema niyo. Okay, so ano lang. Ka na lang as daw, wala me. Okay.
0: Wala po no.
1: Dungagi, dungagi.
0: Sapot mo ko ni kagi hawi kay sa hero ko po may tabo ni sa tua.
1: Kana.
0: Ang ako lang ka suggest ani, Marin, kung kisa tong sender nagbalik sa inyong internet o inyong kuryente, ay na siya pakapta. Or kung kini kung imo ni siya pakaputon, ya imong imuhang pangayuan o bayad, di po rin bayad ni. O di po rin mahatag sa sakong ngayon nga, musingil ka.
1: Correct.
0: Gayon, ganyan lang, uwa.
3: Correct.
0: So ako ano nga, ay gluiluoy kayo kung, ingon nila, dili, maayo ko naman silingan, makatabang mo ko naman sa ito ang magka-pick-up-pick kita. Pero kung doon naman nagaling kay silingan nga, makaalaot sa'yo, may pagwayo-way silingan, oy.
1: Correct.
2: Kaya na, kaya na, pati ang pamasay, baon sa bat.
1: Na, dito. Asa ka na.
0: Dito na sila hangi pangayo.
2: Asa ka na sila pa.
1: Asa ka?
2: Ato ka siguro na buha itong silingan, asa? Ito ka, asa bang ka?
1: At least, buhay ka din sila mulang yaw, ni. Alalakso.
0: So, salamat na lang kaayos sa mapadangat ng imong kaagi sa tuang tulo manon.
1: Kung ako ikaw.
0: Wala may kong oras na tugma pohon mga maring. Ako na si Maring Inderi Kadalig Bapa. Dali mister sa panima kopyan sa antong kung kayo mamunay usilingan.
2: Kailan ka panirian. Saka na panabang kinesidya. Daria.
1: Masa nilita nini.
0: Tahan kayo salamat o.
1: Thank you.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
2: Nasaan saan man sa mundo, sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Hunger at self-rated poverty sa Pilipinas. Tumaas sa second quarter ng 2026. Ayon po sa Okta Research.
2: Headlines.
4: DOH naka-code white alert habang minomonitor ang posibleng pagtaas ng leptospirosis cases.
2: Headlines.
3: Malacanang may nakalang pondo sa proposed 2027 budget para palakasin ang school security.
2: Headlines.
4: Orly Guteza bumaliktad sa alegasyong naghatid ng maletang pera kay Romualdez. Ombudsman hindi kumbinsido sa recantation.
2: Headlines.
3: Congressman Romualdez mag-ahain ng supplemental counter-affidavit sa ombudsman.
2: Headlines.
4: House prosecution pinag-aaralan kung iharap si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Headlines.
3: Balitang regional, mga katropa, siguridad po sa 278 na paaralan sa Cebu, pinalakas. Mahigit sa 200 pulis idineploy.
4: At sa balitang international, 69% na Americans naniniwalang naiimpluwensyahan si US President Donald Trump ng business interest.
2: Headlines.
3: Showbiz singer ng Dota o Ako. Ito po yung malungkot na balita today na si Vanessa Blanca pumanaw na sa edad na 30.
2: Headlines.
4: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes sa 20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay samahan niyo po na papahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
3: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
4: At ako naman si Erica Balagtas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: Unahin po natin sa report, katropa, hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa second quarter ng 2026 ayon sa Okta Research. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Mas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap at nakaranas ng gutom. Ayon yan sa quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 35% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang Self-Rated Food Poverty. Isinagawa ang nasabing survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Dakol Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
3: Mahigpit naman na minimonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng malawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacañang, mahimigit kumulang sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Pinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maruming tubig at makaramdam ng sintomas.
2: XFM News Nationwide.
4: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacañang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
3: Iniutos ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. around-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level o meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitalang spillway discharge. Ayon sa Malacañang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs na mga magsasaka.
2: XFM News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paaralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drill.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ang mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
6: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas na pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Semilesio Natates Jr., layunin ang hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-iingat, paggamit at paghawak ng armas at bala. Kabila sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na gawin mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga magre-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang Civil Security Group na bumuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga insidente ng kinakasangkutan ng baril sa mga paaralan at komunidad kung saan binibigyan diin ng PNP na ang kalagahan ng mas paigpit na regulasyon at responsable pagmamayari ng armas. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, binaligtad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaldico na si Orly Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor, habang sinabi ng Ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
2: XFM News Nationwide.
3: Binunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, mga katropa, sumasa ilalim na sa legal na proseso ang mga testigo na pawa na ka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ang bigat ng Ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza sa kanya pong unang salaysay tungkol sa muna'y pagdadala na ng mga mali-maletang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon at patuloy po nilang sinusuri iba pang ebidensya at impormasyon kaugnay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
4: Maghahain si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin ang pagsasa publiko na impormasyon tungkol sa kanyang kinansilang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunturi ni Capunan na dapat linawin ng Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
2: XFM News Nationwide.
4: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung ihaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Hervil Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna o Attorney Lorna Capunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
2: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
3: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabay ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumukwestiyon sa mga medalyang natanggap ni Romero, kabilang po ang Gold Cross Medal na una na niyang itinanggi.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, ang XFM News na papakinggan din po sa pamamagitan ng 88.3 sa Cebu, 96.5 sa Calibo, at sa 89.5 XFM Pagadian.
2: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Cebu. Meron pong seguridad sa may 278 na paaralan dyan na ang pinalakas pa. Mayigit sa 200 polis si dineploy. Tropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live report.
7: Mahigit 200 pulis ang itineploy sa mga paralan sa buong Cebu para paigtingin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Sakop ng security operation ang 223 pampublikong paralan at 55 private school sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga pulis ng regular na pampapatrulya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14, habang 13 naman sa Talisay City at Santander. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police Colonel Abubakar Utang Mangilin Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanikanilang lugar. Ayon kay Mangilin, layunin ng hakbang na gawing mas madaling lapitan ng mga pulis at mas mabilis silang makarespondi sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy naman nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paralan at magprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa anumang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Saltona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rin to sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.

0: at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carles Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa X-Film 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. X-Films!
1: Samantala, hinihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na antique government center itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Pinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahilga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng Antique Solar Powered Government Center sa Badyang San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahilga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inataasan ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagpanguna ni Mr. Bienvenido Narios Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat itong maisumite sa loob ng 15 araw mula na matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin umano itong mapaglilingkuran dahil sa may strukturang nakatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang mahinto ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
3: Maglalako ng pandesal patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Dead on arrival sa paggamutan ang isang nagtitinda na pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa na sa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinag-iinalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din ang buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kapulisan ng suspect bit-bit ang patalim na ginamit na maharap sa kasong pagpatay ang pinag-iinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisa. Mula rito sa 104.8X sa FM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapang-iiwanan. Anuman ang balita sa loob

0: Katropang Erica ay nasang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ay sa pag-asa huling namataan ang bagyo sa layong 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Ngayon man, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Samantala, sumigat po araw kanina, 5:43 na umaga, at nakita nyo na rin somehow. Lulu

0: po, alas 6:16 ng gabi, mga katropa.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold, likasubok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang Pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents ang nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang Pangulo ng bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan ng mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Tumanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin ng Premium D3, lakas po sa bawat kapsula ng Premium D3 katropa everyday. Nako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas sa momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo at inaasahan pong haharap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes. Biyernes yan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan nyo rin katropa sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City at sa 106.5 Rojas Capiz.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian 20 sa buwan ng Agosto 2026.
3: Isang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balagtas.
0: Ako naman po si Badio Veras. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay.
0: Exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

Homeopathic Modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga Certified Naturopathic Practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: paisa. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinibang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santo Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bagla at Doc Ronald Paler. Magagandang araw po, mga partner.
1: Isang magandang araw ng Huwebes ng tanghali, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan at especially kung paano ma-develop ang strength ng ating mga muscles. Hindi lamang po yan pang-aesthetic sa ating katawan, pang-flex mga kaibigan, ha, mga ka-wellness. Kung hindi, ito po ay napakalaking factor kung paano mapapanatiling malusog at malakas tayo habang tayo ay tumatanda. Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Welcome po sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po ay marami na naman tayong mapulot na mga mahalagang information na makatutulong sa ating pagpapalusog at pagpapanatilihon ng ating pong sigla at pag-iwas sa karamdaman.
0: Siyempre tayo po yung napapakinggan sa ating po mga XFM and Solid FM stations sa lahat ng mga partner stations na nakahukap dito sa ating pong programa, ha? At tayo po yung mapanood ang live sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-search po at i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness, ha? Yes to Health Inc. Yan. Para updated kayo sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At yung ngayon ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong live streaming, nako, meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health. Ayan, para sa mga ka-wellness natin na gustong sumali sa ating pong Healthy Cat Tropa giveaways, sundin lang yung ating pong mechanics. Napakadali lang naman po nito. I-share nyo lang ating pong live stream at i-comment nyo ang mga good experiences niyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na magkalimutan, ha, ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments, ha, mula sa ating mga viewers. At sa mga listeners natin, sa ating mga himpilan, pwede rin kayong sumali, mga ka-wellness, ha. O, isa nyo sa ating pong number ang mga best experience nyo patungkol sa ating pong mga produkto, ha. At pipili din tayo dyan na ating pong mareregaluhan, ha, na ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Sa mga gusto pong mag-text, ayan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, sa mga kabayate na gusto rin sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede kayong maka-avail, ha, sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar, ay pwede nyong mabili ang ating pong mga produkto. Ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, ang ating pong mga products, ha, tanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Ang Santon Gold Coffee natin, available po rin po yan, ha, sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At of course, lahat ng products ng Yes to Health pwede ma-avail din sa ating po online shopping store sa Shopee. Ha. Isar siya lang, Yes to Health 2011.
2: Sa mga nagtatanong naman kung meron tayong discount, ha, meron tayong discount, ho, sa mga senior citizen na pupunta sa Yes to Health Wellness Clinic. Pasyalan nyo lang, ho, yung ating mga lugar kung saan meron po tayong wellness clinic. Dahil doon, pwede kayong makakuha ng special discount. Dalhin lang po ang inyong mga identification card. And hindi lang yan, pwede kayong magpa-consult sa ating mga naturopathic consultant. At marami tayong modality na pwede po ninyong i-avail. Ano? Meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy, yung mga program gaya ho ng mugukbuyang, meron tayong acupuncture, meron tayong biozapper and terahertz therapy. I-detox, yung paborito ng ilan sa ating mga ka-wellness. Mm-hmm. At ganun din ang Nachotrad Therapy ni Doc Wendell, Hilugtok. Mm-hmm. Speaking of Doc Wendell, nandiyan siya ngayon sa Santa Rosa Branch. Sa mga interesado po na magpakonsulta, no? Diyan siya naka-duty ngayon sa Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga ka-wellness natin na nag-gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, eh, puntahan niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tumagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tumagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Sampol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse, yung Dagupan City. Ang bago kong paborito ng kape ay Sampol Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Sampol Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sampol Gold Coffee na.
4: Sampol Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampol Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santo Blas Gold, ang katawan po natin sa araw-araw ng papalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa ating pong episode, ito namang patungkol sa ating pong mga kalamnan. Kahapon na pag-usapan natin yung patungkol sa ating pong mga buto. Ito naman ngayon about sa ating pong mga muscles. Isa sa mga problema na maring tumama sa ating mga kalamnan, ito pong tinatawag na sarcopenia. Kapag sinasabi nating sarcopenia, unang pumapasok ang isip natin, normal lang yan. Lalo pagka umedad na, normal lang yan na nag-shrink yung mga muscle. Ayan. Pero ang tanong, normal ba talaga na tuluyang bumababa ang muscle strength at physical functions habang tayo ay nagkakaedad na? Ayan ang tanong, Doc Ron. Ano nga ba talaga itong problema, itong karamdaman na sarcopenia?
1: Ang sarcopenia, mga ka-wellness, doon sa mga katropa natin nakikinig, ang sarcopenia ay yung lakas ng ating muscles and also doon din sa muscle mass natin, and yung mobility is nababawasan or nagiging limited ang mobility. Ang importanteng distinction dito, kasi kalimitan, ibig sabihin pagkapayat pa ako, may sarcopenia. Mm-hmm. Hindi po ibig sabihin na payat ka or maliit yung muscle mo, mm-hmm, ay may sarcopenia. ito ay ang pinaka distinction doon is yung pagbaba ng strength at saka physical function ng ating katawan. And meron akong ad na nakita sa Facebook na kung saan yung matanda na yung lolo, nag-exercise siya pagbubuhat na parang yung ano, binubuhat na ano, nag-exercise siya. And then, nung nag-exercise siya, ang twist doon sa ad na yun pala, pagkapasko, pag maglagay nung pinakamalaking star doon sa taas ng tinatawag natin ng Christmas tree. Ayun pala, ibubuhati niya yung kanyang apo. Mm-hmm. So, upon looking on that ad, makikita natin that even when you are at the old age, mm-hmm. you can still maintain your muscle strength. Mm-hmm. And you can prevent yung tinatawag na sarkopenia. At yan po ang tatalakayin natin dito po sa ating sa ating programa.
0: Ibig sabihin, hindi lang siya sa ano, Doc, hindi lang pang postura yung kalamnan natin. Mm-hmm. Malaki din yung ano niya, binabahagi niya dun sa lakas mismo ng ating pangangatawan.
1: Yes, hindi lang yan kumbaga off-flex.
0: Off-flex lang.
1: Akalimitan.
0: Pang-display lang.
1: Pang-display. No, it's not just a display. Mm-hmm. Well, it is good. Maganda kasi ang pakiramdam na yung nadidevelop mo yung masa. Yes, and you want to share. And it's not na pag nakikita ninyo ng gym, ay nagpapahambog ng muscle. No, it is an accomplishment that you had achieved. At makikita natin, developing our muscle is not just for appearance but also sa ating paglalakad, also pag-akyat ng hagdan, pagtayo mula sa upuan. May mga tao na pagtayo sa upuan, ako nahihirapan ng tumayo, batang-bata pa. Tapos pag nakayuko, pagkaituwid na yung likod, nako, sobrang sakit na yung likod. So hindi lang yan for aesthetic. So also sa pagbubuhat, pagpapanatili ng balance, yung iba na didisgrasya o napipilayan o di kaya nagkakaroon ng major injury dahil walang balance or walang strength yung kanilang muscle. And also definitely ang isa sa kailangan nating maintindihan, muscle strength is kailangan natin para sa araw-araw na activities. Mm-hmm. Paano mo magagawa yung pleasure mo na pag-serve? Of course, yun ang pinakagusto natin na masilbihan natin yung mga mahal sa buhay natin, ma-entertain natin sila. Kung may mga anak kayo, makapaglaro, kaya ninyo makipaglaro sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Pag walang lakas ang katawan, hindi po ninyo magagawa yun.
0: So, itong mga ganitong kadahilanan kung bakit kinakailangan natin ng kalamnan ay magpapalawak sa ating pang-unawa kung bakit nandyan yung mga muscle na yan. Ang isa sa mga tanong, Doc Algie, bakit nga ba, maliban dun sa nabanggit ni Doc Ron, ano yung iba pang kahalagahan ng muscle sa ating pong pangangatawan?
2: Ayan, bukod doon sa mga nabanggit, marami pang kahalagahan dahil ang muscle, hindi lang yan para sa sa yung sinasabi natin kanina, yung paggalaw. Mm-hmm. Actually, itong muscle natin, isa sa pangunahing working tissue ng katawan natin. Mm-hmm. Kumbaga, hindi lang sila ginagamit sa paggalaw, mahalaga rin po sila sa metabolism. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang metabolism, it's a day-to-day process, every minute, every second, ang metabolic process nangyayari sa katawan natin, kasi kumakain tayo at kailangan ng katawan natin na magproseso ng mga iba't ibang sustansya. Ngayon, hindi lang yun. Pati yung storage of nutrients. Mm-hmm. ay napaka-importanting trabaho ng ating kalamnan. So, kapag gumagamit tayo ng ating muscles, lalo na kung may physical activity tayo, yung mga resistance exercises na lagi nating sinasabi dito, nagbibigay tayo ng signal sa ating katawan na kailangan itong panatilihin yung support dun sa ating muscle, sa ating mga muscle tissue, para hindi ito magkaroon ng injury. So, kumbaga, once we move our muscle, the body is doing something to support it para una, ma-build at hindi magkaroon ng mas malawak na injury. Pero kapag bihira po natin ginagamit yung muscle natin, halimbawa, lagi tayo nakaupo, nakahiga, or unti-unti bumababa yung activities level natin, yung muscle natin, ganun din. Parang humihina din at dahan-dahan lumiliit. Kaya nga, doon sa mga may hindi naman paralyzed, pwede naman lumakad, pwede naman gumalaw, by choice, dapat huwag natin pabayaan yung mga physical activity. Pero doon sa mga very unfortunate na mga, alam mo, na-stroke ka, hindi ka makagalaw, nakahiga ka lang sa kama, sa hospital, kaya nga, di ba, yung mga physical therapists, they are well trained to assist yung mga ganun para maiwasan yung pagliit ng muscle. Kasi hindi yan by choice No choice sila. Kasi kailangan nilang humiga. Kaya lang, kumbaga, meron ding kailangan gawin para sa kanila. Kaya nga, kumbaga, nakikita natin yung importance kapag ang ating muscle eh talagang nasa kondisyon. Kasi pag ang kalamnan ang nawala sa tamang kalusugan, ang laki ng impact nito sa ating katawan. Hindi lang buto yung mahalaga, pati yung muscle na importante po sa kalusugan natin.
0: Kaya may kasabihan na mga partner, no? Na use it or lose it.
2: Exactly.
0: Oo, gamitin mo or kung hindi mo gamitin, mawawala
1: talaga.
2: Oo. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nag-exercise ng isang araw, sabihin na natin mga dahil isang maulan, linggo. Isang linggo, eh mawawala ka agad yung muscle. Hindi naman. Pero kapag matagal yung physical inactivity, routine na, kumbaga natin, ano, eh lalo na habang tumatanda, maaaring magkaroon ng malaking effect sa ating muscle function. O kaya nga kung ano daw yung routine na ginagawa natin, ano yung movement natin, yun yung nagkakaroon ng development. Kaya di ba yung, ito naalala ko lang, yung mga Americans, di ba? Hindi ang kanilang way ng pagpunta sa CR, uupo sila sa ano, sa CR, di ba? Kaya yung kanilang, hindi sila makaupo ng naka-squat, nakatulad natin. Kasi nga, hindi nila movement yon na regular movement. Tayo, kahit na kumain tayo ng nakataas yung tuhod natin, hindi tayo natutumba. Pero sila, hindi nila kaya yung karamihan sa kanila. No? So, ibig sabihin, everyday we move, yung mga movement na yon ay kaya nga may tinatawag na muscle memory, may tinatawag na regular training sa muscle. So, yun yung ano, magbibigay sa atin ng pag may na-train mo kasi yung muscle mo, automatic yan eh. It will save you someday, di ba? Pag may pangangailangan ka.
0: Meron mga tinatawag na ano eh, involuntary movement sa ating pangangatawan. At minsan kahit may naikukumand ng brain mo, actually yung muscle mo, yun nga, mayroon siya sariling memory na kaya niya maka-adapt at kaya niya gawin yung kanyang trabaho at yung kaya niyang kakayahan na trabaho.
1: Yung iba, maskulado-maskulado pero nakaka-split.
0: Oo. Ganun.
1: Dati ako kaya ko itong buha, yung ano yung pa ako, isablay dito sa leeg, kaya. Kaya ngayon, hindi na.
2: Kasi alam mo, isang pag-aaral, the more flexible we are, the more healthier, sabi nila. O kasi pag yung, kahit yung pag-yuko na lang eh, hindi mo na maabot na.
0: Hindi mo na maabot yung tuhod mo.
2: Yeah. Sa paging na yun. O kaya kung nagagawa mo yun dati Doc Ron, eh ibig sabihin nasa prime ka talaga nun. So pag hindi mo naman siya magawa ngayon, it's time for you to
1: train again or muscle.
0: Recondition. Recomposition ng pangangatawan natin. Well, yun nga ang binabanggit natin dito, use it or lose it. So ibig sabihin, the more na ginagamit mo yan, the more you are able to do it.
2: Yes.
0: Ngayon, habang patagal ng patagal na hindi mo siya ginagawa, unti-unti din yun, nawawala yung kayanan mo na gawin yun siya. Hanggang sa pag tumagal na tumagal, eh wala talaga. Kumbaga, mali-disable na. Hindi mo na talaga siya magagawa at all, mga kaibigan. Or pwede mo naman, yun nga, i-recomposition yung sarili mo, but it will take time again. Kumbaga, yung sinasabi nila, back to zero. Ulit kaya naman. Ano? Kaya nga yung iba, dahil na, yung medyo bata-bata pa na nakakapakinig nitong programa natin, nakakapanood, eh napakaganda para sa inyo na kung hindi nyo pa naumpisahan, umpisahan nyo na at tuloy-tuloy.
1: Tuloy-tuloy
0: nyo, i-maintain nyo. Gawin yung consistent, mga kababayan, mga kaibigan. No? Ngayon, Doc Ron, ano naman yung dahilan kung bakit po nagkakaroon ng problema na sarcopenia o itong problema sa ating mga kalamnan?
1: Number one is aging. Well, kung titingnan natin kapag tumatanda, humihina or kumbaga nagiging yung mobility is nagiging maiksi. And I think it's not just aging. It is because we are thinking that when we get older, we should yung tinatawag, we should not move more, ano, kumbaga magiging limited yung movement natin.
0: Parang yun na yung common thinking natin.
1: Oh, kasi sinasabi, ganito na edad ko, kailangan ko nang mag-retire.
0: Kumbaga normalized na sa atin.
1: Yes, na normalized na yun. Well, sometime kapag ka, talagang nagde-decline naman talaga ang health as we get older. Pero may makita ka mga 80 years old at talagang flexible yung katawan. So it's, I think it is on how mentally dinisenyo mo yung sarili mo sa paggalaw. So when you get old, tapos sasabihin mo na magre-retire ka na, yung sinasabi nga nila dapat 35, mag-ano na lang yung retirement age. Hindi dapat ganun, no. So as we get, so isa yan yung aging, kapag na-instill sa atin na kapag ka tumatanda kailangan nakaupo na lang ganun, naging limited na lang. Number two is yung physical inactivity. Kapag ka palagi lang tayo nakaupo, kaya ang papansin ninyo, 30 anos pag-iyuko, tapos punta sakit na ang likod kasi hindi na ehersisyo yung paggalaw. Pangatlo is kulang sa nutrisyon. Mm-hmm. No? Palagi lang carbs ang kinakain. Palaging ang ulam, palaging noodles, mm-hmm. palaging mas marami yung kanin kaysa doon sa protein. Mm-hmm. Tapos yung mga protein is hindi pa maganda ang source. Mm-hmm. Isa din yan. Ika-apat, chronic disease. Mm-hmm. Pwede maka-apekto. Let's say, for example, yung diabetes. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng tinatawag natin ng ketosis sa katawan, palaging ketosis, at pag naubos na yung fats, doon naman sa muscle ang konti-unting i-breakdown ng katawan. And that is the reason why makita ninyo yung mga diabetic person,
6: bigla na lang
1: bagsak yung
6: timbang.
1: So isa po yan sa problema. At also yung stroke, pag na-stroke ang isang tao, that causes immobility. Ikalima, yung matagal na pagkaka-hospital, yung pagiging bedridden, isa din yung as I have mentioned already, yung tinatawag na stroke. Mm-hmm. O pagka-imbalido ng tao. So those are mga five. And all of those, makikita natin, is preventable. Mm-hmm. All of those is preventable. At meron tayong pwedeng gawin para hindi mangyari sa atin. Mm-hmm.
0: So yung maraming factor, Doc Ron, kung bakit pwedeng magkaroon ng problema yung ating kalamnan sa size nito, yung lakas nito na kaya nitong exert, at yung quality ng muscle na kung saan meron ka. Mm-hmm. So yun yung mga factor na pwede po nating masilip, mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya at isa din, may nakita akong video. Mm-hmm. Kahapon yata, yan nakita akong video. He was 54 years old, mm-hmm. obese and sickly, has cardiovascular disease. Mm-hmm. After 2 years of exercise, abay, mas macho pa kaysa sa akin. Mm-hmm. Oh, so that means it's not, kung titingnan natin, it is definitely on how you put your mind to developing your muscle. Mm-hmm. Oh. Kahit na matanda na po tayo, kahit na may makita ako yung 60 years old na na babae, she has diabetes and then nag-exercise mula doon sa wheelchair, after 2 years she could able to nag-deadlift ng 60 kilos.
6: Grabe.
1: Oh, 60 years old na yun. Mm-hmm. So that means yung muscle kasi natin is kapag ka, the more that you use it, the more it becomes stronger and stronger.
0: Tama po. Yan na. So mga kababayan din, okay. Bago tayo pag-usapan naman yung mga simptomas na dapat bantayan ng ating po mga ka-wellness about sarcopenia, ay sa mga kababayan din, kung mayroon yung mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lang yan sa ating pong numero. At ito po ang SARCS line 0969-609-6545. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: This Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Dali po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-usapan kanina patungkol sa sarcopenia o itong panghihina at pagliit ng ating pong mga kalamnan. Ngayon, Dok Algie, meron tanong. Ano ba yung dapat ng mga sinyales na dapat bantayan ng ating mga ka-wellness? Ano yung mga signs and symptoms na dapat po nilang obserbahan patungkol sa problema na ito, Dok?
2: So makikita mo yan pag napapansin mo na mayroong ka ng kahinaan. Mm-hmm. Okay, na hindi mo na nagagawa. Dati naman nagagawa mo, mm-hmm. medyo humihina na unang-una sa lahat. Yung nahihirapan kang tumayo mula sa upuan.
0: Diba?
2: O, simple lang yun. Mm-hmm. Pero dati naman, pag kahit walang nakakatayo
1: ka. Mabilis na kakatayo.
2: Oo. Pangalawa, nahihirapan kang umakyat sa hagdan.
0: Mm-hmm.
2: O kaya kung umakyat ka man, papahinga ka sa gitna. Dati naman,
0: hindi na ituloy.
2: Ikatlo, mahina yung grip o lakas ng kamay mo.
0: Mm-hmm. Okay, mga taong ganito.
2: Misa nagbibitawan
0: tayo. Mga baso.
2: Yan ay mga red flag, kumbaga. No? Mm-hmm. Tapos mas mabagal ka na maglakad, mm-hmm. lagi ka nang nahihiwan. Tapos madalas na nawawala yung balance mo, madali ka nang matumba. And maaaring mapansin po na mas nahihirapan sa mga dating madaling gawin. Tulad ng pagbubuhat ng mga grocery or kahit yung mga simpleng gawain lang sa tahanan natin. So, pag nararamdaman nyo na parang medyo sumasablay na yung iyong dating ginagawa naman na normal lang sa'yo, eh baka po sakaling may kakulangan na tayo sa lakas ng kalamnan.
0: Mm-hmm.
2: So, isa yung sabi nga, kaya nga yung science of aging, makikita mo, yung mga ganitong ano, kasi yung muscle pag naglo-loose na yan, mm-hmm. eh associated talaga yan sa pagtanda, mm-hmm. no, na kinakailangan natin dapat na maagapan.
0: Oo. Ito mga sinyales na ito, Doc. Mm-hmm. Hindi naman to biglaan, ano? Kumbaga gradual ito na na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga dapat maging mapagbantay tayo kasi ito ay unti-unti mo lang mararanasan.
2: Tama.
0: Kapag hindi mo siya babantayan, kumbaga parang nagiging common na lang sa'yo na, mm-hmm. na nagiging ganun yung resulta. Mm-hmm. Ano? So, kaya mahalaga na meron silang observation, Doc.
2: Tama. Minsan, maliliit lang yung pagbago mm-hmm. every year. Ano? Mm-hmm. Pero kapag pinagsama-sama mo na yan, mapapansin mo na na bah, talagang medyo dati nun, pag lumakad ako mm-hmm. ng mga, sabihin natin, mga 4,000 steps, mm-hmm. okay pa ako, pero ngayon, halos hindi na makaupo pagdating sa bahay. Ganon. Parang hindi na kaya dati. Ano? At doon po dapat na-alarm na tayo. So, dalawang bagay ang pwedeng dahilan. Mm-hmm. Pwedeng matagal kang wala talagang exercise or kulang ka sa mga sustansyang kailangan ng kalamnan mo mm-hmm. o humihina yung buto mo. So, alin man doon ang pwedeng maging cause mm-hmm. ng mga nararamdaman natin. Ang mahalaga, observant tayo kung ano yung pagbabago nangyayari sa katawan natin. Kasi hindi nga normal kapag ang katawan ay nagdi-decline yung kanyang mm-hmm. function, mm-hmm. dapat natin itong babantayan.
0: So, banggit natin kanina na more common ito sa mga nagkakaedad na o sa mga tumatanda na, kung tawagin. Pero ang tanong, Dok Ron, lahat ba ng matanda ay talagang normal na makakaranas ng sarcopenia?
1: Depende yan kung kung hahayaan ninyo. Yeah. Kasi as I have mentioned doon sa ad, well that is a reality also well, mm-hmm. na yung nag-exercise yung lolo para pala pag Pasko kaya niya nang buhatin yung kanyang apo mm-hmm. na maglagay ng ano ng between doon sa ano doon sa Christmas tree. At marami ngayon na yung ano yung makikita mo na matanda sila pero mm-hmm. mas healthy pa sila kaysa doon sa mas bata sa kanila, mm-hmm. mas maskulado, mas flexible. Ball, mas maraming kayang gawin kaysa doon sa ano. At depende yan kung gusto ninyo. Ganito kasi kalimitan din, especially sa atin dito sa Pilipinas. Mahal na mahal natin yung mga magulang natin. Especially yung mga farmer, yung mga magulang. At pag farmer yung mga magulang, pag naka-graduate yung mga anak, of course, gustong pagpahingahin na lang. Ikulong na lang yung ano yung mga magulang doon
0: silbihan
1: sa bahay.
0: Silbihan na lang ng
2: kahit
0: silbihan.
2: Kahit may maghuhugas ang pinggan, ako na lang, wag na.
1: Oh, well, it is good to be mindful doon sa ano, doon sa yung kumbaga yung pagbabalik ng pinaghirapan ng mga magulang. But it is not good na gawin yung immobile yung inyong mga magulang. And it is not good also for the parents na hayaan lang din nila na hindi na palagi na lang silang nakaupo mm-hmm. at that age kasi 60 or 70 years
0: relax
1: old.
0: Relax na lang lagi.
1: Relax na lang. No. It is not inevitable yung pagka muscle loss, pagka matanda. Depende yan. So when you do exercise, when you still work, yung hindi naman ibig sabihin nung as laborious as before. As you maintain lang ninyo yung tinatawag na mobility ninyo, yung dating ginagawa ninyo, yung casual na ginagawa ninyo araw-araw, and at the same time develop your muscle, hindi po mawawala yung muscle mass ng ating katawan.
2: May naalala ko na isang celebrity, nakita niyo si Cesar Montano, di ba? Ilan na bang edad ni Cesar Montano?
1: Magsi-70 na pala yun.
2: Magsi-70 years old.
1: Yes.
2: Na. Pero makita mo yung, maniniwala ka ba kung titingnan mo lang siya ng,
1: yes,
2: sa itsura niya na, parang nasa 50s lang
1: 50s
2: yun.
1: 50s lang ako nga.
2: So, ibig sabihin, tama yung sinasabi mo na hindi porke tumatanda na tayo, hindi natin mame-maintain yung kalamnan natin. Eh yun, nag-gym pa yun.
0: Mm-hmm. Naalala ko, nag-post siya nakaraan. Oh. Nagpa-bike.
1: Nagpa-basketball din yan. Nagpa-basketball.
0: Sabi niya, mag-bike na kayo. Sabi niya, sa mga ano niya, followers niya.
2: Eh, ang daming ano, ang daming na ano sa kanya, na-challenge sa kanya. Eh. Uh-huh. Diba? Just imagine, magsi-70 years old na.
1: Tapos ganun pa yung mukha, yung facial ID. Parang ang bata-bata pa tingnan.
0: So yan, sa mga kababayan natin, ha, hindi ibig sabihin na kapag umedad na tayo, eh automatic po, nagde-decline na yung atin pong lakas ng kalamnan po natin. Or kumbaga, hindi mo na kayang gawin kung ano man yung pwede mo magawa. Mm-hmm. Nasa pagpili natin yan, or nasa pagpapakondisyon natin. Ano? Mm-hmm. Okay, kumbaga, nung bata-bata ka pa, eh nakaipon ka na ng, ano, ng storage ng lakas mo, ay pwedeng magamit mo pa yan sa pagtanda mo. Mm-hmm. Yes. Iba kasi, pagka tumanda na, wala na. Mm-hmm. Kumbaga,
1: drain
0: Bangkarote agad.
1: Na. Bangkarote, lalo-lalo na ngayon. Doon sa mga mahilig mag-inom ng mga energy drink na yan. Ako pa, bangkarote talaga kayo pagdating ng pagtanda. Sigurado po yan. Pwera na lang kung mabaguhin na nila ngayon pa lang.
0: Pagdating naman, Doc Algie, sa mga ano, sa mga pagkain, ano ba yung role ng nutrition sa pangangalaga ng ating pong kalamnan para makaiwas sa problema ng sarcopenia?
2: Naku, malaki kasi yung nutrition talaga. Diyan humuhugot tayo ng kahit ano, ano. Fuel ng katawan niyan din, also storage ng lahat ng kailangan natin. So, ang pinaka-importante sa muscle na nutrients, sa macronutrients, yung protein. Kailangan din balanse ng fat and carbohydrates, pero yung protein kasi ang isa sa pinakang secret kung bakit nagkakaroon tayo ng magandang kalamnan. Ano? Kaya mahalaga na yung balanced diet nandun. Hindi naman pwedeng dahil protein, araw-araw karne na yung kinakain natin. Hindi ganun ang patakaran sa nutrition. Ang nutrition always balance. Kaya nga lang, minsan, mali yung choices natin, mali yung balance na pinipili natin. So, maraming pwedeng pagkuna ng protina if you prepare yung tinatawag nating protein from animal products, lagi namin sinasabi, complete protein yun. But the problem is, merong ano,
1: waste.
2: Merong dagdag
0: may
2: na
0: palaman.
2: May palaman na hindi maganda sa katawan. Pero, kung pipili ka ng protein na ganun, kailangan balansihin mo yung other nutrients na kinakain mo. Dapat may fiber ka. Kung prefer mo naman ang vegetable sources or plant-based source, mas the best. Ano? Yeah, tulad ng mga commonly, tofu, beans, mga nuts. So maganda yan. Hindi ibig sabihin na kailangan natin kumain ng sobra para mas maraming ipasok sa katawan. Kasi hindi ganun ang principle ng nutrition. Ang mahalaga, balance, consistent, hindi yung tuwing Pasko ka lang kumakain ng bilong at sa araw-araw iba yung diet mo ano, so hindi ganun po ang principles. Kumbaga, everyday ang muscle natin ginagamit, namamatay yung ilang cells, kailangan natin ng daily replacement. So yun po yung kailangan natin gawin. So sa madaling salita, ang diet at ang nutrition ang pinakang primary importance pagdating sa pagpapanatili ng ating mga kalamnan. And kahit na nutrition ang inuna mo, tinanggal mo yung exercise, hindi rin pwede.
0: Dapat balance.
2: Dapat balance yan.
0: How about, Doc Algie, sa mga ano elderly person na kung saan hindi na ganun kaganda yung digestion nila, yung appetite nila. Kumbaga, hindi na makakain ng ano, ganun kagana. Ano, ano naman, Doc, yung pwede nilang sources or paano nila makukuha yung sapat na protein sa kanilang intake?
2: So, pag hindi na sila magana, supplementation ang isa sa the best na pwedeng gawin. Marami na pwedeng supplement. Actually, yung mga uminom na Santon Plus Gold, meron na kayong source of protein from one of the mostly complete protein in plant-based kingdom, ano? Yung spirulina. So, usually kasi, in general, kung ikaw ay adult, kailangan mo ng 1.2 to 1.6 gram ng protein per kilogram. So, per kilogram ang pinag-uusapan doon, ano? So, yan ang tatargetin mo kasi sinasabi ng iba, habang tumatanda na magbawas ng protina, parang mali. So, dapat i-sustain natin. Walang pagbabago dapat sa sustenan. So, depende rin kung may sakit ka sa kidney, doon lang magbabago yun.
1: Yes.
2: Pero kung normal naman, so kinakailangan mo sundin talaga yung kinakailangan dami ng nutrients. Pero, kung wala ka talagang gana, so doon papasok yung mga supplementation and other sources na pwedeng magbigay sa inyo ng protein. Actually, ang daming simple lang, itlog pa lang. Di ba? Yung egg yolk. Fat and protein. Hindi ko sinasabi na pag kumain ka ng itlog, tanggalin mo lang yung dilaw, kalimang puti. Hindi, pag kumain ka ng itlog, kainin mo lahat. Hindi naman ginawa ng Diyos ang itlog para kainin na hiwalay-hiwalay Dapat balance yan.
1: Pwera na lang dun sa shell.
2: Huwag lang yung shell. So, ganun po yun. Supplementation ang isa sa pinaka the best way to give you enough nutrients, especially protein.
1: Well, of course, kapag kumakain kayo, nag-i-intake, it should be used by the body. Yeah. And that is the reason why hindi pwede na you supply your body but you do not use it. That is the reason why you need to exercise. You need to do your activities. Habang tumatanda, mas maganda nga nag-i-exercise yung tinatawag natin na kumbaga kailangan nyo maging triathlon, magmamaraton. Hindi nyo kailangan
0: mas strenuous exercise.
1: No, kasi ang ano, alam niyo ba na kapag ka mas ano mas mahaba yung strain at saka stress ng ating katawan when you do your exercise na supposedly makakatulong, mas lalong nagkaka nakaka-problema yung katawan. Kasi it should be ang stress should be in short time. Pagka sobrang haba yung stress, pagka tatakbo ka ng ano ng sobrang haba, mas magkakaroon ng stress reaction yung katawan. And that is inflammatory sa ating katawan. So, kaya nga ina-advise ngayon ng mga doktor na ano lang yung exercise na ano na high intensity in short period para kumbaga yung stress mo is hindi mahaba. Akit lang siya. And at the same time, mag-develop yung muscle, ma-exercise yung baga, ma-exercise yung puso. So you can doon sa mga matatanda, pwede kayong mag-push up. Kung kaya pa rin yung mag-push up. Ako nga, nung nakaraan, hindi ko kaya talagang 5 push up. Nagsimula ako doon sa pambabae ng push up na nakatukod yung tuhod. Until such time that I was able to do straight 75 push ups. And that is the reason why nung nagawa ko yun, I proved it doon sa sarili ko. And nasabi ko sa sarili ko, when the muscle is being yung tinatawag, when it is challenged, parang utak ba? When it is always challenged, it becomes stronger and stronger and stronger as you challenge it every day. Kaya yung gagawin niyo, push up, simple push up, pwede kayong mag-resistance band, pwede kayong mag-dumbbell. Huwag naman yung dumbbell na gusto nyo mabigat. Yung mga maliit lang dumbbell na ma-strain at yung ma-feel ninyo na parang nagkakaroon ng ano ba yung pangangalay at strain yung inyong muscle. So those are mga simple na exercise na pwede niyo gawin at isa sa napakagandang gawin na hindi mahirap.

0: kayo sa isang nutritionist, registered nutritionist dietitian. Mm. Kasi nandyan sila na para maggabay sa atin. So, sa madaling salita, lahat ng ito na pinag-uusapan natin ay magiging gabay nyo lang, ano. Mm-hmm. So that you know what to do, kung kailangan nyo na bang magpa-check o hindi, ano. Mm-hmm. Kaya sana ma-appreciate natin yung mga symptoms and signs na nagbibigay sa atin ng mga paalala na kailangan mo nang gumawa ng isang bagay para hindi lalala yung kondisyon.
1: Mm-hmm. At laging alalahanin, balance is everything, ha?
0: Yes.
1: Balance nutrition, balance exercise, and rest ay napakahalaga po nun. At isa sa pinakamahalaga pa na huwag natin kalimutan, yung consistency. Mm-hmm. Consistency is the key, sabi pa nga. No? Hindi sapat yung minsan ka na mag-exercise, tapos buwan na yung kasunod.
2: Yung iba, next year na.
1: Next year na. So, na kailangan mga ka-wellness, consistent dapat yung pag-exercise natin. Pero kung medyo ano na sila, may edad na sila, na doon pa lang sila mag-uumpisa, so you need medical experts, tapos siguro kuha kayo ng instructor po ninyo, or yung mga coaches na gagabay sa inyo, na yun sila yung mag-decide kung ilan lang yung pwede nyong gawin, gano'ng kabigat, ano. So, para meron din kayong gabay. Mm-hmm. Kasi mahirap na pagka sa medyo may edad ka na mag-uumpisa ng routine mo.
2: Ang kalimitan ng iba, gusto nilang maging consistent, but they don't have that energy to wake up in the morning, that motivation. Kung minsan kasi kapag drain ka is mahirap na persist doon sa exercise. Kaya kailangan natin yung talaga supplementation. Mm-hmm. Papansin natin doon sa mga user ng ating Santon Plus Gold, they have extra energy to perform after the day na. Kasi ganun yun ang bibigay doon sa nutrition gap na problema.
1: Yan ha. So mga ka-wellness natin, pangalagaan ang ating pong kalamnan. Dahil napakahalaga po nito, hindi lang para maging maganda yung hubog ng katawan natin, kundi sa ating pong daily life, sa ating daily activities, ay napakahalaga ang ginagampanan na functions po nito. Okay? And maraming salamat Doc Algie and Doc Ron sa mga infos na nibahagi nyo sa mga ka-wellness natin, ha? Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, e-text nyo lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong pagkabalik, ay ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The secret of health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinarakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangusti, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibigay sa pinaman, di ka sa nyunga.
7: Gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santon Vitamin C.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa isla at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus Herbal Capsule,
9: ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Pala natin po.
14: Laika po.
13: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga kumisi po sa kape?
14: Sarap. Parang sakto lang yung tamis. Sakto rin yung amba. Yung kanyang pait. Sarap siya.
13: Alam niyo pa, paano nga ang sangkap niya? May mga sangkap po siya.
14: Ah! Oo nga. Maganda yan. Yung mangustin.
13: So, bagay po sa mga consignors, gajagi. Okay, salamat po, Mama.
14: Sarap sa kuya.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
15: Mahilig ka ba magkape?
3: Narito na ang kape na sumak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng magustine extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia glycosides. Santon Gold Live Testimony.
15: Ako si Rick Misha Uy. Ako yun ako dito sa Yesuner na ano, Santon Plus Gold. Eh, okay naman ang ano, ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Ito yung dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng ano eh, yung T3 T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito o, nabibili ko lang ngayon. Susunod ko pa ulit ang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa Thailand. Yun lang. Salamat.
16: Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Welcome mga ka-well-now sa ating pong programa The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. It's text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan mga ka-wellness ay natural kaya wala pong side effects. Ha? Ang agandahan pa niya, standardized extract po yan kaya highly absorbable sa ating pangatawan. Lalo na kung kulang lagi ang nutrisyon na kukuha natin sa mga kinakain po natin, eh kinakailangan back-upan natin ito ng suplemento. Napagandang choice itong Santon Gold Herbal Capsule po natin. Ha? Ayan, at mabilis magamit ng ating pong pangangatawan. Ang agandahan dyan mga partner, wala pong contraindication doon sa mga medications na iniinom natin or sa condition na ating pong nararanasan. So kung meron ka mga maintenance medications, ay pwede nyo isabay po mga ka-wellness ha, ang ating pong Santon Gold Herbal Capsule. So mga sumakabil yan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Yan, patingin ko lang mga partner, itong ating mga viewers sa ating pong Facebook live streaming sa lahat ng mga nag-comments. Ayan, isa-isa natin. Kaya Sir Angelo Fernandez. Ayan, ngayong maulan ng panahon, dapat may panangga tayo sa sakit. Simula na nag-take ako ng vitamin C, Santon Vitamin C, lumakas ang aking immune system at di na ako madaling magkasakit. Salamat daw. Okay.
2: Sabi din ng Mama Chris Tina, honestly, subok na subok ko ang Santon Coffee for the past 3 weeks as my daily morning coffee. At ang ganda talaga ng epekto sa akin. Unlike regular coffee na madalas magdulot ng acid reflux at midday crash, to napaka-gentle sa tiyan that gives me steady clean energy buong umaga. Mild lang yung lasa niya at napaka-subtle ng herbal twist, pero sobrang dali i-mix with hot water. Hindi man siya instant magic killer, pansin ko talaga na mas bawas ang bloating ko at mas energetic ako overall since I made the switch. Wow!
1: Ayan. Ganun din si Mama Ophelia Tolentino. Sabi niya, the secret of health to be healthy, stay close and consistently listen or watch this noontime broadcast. Santon Gold Coffee Mix Drinker, feeling well and good.
0: Yan.
1: Si Mama Lina Guda, ganun din si BJ Pastor Haya, Fernando Angelo, Rico Bagisi, and marami pa sila, no? Nasabay, hindi ko makita yung ano eh. Mm-hmm. Yeah, si Angelo Fernandez, ganun din. At si Christina, Solomon Orbon. Happy viewing sa inyo, mga kawalas.
0: At mga viewers natin sa ating Facebook live streaming, ay malusog na pakikinig at panonood po sa inyong lahat, mga kawalas. Ganun din sa mga natin, mga listener natin sa ating pong, mga himpilan. Ito, Dok. Sabi ni Ginang Junicio. Ayan, maraming salamat po. Eh, may natutunan naman kami sa inyo. Ayan. Lagi lang makinig dito sa atin po mga talakayan dahil marami kayong makakala po ng mga impormasyon, ano? Yung mga kaalaman na pag pinagsama-sama natin, kumbaga pa makakabuka ng library.
1: Yeah.
0: Sa pagpapalusog ng pangangatawan po natin. Well, napakaing tulong talaga ng mga infos na ito, ano? Na nakakaalap natin dahil hindi natin alam na hindi man sa ngayon, sa mga darating panahon, malay natin, merong mga tao or kung tayo man mismo makakaranas ng mga ganung problema, alam natin kung paano sila i-handle.
2: Yes. Meron ting comment si Rico Bagisi. Nababasa ko dito, Doc. Ang gusto sa kape na Santon Coffee Mix ay bukod sa masarap, ay busog ako kahit kape lang. Naiyan sa umaga at energetic pa ako dahil talagang madalian sa umaga. Talagang healthy coffee po ito. Santon Plus Coffee Mix ang number one choice ko kapag nagkakape. Healthy na, masarap pa.
0: Yan. Okay, sa mga kababayan natin, ha, kung meron yung mga inquiries po patungkol sa inyong pong kalusugan, i-text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nag-text nito sa atin. Doc, nag-take po ako ng Santum Plus Capsule at Santum Plus Coffee Mix araw-araw. Okay po ba ito, Doc, sa high blood? Si email po ito, taga Davao City.
1: Ngayon, okay na okay po kasi yung ating Santum Plus Gold talagang dinisain yung ating mga sangkap, dinisain para makatulong sa maganda.

0: kontrolado mo yung dami ng posibleng babara sa daloy ng dugo mo, mas magiging healthy yung circulation natin.
1: Mm-hmm.
0: At iba pa, may mga anti-inflammatory na nandun mula sa santon, meron nagpapatatag ng mga daloy ng dugo, yung ating spirulina, yung paikusayan ni nun is one of the best. Ano? Kaya nga, kung ang isang dahilan, di ba yung hypertension at diabetes, mm-hmm. pag nag-combine yan, matindi yun. Kasi parehas lumalapot ng dugo. Meron din tayong ampalaya extract doon sa Santon Plus. So, wala akong nakikitang problema kung araw-araw kasi mas malaking tulong yun. Even though, nagme-maintenance ka, hindi yan mag-aaway.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang dapat natin linawin. Kasi yung maintenance...
1: Walang contraindication.
0: Yeah, ang tawag nga dyan is complementary.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, magtutulungan yan. Dalawang modality na yan. Mm-hmm. Yung inyong maintenance medicine and yung nutrients naman galing sa Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. By just switching nga lang, ano, di ba, kung kalimitan, pinagbabawalan kasi, kaya nagsiswitch ng kape.
2: Mm-hmm.
1: Kasi kapag by just switching, is napakalaking tulong na yun, by just switch. Kasi doon sa nakasanayan yung kape, mataas ang sugar, mataas yung caffeine, na nakakapagpapalpite, nakakapagpataas ng, ano, ng tinatawag natin na ng blood pressure,
2: mm-hmm.
1: is by switching. And liban pa dun sa benefits, yung sinabi ni Dr. Aljin, ng mga benefits makukuha mo araw-araw. So, taking it kahit 3 times a day, kahit may RP tension po kayo, walang problema lang pa-take ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Hindi kasi siya nag-de-stimulate.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi hindi siya yung regular coffee natin na ang intention talaga eh, gisingin. Yan ang talagang purpose ng kape.
1: Mm-hmm.
0: Ma-stimulate ka, bigyan ka ng parang
1: extra boost.
0: Extra boost. Mm-hmm. Oo. Kaya pag ginamit mo sa ano, ano ba, may isa tayong user, tumatawa nga ako kasi,
1: mm-hmm.
0: sabi niya, pumunta daw siya sa Lamay, mm-hmm. ng kaibigan niya, nagdala siya ng kape, mm-hmm. natin. Talip daw na magising siya, nakatulog siya.
2: Inantok tuloy, ano.
0: O, kasi hindi nga yun yung purpose niya.
1: Uh-huh.
2: Ayun, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa prostate enlargement? Si Mang Ben po ito ng Tarlac. 69 na po ako.
1: Mm-hmm.
0: Ako, kung ako mag-a-advise sa inyo ng mga supplement, ano?
1: Mm-hmm.
0: Unahin nyo yung Santon Plus Gold, Santon Pit C, and Premium D3. Yung tatlo na yun, unahin nyo yun. Sa pagkain naman, napakaganda ng mga seeds na mayroong mataas na zinc. Kasi alam mo, sa isang pag-aaral sa mga may mataas na or tinatawag nilang enlargement of the prostate gland, nakikita sa kanilang mga test, namababa yung ano, zinc.
1: Mm-hmm.
0: Yung level ng zinc sa katawan ng mga nagkakaroon ng pamamaga ng prostata.
1: Uh-huh.
0: So, kailangan natin kumain ng mga matataas yung zinc. Eh, alam naman natin kung saan galing sa mga butong pakwan, butong kalabasa, o sunflower seed. Marami pang herbal na pwedeng gamitin sa Pilipinas. Pwede kang magsambong.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ano yung pagkain ng prutas ng pakwan? Napakaganda rin nun. Because yung pakwan ay merong citrullin. O, may lycopene.
1: Uh-huh.
0: O, kamatis, okay din. Kaya yun ang mga araw-arawin nyo. Yung kamatis, sibuyas, bawang. Uh-huh. O, kaya nga sabi nila, bakit daw may mga bansa na hindi naman masyadong problema yung prostate enlargement.
1: Uh-huh.
0: At kung titinan mo yung mga bansa na yon, ang hiling nila sa mga kamatis. Sibuyas, bawang, uh-huh. kamatis, yung makahilig nila, luya,
1: mm-hmm.
0: kasi yun yung nag-enhance ng health ng ating prostata. So, yun po. At saka, kinakailangan din talaga exercise.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga common na nagkakaroon yan, yung mga driver, lagi nakaupo.
1: Mm-hmm.
0: Lagi nadidikdik yung
1: prostate,
0: ano yun.
1: Prostate area.
0: Nape-pressure, ano. Yun po yun. Although, mm-hmm. ang prostate enlargement is nagiging natural na nangyayari sa mga tumatanda.
1: Mm-hmm.
0: Ay, nanay edad niya?
2: 69.
0: Pero ang hindi normal kasi, yung pag naiipit na yung daluyan, yung urethra na tinatawag, tapos apektado na yung ihi palusugan, ihi ka ng ihi, kasi mas mabilis na nangangapal yung prostata mo, hindi yun maganda.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung yung pagkapal, bahagya at your age, mm-hmm. nangyayari yun, basta hindi nakaka-apekto sa other health, mm-hmm. other part ng katawan natin. Oh.
1: Isa din ang nakikita sa ano, sa studies na kung saan kapag lumalaki or nagkakaroon ng prostate enlargement, mm-hmm. kasi nagpapalit ng nagsiswitch ng production ng testosterone.
2: Mm-hmm.
1: So, bababa yung testosterone. Pagka bumaba yung testosterone, so mahina yung production ng ano, ng cells. Ang gagawin naman para para accommodate ng katawan niyo, ma-compensate ng katawan. Puproduce niya dehydrotestosterone. Mas ano 'yun? Mas madaming ano cells ng prostate, mm-hmm. ang pinoproduce niya. Kaya ang nangyayari, lumulobo. So, kailangan kung titingnan natin logically, ang gagawin mo lang, i-switch mo balik doon sa testosterone, mm-hmm. normal testosterone product.

0: function. And that is hormonal function. Mm-hmm. And that is why taking premium D3 would really greatly mm-hmm. help sa tinatawag natin na hormonal function. Yan. Dagdag mo pa dyan yung mineral kasi ang isa sa nagtuturo sa ating katawan mm-hmm. to have a normal production ng ano ng hormones is yung mga minerals din sa ating katawan. Oh. Which is mataas naman ang ating santon plus gold. Mm-hmm. And also para ano, para yung tinatawag natin as antioxidant also, hindi lang sa santon plus gold, pati dun sa ating santon vitamin C. Kaya yung ultimate trio natin is napakaganda as help dun sa may mga prostate problem. Ang pagtitake po niya na gagawin po ninyo, 1 capsule 3 times a day mm-hmm. ng ano ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C pagsabay ninyo. To maximize naman doon sa ano sa ating premium D3, dalawang soft gel sa umaga, mm-hmm. dalawang soft gel sa gabi.
1: Sa gabi. Oh. Yeah. Bukod sa mga supplementation, ehersisyo wag
0: kayo. Yes, exercise.
1: Kasi ang exercise mm-hmm. ay it will greatly improve the production of testosterone
0: level
1: sa katawan. Yeah. The more na ikaw ay physically active, the more na mas potent yung testosterone sa katawan mo. Ha? So ayan, sa mga kababayan natin yan ha, na nakakaroon na ng ganitong problema.
2: Sa meron tayong ano, meron tayong specific supplement din na pwede gamitin. Mm-hmm. Yung yeah. Turbo Dietary Supplement.
1: Mm-hmm.
2: O, yung Turbo kasi meron siyang... kasi talaga sabi nga, hindi maiwasan eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero merong mga nagtitrigger kasi at nag-boost ng balance sa katawan natin using plant. Ang tawag nila dun is mga... plant-based mm-hmm. na mga parang namimimik nito yung ating hormone sa katawan.
1: Mm-hmm.
2: O, isa na dyan yung Clavovasca mm-hmm. at saka yung Maca
1: mm-hmm.
2: na doon sa Andes Mountain at saka sa area ho ng South America like mm-hmm. Peru, Ecuador, Colombia. At the age of 80, yung iba doon nakakabuntis pa.
1: Mm-hmm.
2: At the age of 80, malakas pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Muscular.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nakatira kasi sila sa highland.
0: Mataas siguro ang testosterone level daw.
2: Oh, kasi mm-hmm. ang kanilang traditional na ginagamit doon yung Maca.
1: Mm-hmm.
2: Then yung Clavovasca. Kaya nagkaroon nga ng interest yung mga scientific research pagdating na ano mayroon doon sa mga mm-hmm. nakatira doon ng mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
2: Eh, ang nakita nila, yung traditional na ginagamit nila. Kaya ginawa ng Yes to Health, nag-produce tayo ng isang supplement
1: mm-hmm.
2: na talagang para sa lalaki.
1: Mm-hmm.
2: Para ma-prevent yung mabilis na decline ng ating alam mo, reproductive health
1: mm-hmm.
2: using yung isang formulation na well-combined. Mm-hmm. Kasi meron siyang Maca,
0: May Clavovasca
2: pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kapag iniinom mo yung ano, yung Turbo Dietary Supplement for Men, mm-hmm. inaayos nito yung iyong reproductive system.
1: Mm-hmm.
2: At ang side benefit, hindi side effect eh.
0: Side
2: benefit nito, nagiging mas matikas ka.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Kasi pag ano daw, ang lalaki at the age of 70 pataas, eh, matindi pa.
1: Mm-hmm.
2: Matindi pa yung paninigas. Eh, mm-hmm. ibig sabihin, napaka-healthy ng circulation.
0: Yes, circulation. Oh, kasi hindi naman i-erect yun pagka mahina yung circulation.
2: Mm-hmm. Kaya nga, ano eh, factors yan na pwedeng tingnan sa health ng lalaki yung parabarometer.
1: Mm-hmm.
2: May mga alam ako, kilala ko, 40 pa lang, wala nang erection.
0: Wala na, namatay na.
2: Oo. Wala pa nga 50, medyo nahihira yung ihi, may problema na yun sa pag-ihi, sa prostata. Kasi nga, hindi nga nagiging healthy. Sa lifestyle din yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Sa bisyo, ganyan.
1: Mm-hmm.
2: So, pag wala kang erection,
1: mm-hmm.
2: I-questionin mo na.
1: Yes.
2: Baka meron kang diabetes, or baka may problema ka sa daloy ng dugo. Mm-hmm. O, kaya bilib ako dun sa mga ano eh. Sa mga minsan doon sa Quezon City branch, may akyat doon isang grupo ng mga senior citizen na lalaki. Ang hinahanap, Turbo. Tapos ang tanong ko, curious lang ako sa inyo, bakit ito paborito? Bawal punta nyo dito, Turbo ang binibili nyo. At ang binibili nila, kahit pang isang linggo, dalawang capsule. Kaya nung magkaubusan ng Turbo, talagang disappointed sila. Sabi nila, Dok, alam mo sa totoo lang, gumanda yung ihi ko dyan.
1: Uh-huh.
2: Tapos lumakas ang katawan. Kasi hindi lang kasi yung iniisip nyo ang purpose. In general.
1: Yes.
2: In general.
0: O, kasi kapag maganda yung blood flow sa katawan, you will have more oxygen sa katawan, you will have more energy. And of course, yung ano, yung mental capabilities ng isang tao.
2: Uh-huh.
0: Kasi kapag kahit naman maganda yung blood flow doon sa baba, pag dito sa utak
1: wala,
0: hindi pa din gagana yan.
2: Eh, vice versa din. Minsan naman, matindi yung urge.
1: Malakas yung utak. Utak. Kulang na.
2: Halos pitikin.
1: Hindi na kaya.
2: Ganun yun. Kaya bilang lalaki, kung ang barometro ng kalusugan ng babae, yung kanilang matres, di ba? Na Dapat healthy lagi. Mm-hmm. Sa lalaki, yun din yung
0: ganun din.
2: Oo, ganun din yun.
1: Tsaka ano, ito, isa sa pinakamagandang ano yan, obserbahan nyo. Pag sa madaling araw, pagka hindi na daw
0: nag-plug
1: ceremony, nako, ano ka, magpa-check up ka na.
2: Sabi nga nila, lagi naka 6:30, naka 6 o'clock. Sabay tingin sa relo eh.
0: 6:30 nasa baba.
2: Bagsak na bagsak talaga.
1: Oh, yun yung mga dapat niyang obserbahan, mga ka-wellness. Okay. Uh-huh. So nako, napaganda ng usapan natin. Uh-huh. Kaso ang oras natin ay hindi lang
2: pahintulot. Pero bago magkalimutan,
0: baka magtampo yan sila.
2: Meron pa kahapon, nagkalimutan na eh.
1: Uh-huh.
2: Ang napili ho natin na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Ma'am Christina.
1: Uh-huh. Yun.
2: Congrats Ma'am. At i-message nyo tong page ng Yes to Health Inc. ng inyong name, address, and contact number. Uh-huh. Para may padala ho ang inyong regalo na ating pong makasama po dito sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, para po mga partner, ay baka may pahablo kayo pa kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yan po mga ka-wellness ha, huwag kalimutan mag-ehersisyo araw-araw regularly para mapanatili yung lakas at hindi umunti at umikli at magbawas yung mga muscles sa ating katawan. And of course, para mapanatili yan, samahan din ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C, and Premium D3 para palaging healthy ang muscles ng ating katawan araw-araw.
2: Siyempre, salamat at sana po'y nakapaghatid kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa sakit. Dok. Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat Dok. Algie at maraming salamat din po Dok. Ronald sa mga inputs ninyo na ibahagi sa ating po mga kaubayan. Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating po mga hipilan, gaya rin sa mga nanonood sa ating po Facebook live streaming. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, eh magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Yes, sana po ating butihin na CEO, Doc.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sakya, Lamawan. Kaming araw ko 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic mao nga dito na kutaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanan sa unang hindi ko katulong yun. Dili mo nga na akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nayong gamugot mo na imong dagway.
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige, gagugga problema. Kasakit kayo akong mga pabugugan. Di na kayo ko kalihok. O nga, dilit pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga pabugugan. O bilikon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ang atong oras, at gihapon ka nato sa Zanthone Gold Coffee Mix. If you're feeling drained at work, babe, it's time for you to have a coffee that does more than waking you up. Zanthone Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. It helps babe, to fight fatigue and boost natural energy. It also enhances your focus and mental clarity, supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Mapalit sa mga butika o Guias to Health Clinics nationwide.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig marape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
5: Ako, ininawal kay Kuya.
0: Promise?
5: Promise.
2: Ako po,
0: giving
2: on na nimo. Kasakit. Diba, ligit up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
6: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero nakas sa tag-iya.
0: Sa programang X-Invited.
2: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
2: Pahilag-hilag na!
0: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinhi lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Panandalian by TJ Monterde. Balik ta ka ng tataod, babe, after this song sa programang X-Rated. Kauban si Babe Sabrina.

Another song here, mga baby title, The Para Lang Sa'yo by Aiza Siguera. Ito po yung kanta na kakantahin mo talaga para sa taong mamahalin mo. Kahit nasaktan ka man sa past mo, pero willing ka nga daw at hindi hapon siya tungkol kay love ni mo siya.

0: it. Para lang sa'yo. Para lang sa'yo, babe, ako'y iibig pang muli. Kahit naman na masakit yung nakaraan, basta't para sa'yo, ako'y iibig pang muli. Madedi ha, kaya ano mang gudun siya tawag, anak ka nang dali rajud kayo mahigugma ba? Kinsa ba mga naka-relate sa tuang music karon? Bisan pa man og nag-agi na og grabe nga kasakit, kapait sa ilahang past relationships, still ilagya pong gi-open ang ilahang mga kasing-kasing alangad to sa mga tao nga nakita nila nga sincero nga naghigugma sa ila. Isa lang po ang masasabi ko dyan. Sana all. Mayong hapon mga babe, at ang oras sa 1:51 sa hapon. Natod ka nag-ihapon, kanato mga babe sa tua. Xanthone Gold Coffee Mix. So ikaw diha, pag-timpla na og kape. Ay hapon na. Higupan na ng kape ng healthy ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa makapagwapa pagit kayo dunay glutathione and collagen. Para kanunay tangan ng himisong. Bisan pa managdagan tag stressors kaysa kinabuhi o baka broken-hearted ka karoon. Ang importante kay guwapa gihapon, o diba? Laban gihapon mo, lagi na guwapa, pasakitan man po. Malain po. Anyway mga babe, mayong hapon sa mga ganina pa nakasubaybay, ganina pa nagpaabot sa tuang programa karong hapon, of course. Nilang gihapon sa programang X-Rated. Uban-uban tagi ka na luna e media, hantad alas stress sa hapon. Sit back and relax, diha babe, kay masahion ta ka. I mean, mag-lingaw-lingaw ta, mag-LL ta. Ani nga to ang programa, and of course, unya sa unahan, ang isa sa to ang ginapaabot dyan, matag-adlaw, ang ato ang X-Rated drama. Diba? Mayong hapon sa mga babe na to karon nga nag-paminaw, silang tagsa-tagsa ka mga, ano karon sila mga transistor radio, sa to ang mga babe diri sa XFM Davao nga nagpaminaw, diri sa May Tagum City, Jansan, XFM Mati, mayong hapon, XFM Bukidnon, sa mga babe nato diri nga naminaw pud karon sa may XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga, mayong hapon, og sa mga babe nato nga nagpaminawan sab diri sa may San Franz, sa Tacloban, og mga babe nato mga Cebuano diri sa Cebu, and sa XFM Canlaon, maayong hapon. Mga saman mo naka-plaster karoon, ang saman nyo hang ginahimo di akaroon mga babe nag-LL na babong sugod, naglingkod-lingkod, or nagligid-ligid. Sige ka mong bahala diha, paningkamot diha. Mas importante nga nakakauna, og nakauna. Ah, wala na. Lahi po na ito. Lahi ito nga siyang nahisgutan. Oo, ito ang Lisa Day Achieve. Babe Sabrina, mas kaya pa i-achieve ang mukhaon kaysa kaon. Anyway, mga babe, kumusta man ninyo ang adlang Huwebes? Today is a Thursday, August 20, 2026. Pila na lang ka, Kembotan? Mugawas na pod, musilip na pod si Jose Marichan sa toa mga bintana. Ready na ba tang mamasko? Babe, ready na ko mamasko, pero manglimos sa iyahang gugma, dili pa. Mamasko lang itong gisgutan. Wala, di lagi sa kik panglimos, gugma lagi. Oh, kaluoy po. Sa tuang kaugalingon, ani. Sometimes, we have to love ourselves more than we love others. Kay, yun nga, how can we love others if we cannot even love ourselves? Huwag niyo akong ganyan eh, ha? Ay, pinagdadaanan tayo ngayon. Ayan mga babe, alaw na 54 sa hapon. Sa mga gusto magpabot sila mga greetings, requests, ilang mga shoutout diha. Inyuhang mga patimbaya sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Pwede na inyong padangat. I-text at ang text line 0969-333-0537. Otrohan ko babe ha, 0969-333-0537. Pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live kasi live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page XFM Davao Katropa Digital. And makita niyo po dyan si Babe Sabrina. May mga magtatanong naman, sino ba yan si Babe Sabrina? O ulit-ulit na lang tayo. Sinasabi ko na nga, ako yung babe ng bayan. Ako nga yung amoy pa lang, ulam na. Ang hindi ko lang masagot kung anong ulam yan. Kanabitong whenever mag-agi mo, tapos na may masimutan nga. Amoy babe Sabrina. Ana. Basta igna lang ko ninyo kung unsa. Ayaw lang po ng bulad, ha?
1: Isi.
0: Lami man kauna ng bulad, pero parang lahi na po na siya. Anyway, mga babe, of course, makauban ninyo, gikan, alauna, medyo hanto dala stress, adlaw. Babe Sabrina, ha? Sa mga wala pa nakailati, ha? O sa mga nagpa-blind-blind lang. Pwede ko ninyo i-follow sa kong socials, mga babe. I-check lang ninyo akong Facebook page, Babe Sabrina, o baka haang ako ang Facebook account, di ba? Sige, add ko ninyo, di ha? Sabrina XFM Davao. Ikalit magkakanding. Sige na, i-add ko ninyo kay para mag-abi-abi tadi. Ay! Mga babe, sa mga babe na ito diha karon nga medyo katulgon ani mga panahon na. Ayaw, pagluya-luya diha, babe. Oh! Eka balo ko kung na may mga tao nga nagluya karon ka itong mga broken-hearted. Na may mga tao nga nagluya karon ka itong mga gipaasa. Ka itong mga gi-ghosting. Ka itong mga isa kadlaw lang na dumduman. O, katong mga babe na ito nga igo, ragi tilawan. O, ito sila mga nagluya karon. Pero ayaw, pagluya-luya di ha, inga na mang gina sa laki ni Inter. Darabi ito mga babe, padayon ta. Sa itong programa, karatangin ninyo kay karantad taon ang itong drama, no? X-rated drama. Kapay problema inyong DJ, inyong pantagaag problema. Limado, pagkaya ka na rin mo. Sige, patagtambag. Teka, wala ba mga labang rin na mag-aari na ito, tingo gana kayo, basi glass day na. Ay, nako. Anyway, mga babe, ha? Sa mga babe na ito, di ha, nga gusto mo tambag. Sige, i-listar na ito ang ano, di ha, babe, nyo, ha, ito number. Kaya para unya, after sa tuwang drama, text dahil mo sa inyo hang itambag. 0969-333-0537. Di na nato dugay-dugayin, babe, kaya medyo ang atong oras nag-ung-ung na sa ganghaan. Ani-ana. Babe, plaster na. Plaster na diha, babe. Bika na. Kaya ani-ana, isulod na. Idasok na nato, babe, mga tuwang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapuni ang butoy sa inyong kinatawa. Masubra ka to kero. Putlon ko ni Agnat sa tabayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pakipaalam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing suginanon sa kinabuhi sa tao nga gibadahan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatang pong atong hatagan sa pagtagad karon, kini sa kalalaki nga taga Zamboanga del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og first love, first kiss. Dear Babe Sabrina, paliwag tawaga lang ko ninyo og Jerome, 23 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod kini sa akong uyab. Pagaran inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Bay, wa kay plano mo yun?
2: Bay,
1: Bay Jerome, kita suod ba yun ta? Ha? Sukat pa kanyang to, gagmay pa ta. Pero hangtod karon, wa pagyud ka makasuway og uyab. Magdisuot sunagod ka. Unya, wa pagyud ka kasuway og uyab gyud. Oh, ako. Awa ko. Ikaw pa na ako ng uyab si Arlene. Pero ikaw hanggang ngayon zero lang gihapon.
2: Bay, nahibaw ka ng bitaw nga mauwaw ko. Kutob na itong ibog-ibog ligid na nato ani. Pero nag-attempt na lang kong panguyab, aw. Wala nang babae sa tubangan. Matamimi mo ko.
1: Bay, kung imo lang nang i-fight ang imong batiol na mauwaw ka, aw, muna yung iingong mga kuyaw nga nyug ka. Ang makasulti, magiging ka sa tinuod ba kung kanain mo nga gibate ng atos babae?
2: Mabot lagi ng panahon, bay. Mabot lagi na. Pero sa pagkakaroon, marag di pa man ako makaya.
1: Ay, duda lang tanim mo eh. Basi niyag bayot ka ha.
2: Ano sa? Amo, ngayon ano yung nanggig ko?
1: Bagoy. Bitaw ba? Kaya, ay kabalakay, balaka. Tabangan ka, magkauyag ka.
2: Ha?
1: Woo! Bay, regards ko na ni mo si Rita.
2: Ano sa? Di ko ano eh.
1: Ay, pero di man ka, ano sa man ka? Bumi na sa una, pero gitahi lang. Ano sa man taon kay? Pero mailahan lang na nga, doon na'y diferensya ang iyang pagsulti. Mga ba nang imong gidid niya?
2: Dili eh, tao biya na. Di lang ko kay, kusukin kong, kuhan ko, ganit ko ganahan, kusukin baybayin yung utupad na to. Manibawag biyang akong balibo?
1: Mawag yun din mo.
2: Basta. Di ko ano niya.
1: Ah, alingay, basta. Pangitaal at akaw pagi nga makauyab. Kamalibo nga. Ito na giganahan mo. Kay gawas na, husto ka sa barog. Ito na sa kahitso, ha? Di, maya ka kabintahan, maya.
2: Sabar yun eh.
1: Lagi! Tinood, lagi na. Daghan ba yung chicks ganahanin mo? Kaso lang, ikaw ang doon na diferensya kay mutalaw ka.
2: Kibaw na ganyan siya na ako.
1: Mga ugani ako'y bahala ni mo sa tanan.

0: Naunsa ka ba? Ano langgot ako? Asal di langgot to sila dito nga mag-inom? Ang ganing napakuyo ko ni mo din eh, kay doon ako'y tuyo.
1: So, tinutuyo nga ko kita? Ano ka ba? Kung ano ka inom ka?
0: Jiro, bagay na kay kung nakagusto
1: nung... Lita, ayaw!

0: Tawan lang kayo.
1: Ang hamog. Ang doon siya, hindi siya medyo makatawa na nga. Mura mo ka gigukol o irumbuhan kami eh. Karakter ka magdanga doy. Ang sa, gilip ka ni Lita? Ha? Mau ni dagan ka?
0: Mawa gini mo eh. Ikabay na mo gusto to ha? Yep. Kuan, kuyugang gila ko siya sa luyosa. Atong giimnan kay mangihi.
1: Bang lagi ni mo eh. Higayon ang datunin mo. Sumgay. Maulaw ta itong higayon na nga makatilaw na kaudlangit.
0: Sa? Kung silita naman gani, ayaw na lang eh. Baka kita pagugain.
1: Hoy, nagsalita, bang kulanon.
0: Basta, basta, basta. Maabot rin ganun niya ang adlaw, bay. Nga mukursor rin ganun niya kong babae. Timan ina.

0: conversa?
1: De la anterior.
0: Obay, ambot ba? Mo alam siguro ni ang tawag nila ugob mo?
1: Oh, di gangi na yun. Ang sabay dugayan.
0: Bay, magandang misulti ko ni mo, kaya tabangan ko ni mo. Sige na ba, tabangan ko, nga magkapanguyab ko ni Ann.

0: alam, gilagan? Gilagan, wapit?
1: Ah, lingang, Jake. Gisog pa kong mama.
2: Uy, no, saan ka? Tingnan niya. Asa may ako isulti?
0: Eh? Sapsa, ay. Ah, Ann! Mangagto niya, Miss Inyo, ha? Unyang gabi eh, si Jerome, ha?
1: Ha? Ah, opa! Sorry lang.
2: Ikaw ba? Sige na noon mo guyog ni Ann? Pero wa, pagdil ka magkasulti niya sa imong tuyo niya. Kaya saan pa magkamasulti? O niya na kung wahin ang tanan?
0: Bay.
2: Oo, oh, no, sabi ta, okay. Mintas wa, pa na mahitabo, bay. Isulti na na. Nahibaw ko kabuthono na ka na sa imong kasing-kasing. Mong isulti na na ni Ann, ang imong gibati.
3: Ann, kanang kining
1: hoy, naon sa mga Jerome? Gipalimot mong kaugmaayo, oh. Anya, murag nang luspad ka. Naon sa ka?
3: Ambot. Ano sa una ko sa pagsulti mo? Kukuhan ka ng ay.
1: Ay?
3: I love you.
1: Abira ko kung sa naiyong insulti. Kana lang di ay?
3: Ay, salamat.
1: Ha?
3: An, may paglaong ba ko?
1: Kung inyong ka ikaw nga, oh. Tungkol kay, parehas na ugibati. Kalansag ko nino. O galing lang. Nagpaabot lang ko nga. Ikaw ginamusulti anan ako.
3: Tinuod ka, Ann? Salamat. Salamat.

0: Babe Sabrina, dako kaayo ang akong kalipay. Nga nakauyab ko adtong higayuna. Mura ko og nakadaog og loto. First time pa manggood na ako nga nakauyab ko. Ug wala gid ko magmahay nga mangurso nga manguyab ni Ann. Ugo niya, babe. Mao kini ang mga nahitabo.
1: Unsa kini mo kamahalan?
2: Mahal ko kayo ikaw, Jerome. Tungod kay naanani mo ang gipangita ko sa isa ka lalaki.
1: Ingan mo sa bakuan. Mahal ko kay ikaw. Laba pa kaysa kong kinabuhi. Mangambot ha. Mamatay siguro ko kung mawa ka lang ko.
2: Ligulan pa na ito ang atong gugma, Jerome.
1: Oo, Anya. Salamat kayo. Kabisag first time pa nina ko ang pagbaton o guyo. Pero, gipabati mo na ako. Kung sa'yo kinikanin rito. Huwag ikaw magmahay. Salamat kayo.

0: Bay, mali pa yun, Kiko. Itong kay Ugma, mag first month sa rin na namo ni Han.
1: Ade lang ibang wansa.
0: O bay, o kinintanan, utang na ko ni mo. Itong kikitabangan, Kiko ni mo.
1: Ay, ay na ko na abay. Isang taong kay. Utang na ko ni mo. Naka-base na ka ni Han?
0: Si base?
1: Ay, sus. Pabungbo, habig ni siya kay. Kasabot na ka, anak, good. Kalapa, kalungkuan ba?
0: Uang. Wow, eh. Girespeto na ko saan. Mahal ko siya. Mang di pa ko magkahimuan niya.

0: may kinia ka. Kebe iba sa mong date niya na. First time gina ko nga nakakiss and lips. Ito tapay eh. Pero na magno ko. Pero nadugayan naghinit ko. Misag, usap pa na gabi kabuhan ba'y gahapon pero ang kunin ko. First kiss pag ito na ako. Ito tapay ba'y?
1: Bay, ayaw pagmaya. Tungod kay may nahibawuan ko ni An.
0: Ha? Ano siya na?
1: Oo. Oh, gibuang ka lang di ay niya.
0: Naaan na siya uyab. Karaan niyang uyab. O nakit-an ako sila ganina. Nag-loving kayo naglakaw. Ano siya? Oo, oh, nalakaw sila.
2: Dili.

0: Ang ina ko nagpakat lang si Jake sa ingisulti. Makat lang ka to. Dili ba love man ko ni mo? Love na to kusa-kusa. Love ko ni mo mo. Bakat to yung gisulti?
1: Tinod ang yung gisulti, Jerome.
0: Huh?
1: I'm sorry. Pero, ikaw lang tingag isa kiyan sa inyo kung matirin ako. Gusto na lang ko nga makatila ka kagkuyab. Mga gisugoti ka. Ano makasuwayid ka?
0: Ano?

0: May ikaw na.
1: May usumaysa nga ko na imo. Nga nang kaingon pa ko niya ay ni. Ano man? Mahal ka man takay siya. Pero iya man kong kipasagit ng bayo. Gipalaom ko niya. Buset ang kinabuya! Wali ayo! Ah! Gulo!

0: Bay. Tulong ka mo nga naman sa Retabo. Hangtog magkaroon? Wala pagyapag ka makadawad sa Retabo ninyo niyan?
1: Dili sa sayo lang kato din sa kong kasing-kasing, bay. Dinawad ko na ilang giingon. First love never dies.
0: Pero kung di man nimo sa kalimtan, di ka makabangon. O mapabilin ang sakit diha sa imong dugan.
1: Ayaw ka bala ka, bay. Tuluan akong kagalingon na may kalimot. Tuluan akong kagalingon.

0: ngita kaglain.
1: Pa.
0: Nakasuway naman ka, Uyab. Ang panguyab buglain.
1: Pero love ako saan pa? Love kayo.

0: Jerome, kadiyot lang. Magsulpita.
1: Alas, onsa pa?
0: Mahal ko ni mo, tinig ba? Ibarahin na natong gugma. Pasilo ako sa mga himo ni mo kani ato. Pero nakaamgo ko na ikaw ang lalaki para nako.
1: Di na ko ni mo madapas yung mga bakat na sulti. Tinood. Sa una, nalipay kong magkauyam ko. First ka na kong uyam. First nga nakakiss ko. Mura kong gipayo sa langit, tuhigayo na. First time sab na ko nga, niluka pa. Ipasakitan. Ipasakitan sa babae nga kong kimahal. Siguro, ego na katong akong kasakit. Araw mo pabukan ako sa kamatuon. Gitili ikaw ang babae nga alang ako.
0: Jerome!
1: Okay, paniguro ko. Human sa first time, sa second time, di na ko masakitan pa. Di na ko maghilak.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: merong ilan dyan, Doc, na preventable yung mga maaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit niyo, Doc, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Eh, mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung ating po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
1: sheath. Myelin sheath.
0: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
1: Shortage. Ano? Short circuit.
0: Short circuit. So sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
1: Uh-huh.
0: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Atin pong premium D3 ay may bili-bili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin po mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
7: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na merong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, oh, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala Doc ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano ng solusyon, ano? So sa mga health clinic para bigyan po ng complete health assessment, ma-assess po ano yung overall health, lalo na Doc yung mga tao na nakakaranas sa mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
7: Oo. Kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
7: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
0: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch. Compound beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point, Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point, Palawan, Rojas, Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas, Palawan,
9: sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
8: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok,
10: Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old D.

0: FA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
3: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagte-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo maibibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
3: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3. Pwede niyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano? Para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin. At syempre, sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano? At panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
3: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat! Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga paalam, bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong...

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, X

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi na.

0: Ay, sa pakigaludin. Pagigaludin ako ang kwan. muling ko da kay ibigyan na ako ang pultahan. Plastar ta diri sa tuang bangko. Duty na ta, duty na, duty na. Ang sa mani? Pauso pod ka ba? Si yun niya, bahalag pagaw ko, ako ginangkantaho nun niya. Lang ano, nag-blur-blur mani. Ang sa mani ako, ang sa mani kay tabo sa kuwaron. Napagaw na, na-blur pa. Ay, nako talaga. O isa, ha? Nga naman ni, oh, guess the job. Hello, be my gabi. O naging diha nga, bahalag mapagaw ka. If you love your job, no one can stop you. Ano, gina, mo na, inga na ang realidad, B. Maski pag unsa pa'y gibati ni mo din na nga mga sakit-sakit, wakay pakialam. Kaya nga naman, syempre, kusgan man ta, di healthy man ta, o wala mang itingon na sakit, napagaw lang ta. No? Siyempre yung kalimot pika pagkapampaligon po sa tuwang immune system, dapat po Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ang ato ang ginainom 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Ang ato ang produkto sa Yes to Health, Yes B, we are FDA approved and we're also halal certified. Mapalit po sa mga butika like Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Ah, kaya pala. No, kaya pala nag-blur-blur. Okay lang, sige. Labanan natin to. Karong gabi una, bahalag pagawang inyo ang Disney Princess. Pagaw na gid kay ko. May gani kay ka nang, oh, may gani kay natunong manggod nga pagkapagaw na ako, ka nang, pahuwan na ba, pagting pahuway na, why duty ugma. Ani manggod na siya, oh. Especially po sa mga ano, sa mga estudyante nga namino karon, I know na it's kind of like, busy na mo for next week because it's the first term examination, right? Wala akong gibati, Ruan. Lain po, huwag di ka mag-review o mag-recall sa inyong mga gipang klasihan. Kailangan dyan mag-recall, okay? Para makaremember gihapon kung unsang inyong gidiscuss itong mga niaging panahon. Para ready na sa inyong term examination. Ay, good luck sa inyong tanan, ha? Sa mga namino karon ng mga estudyante, good luck po sa inyong term examination this coming next week. Uh-huh. Yeah! Gimingan ko ni Double B. Oye, ang atang programa, ha? Ayaw mo kalimutan nga to ang putahe sa gabi, ipaluyuhan o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o bili, basta-basta nako. El Ilion Shell Mobility Station po, ang inyuhang adtuon dapat, dili mo ilaron pag-abot sa gasolina bitungod kay pang international nga brand, makatabang ka na siya nga, mahinluan ang inyong mga makina sa inyong mga motor o sakyanan. Ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, napagkita'y branches diri sa Valencia, and of course diri sa Malaybalay. Duhan ni sa Malaybalay, biyang isa is atbang sa Polymedic, ang isa po is atbang sa Malaybalay City Hall, kung ilang gitawag na Shell Kasisang. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita gyud ang imong Shell Asia app para na kay mga equivalent na points na pwede nimo magamit in the future magpagasolina or mag shopping sa Shell Select. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Alimot, isa-isa, alimot ko. Wait lang ha. Diha man po dahil ni mugibutang. Abi na kung rin ni mugibutang. Sige, ako sang i-present ang atong Sir BB question. Haayahan ako na. Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatid ka na to sa Turbo Ben Enhancer. Unsa daw, unsa man. Unsa ang memorable gift na nadawatan ni mo pwede sa una, pwede karun. Memo? Ay, saba! Ay, huwag ko ba? Nalimot ka na. Nalimot ko sa lyrics sa to. Nalimot ko sa lyrics ay... sakit akong lyrics to gapon. Nga nung... Ano sa to? Sige daw. I-type ka. I-type daw. Lagi, pero ang introduction ad to... Nga nung imo kong... Ano sa to? Nga nung imong... Kung gikusi-kusi. Nga nung imo kong gikusi-kusi. Nga nung imo kong... nalimot jud ko. I swear to God. Unsa day corona. Di mo alam. Anak ako sa manager. ako nang i-recall niya. Bibidyaw ka. Nalimot jud ko sa introduction na to. Basta nalimot ko. Sige lang. Unya na lang ha. Ang inyong mga komento, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. Ano ba ang text line, Bibi Jow? Bantay lang yun si Papi Dave ba? Pwede po ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live kiron. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Oh, my precious.
0: Sorry na. Kabalo mo, hardworking na gidgi ko. imo na gagi pataas ang imo ang sariling lamisa, day. Sorry na kaayo, ha? Kung ingunaan niya tong tiyog. Sige lang, maningamod ko nga ma-okay na gid ko by pagsulod na to by next day.
1: My precious.
0: Kay, sorry kayo, ha? Junlin Rance!
2: Thank you!
0: Maying gabi, bebe. Thank you kasi mong pagsilip sa Facebook Live. I-share po na lang yun ninyo, oy. I-share po na ninyo ito ang live. Maluwad mo sa tasa inyo, mga bi. Na. So, maayo ang inumun, ani, ha? Mommy Jacqueline Labis!
2: Thank you!
0: Naakaroon diha sa Hong Kong. Maying gabi, mommy, sa tanang mga OFW nga naka-tune in po sa ito ang programa karong gabi unang putahe sa gabi. Salamat kayo. Ayaw mo panluod, ha?
2: Thank you!
0: I hope na dilipon mo magsawa nga mamino sa ito ang programa matag gabi. Mami Josefina Tinambunan and Tinambunan Family from Bugaon, Lantapon, maing gabi po. Kuya Lam!
2: Thank you!
0: Si Kuya Lam ng Radyo Amigo, maing gabi po. Robert Almohade, maing gabi din po sa Tanan Monski and Union Corp, maing gabi po. Si Renz J. De Luna Nianbe. Dili ko DJ, bebe, ha? Just call me, bebe. Ay ko tawagag DJ, kaya di ko ganahan. Sa tinuod lang, baby, di ko ganahan tawagag DJ. Di ko ganahan. Just call me, bebe. Nag-inom ko Monski Gablaka. Mo na siya ang among maintenance diri. Kanang amo ang Santon Vitamin C mo gina siya among giniinom 3 times a day. Kani akong pagaw Monski tinuyuan man gud ni. Tinuyuan ni siya. Sige. Tinuyuan ni siya Monski kay sa adlaw, natay trabaho sa adlaw. Na nag-require gid siya nga magsagit gid ka kung badlungon gid ka ayo. So Monski, kani akong pagkapagaw dili ni kay nang sakit ko, tinuyuan ni. It's part of the job. Aga, unsa man, gabarker ko. Sakay mo, sakay. Pero bitaw biha, unsa ka ang pinaka-memorable gift na imuhang nadawatan either sa imuhang gikan sa imong friends or asa man ang gikan bi? Kung nakay mga ma-share karon, pwede ko nimong i-text once again 0945-443-5869. Good morning, katropa. Aba, kanina pa man ni. May gabi, diha, baby. Nindot kag tingog lagi. Kita, kadungong bitaw kang pagaw ka, ayaw ko niya. Pero, it doesn't matter. Maski pagpagaw ko, I don't care. Papasok pa rin ako sa trabaho kasi kailangan. Ang nadawat na ako, baby, sa una, amot ni mo, Arman, uyong. Hapit ako magwaras ba kay Diyo ko kasabot ano imong tiniksan. Tarunga pa ko Arman B. Si Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello daw po. Shout out sa ko ang bata nga si Inday Rihanna. Nakatulog sa paminaw from Talisay, Cebu. Ay, may gabi po.
2: Thank you!
0: Thank you kayo ha sa pagpaminaw. Asa naman to si Double B? Double B ba kayo? Tikasan dyan ganyan si Double B. Busy si Double B, guys. No. Kabalo mo si Double B, gid ako ang savior kapag ka magpagaw-pagaw ko. Nahagid si Double B. Sayaw mo na siya, froggy frog frog. Nga, nung imo kong nalimot yung kubibidyaw. Sige lang, i-recall na ko late sa. Late sa na lang, late sa. Hi nako sa mga mag-asawa karon, medyo tugnawa nga to ang kagabhion. Ayaw kalimot. Dapat iwasan yun ang mag-away-away. No, kaisabayan na sa mga maka-influence sa kagabhion ni mo nga gusto kayo unta ni mo pero di nakaganahan gigalalis na mo. Normal na gid na hang mag-away-away mo sa imong partner, sinabta na ilang. Istoryahan lang kung unsa ang problema o kung pag-abot sa kusog, kulang na sa kusog. Ang tuhod na walay kusog. Pagawa, oy. Kapag ang tuhod gani walay kusog, kulang rana o Turbo Man Enhancer. Ang kaaninot po sa to ang Turbo Man Enhancer kay pwede po siya sa mga kababaihan. Oh, naglakwat siya. Nag-training. Double B, kinahanglan ni mo unya mo inom og Turbo Man Enhancer. No? Kaya, ang atong Turbo Man Enhancer, maski pag wala kay partner, pwede kayo sa imuha. Pampadugan ka na siya sa kusog. Ilabi na kung makigsapalaran ka sa kanang mga laag-laag ni mo or di kaya na kay mga special nga mga lakaw nga nag-require sa imuhang kusog. Nako, be perfect kayo nga itong Turbo Man Enhancer. Sa mag-asawa, kini siya ang pampadugang sa inyuhang kalipayon. Kung gusto gid ninyo nga mas malipay gyud ang inyuhang panag-uban sa imong asawa, mahatag nimo ang iyang satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom, 30 minutes usa maglabing-labing sa Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapinang nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

Ay, uy. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Of course, ang ito ang programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Oil. Ala ko, Bi, kapag kagabi imang go, nindot kayo magpamassage sa imo ang partner. Kabalo mo ang kanang pag-imassage, gali ka kay makarelax ka na siya sa imo ang utok. Ilabi na kung kanang stress kay ka. Oh, kanang uy, kalami na lang maghilak. No? Pero ang tinulaan na, Bi, stress lang yun ang imuhang utok and deserve ni mo ang hilot sa imuhang partner. Gamita po nga itong Santon Plus Herbal Oil. Minty flavor, kina siya bininut, kina siya humot, kina siya. And did you know na, kanya itong Santon Plus Herbal Oil tambal sa kaspa? Imong buhaton lang, Bi, kung naakay mga kaspa-kaspa sa imuhang ulo, imuha lang ibutang tong oil. Oh, syempre, oil manggid na. Imong ibutang ang oil sa imong scalp, tapos imo siyang ibabad for like 30 minutes. Pag kuman anak kaligo, nindot kay paminaw. Mawala gid ang imuha mga dili mas ingon nga paggamit nimo kasa, dapat permanente pud nimo siyang gamiton. Makaparelax siya sa ulo and makawala siya sa kaspa. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lamang po naami sa may second floor sa Talatala Building, katungdaan nga PhilHealth Office. Uy, mga hatagtag pa premyo karon ha kay muraga wala na ko ni nakakuan kagabi. Kikabalo ko nga ganahan pod kay mo nga naamoy mga makuha-kuha nga ginagmay. No, sa tuang programa. Welcome po one sa tuang. Sa mani, uy! Ah, okay. Sige, nana. Sorry naman. Welcome po sa tuang putahing egg. Scrambled egg. Yarn! Ubaan mo sa ito. Welcome once again sa ito ang putahing eggs, crumbled eggs. Simple lang kayong imuhang buhaton, imuha lang tagnaan ang mga nakasulat na mga letters o mga nakarumbled na mga letters sa ituan screen karong gabi una. Naana, nakarumbled na ha? Ikaw ni bahala, nag-i-scrumbled ng nanimo. O kung imuhang matagnaan, automatic imuha na ang 380 pesos. Hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. 380 pesos na po nga ito ang jackpot price for tonight. Nako, Bi, simple lang gini mong buhaton. Once again, tag na ilang ang mga naka-scrambled letters na nakakaroon sa inyong mga screen sa Facebook Live. Para po sa mga namino, silang tagsatag sa mga radyo, 34 letters. 34 letters once again. Tagnainan na kay sayang kayo mga papremyo para bayan ni sa imo. Pasindi sa mga nag-drive-drive diha karon mga taxi drivers nato, mga rela drivers, pedicab drivers. Sa mga namino sa tuang programa karon kung naka sa Facebook Live, make sure yung naka-follow, naka-like o naka-share ka sa tuang programa karon gabi una ay ha ka mo answer sa tuang eggs, crumbled eggs. Makita ninyo sa tuang live karon no, nakabutang diha. 34 letters na siya tanan. Ikaw na'y bahala mo nagna diha kung unsa na si Za. Magandang gabi si Stephen James ito ng Mandaue City, Cebu. Maganda naman ang boses mo, parang bagong nagdadalaga. Uy, how I wish. Maulian, sige lang. Nangabusar na manggulpod ko, uy. Kana lagi nga, okay. Diba, from the past days, kaya naging okay naman to kong tingog. Karoon kayo, nibalik siya. Malagi, abusado sa tingog. Tugnaw manggid kayo diha, siguro Cinderella mo nang nagkapagaw-pagaw ka, yes. Legit. No? Diri sa amuha sa Malaybalay City, Bukidnon, tugnaw ka ayo. Diyos ko, Lord. Kung wala kay love life, ayog anhi diri. Tungod sa katugnaw sa panahon, magsikag kaibog sa mga nai love life. Ha? Tugnaw pito kay ang panahon diri, abi, as in tugnaw, gid diri. Like, ikaw nalang mag-adjust, ha? Dapat ang imong habol diri, sama sa kabaga sa iyang naong. Bitaw, seryoso. Dapat baga imong habol diri kay tugnaw, gid kay diri.
Labi na kung naka sa mga una-unahan ng area, oh, sa may mga sa may dalwangan. Ay, Diyos ko, di kakaklaros dalan. Sa may mga amigas na ganun, magkayo. Sa may dalwangan na area, kumuagi ka diha, labi na sa kanang hapon na, okay, zero visibility na diha. Sa sobra katugnaw, no? Nya, wala pa dyan love life. Sakit ka ayo. Ay, biya, tanginin yun niya, tao-tao, dang ato ang, dili siya live, kaya wala man si Double B. Putahi confession lang. Hello, katropang sexy host. Cute kang tingog ni mo, Cinderella. Sagdiin na lang na. May gabi, Ma'am Ann. Aba po. Thank you! Salamat kayo, Ma'am Ann. Huwag pa rin ka mo, Diyo, Ma'am Ann, nga ma-okay akong tingog. Pero, kaya na lagi magsikitag pangasaba sa adlaw. No? Hapit naman kung ting exam, Ma'am. Nag-review na mi. Munang inaani na tong tingog. Muna, Diyo, ka nang... Muna, Diyo, bago lang nag-17, nag-18. Na? Hi, kang si Totoy Vlog, may gabi. Thank you! Si Julito Dehado, may gabi po. Duty mode. Duty mode, gita ron. Nindot pito imong tingog, Ron Bash. Pero first time taka na dungog at dung sa tagong pa ka, murakag intern. Pero karon teacher na nga nagunit og intern. Oh, may gabi hindi ha. Thank you! Besh! Gabi idea si mga Besh. Harold Garcia Ramirez. Saan to mo na ni Besh? Oy. Atong tingog kay unstoppable man kaayo. Walay pan. Walay nang hatag og ka ng munay ron ha. Walay nang hatag og peanut butter. Pero bitabi, unya tao-tao, natangin ninyo once again ang ato ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit sa to ang programa. Ayaw mo pang lakaw ha, plaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay imuha ka na siyang i-enjoy taod-taod. Samtang maminaw ka sa to ang drama, di siya drama. Kaya gipadalagi na siya sa to ang programa. Plaster na, lingkod na. Kay mabalik po kita taod-taod. Pag-uwan po sa pipila ka mga pahinom doon. Dirigi hapon po sa XFM Network Philippines. Kaubana inyo ang Disney Princess pagaw-pagaw version. Cinderella po. Mabalik ko taod-taod.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
16: Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome po sa tamang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. Ang atang programa hatod ka nato sa Santon Plus Herboso. Kung gusto ka nga mag-express sa imuhang gibati sa imuhang mga crush ba aron, minahal sa kinabuhi, pero gaduha-duha ka kay murag nay something wrong sa imong kilikili, nako bininot kay gamiton ang atang Santon Plus Herboso. Aduna kini siya'y antibacterial properties nga makatabang mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially po ang baho-baho sa ilok. Unang sa mga naay problema din ha karon, ilabi na sa inyohang panglawas, naku, be strongly recommended po ang atang Santon Plus Herbal Soap, mapalit po sa mga suking pharmacies nationwide. Ang atang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo lamang kita sa mga naminaw karon ng mga ginikanan. Palihog ko, kamunalay guide sa inyong mga anak. Nung may klase ugma, nung wala. May klase ugma, so I'm sure nga, naminaw gid sila sa to ang programa. Muhangyo lang gid may sa inyo, hangga kamuna ang bahala sa inyong mga anak. Magpasabot sa mga words that might be a little annoying. Words that are not really suitable for them. So kamunalay bahala, anak biha. Di na ko maglangay-langay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahay Confession. Tawagalang ko sa ngalang Lydia. Maulo ko, Cinderella, pero na ako'y gibuhat nga medyo katawanan sa kong part. Pero at the same time, naulaw ko. Birthday manggod sa pag-umangkon sa ko ang uyab. O ako ang supplier sa ilahang souvenir. Naay mga mugs ang akong gihatag para sa mga bisita nga mga idaran na. O naapoy mga para sa mga kabataan. Pero Cinderella, na usab ang atmosphere sa pag-abri sa kong uyab sa usa ka mug nga akong gihatag sa iya. Cinderella, dili ko sanay sa confrontation. Introvert ko nga tao. O kung na ako'y bugat kayo nga gusto nga iingon, usahay mag-una ang ako ang kulba. Munang di dyo ko kasugod-sugod. O usahay di naging nako may ingon-ingon. Pila kaadlaw na akong gikumkum, Cinderella. Gitaguan sa kong kasing-kasing ang kahiubos. Tungod sa usa ka butanga nakita nako sa tablet sa ko ang uyab. Halos kada adlaw, Cinderella, magsige kong hilak. Sakit kayo para sa ako. Gusto ko mangutana sa iya, ha? Pero ambot, dili na ko kaya nga mangutana sa iya, ha, diretso. Ano na ko yung negosyo, Cinderella? O sa ka-printing souvenir business? Muna nakahuna-huna ko og usa ka way nga ma-expose na ko ang yung gibuhat sa kuha. Ang ate sa ko ang uyab, nagpahimo sa ko og mga mugs para sa birthday sa iyang pag-umangkon. Ni-promise ko sa iyang nga maghatag ko mga extra. O ang mga extra, Cinderella, para sa iyang ginikanan, para sa kong uyab nga laki, syempre. O para sa usa ka babae nga office mate niya. Nanay nakaingon sa kuha, Cinderella, nga aduna daw nahitabo sa ilaha sa una. Og duha sa iyang mga close friends, gitagaan sab nako sa mga mugs nga akong gihimo isip extra sa birthday sa iyang pag-umangkon. Kanang nga picture nga akong gibutang, Cinderella, sa mga different mugs or mga extra mugs. Ang picture nga nakita na ako sa tablet sa kong uyab. Siya o ang iyang office mate, nawala sila'y saninang duha. Na Cinderella, kung imuhang tanawon, murag aya pa sa nahinahuman sa ilahang mga ganap. Pag-abri nila sa mug, Cinderella, nakurat sila sa ilang nakita. Sabay-sabay silang nitanaw sa office mate sa kuwang uyab. Giingon dahil niya sa akong family, sa iyang family brother, o sa iyang mga friends, na dili daw tinuod ang mga nakita karon sa ako ang gihatag ng mga extra mugs. Niingon ko, Cinderella, na kung gusto ba niya og pruweba na dili edited ang tanan, gikuha na ako ang iyang tablet o gipakita na ako maskin ulaw man nga nag-create na kong skandalo sa birthday sa iyang pamagumangkon. Cinderella, aminado ko na dili to ang tama nga way nga dapat ayuso na mo mong problema. Birthday sa iyang pagumangkon. Kauban ng iyong pamilya, Cinderella. E na-feel na ako. Nagsamok-samok ko sa special nga adlaw sa iyong pag-umangkon. Pero sa tinuod lang, Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon na ako siya pag-atubang. Bugat kay para sa kuha. Ug sakit kay para sa kuha nga ako siyang i-confront sa akong nakita sa iyang tablet. Kay
Cinderella imbis nga mag-istorya. Nihimo ko og paraan para masugdan nako ang akong gustong ipagawas sa iyaha. Hangtod karon Cinderella, kami gihapon. Pero wala ko kabalo kung hangtod ganun sa usahay Cinderella, kahuna-hunaan na ako. Tama ba nga nag-istorya paming duha? Tama bang akong gihimo nga eksena? Kay feeling na ako, Cinderella, mas ginakampihan gid siya sa iyahang pamilya. Kay wala po na ako gibuhat, Cinderella, I'm sure magsige siya deny. And pretty sure, ampingan gid niya ang feeling sa iyang office mate. Cinderella, na sobraan ba sa pagpanimalos ang akong gibuhat? Masabtan ka ako sa ubang tao nga naghimo ko ani. Isip ako ang way nga masabtan nilang tanan ang kasakit sa ko ang dughan. Ang tao nga imong gimahal, Cinderella, na mabalaan na lang nimo, makita na lang nimo sa camera, sa cellphone, sa screenshot, sa mga pictures nga nakasave, nga aduna siya'y laing katapat sa panahon na ikaw nanginahanglat kaniya. Para sa Putahe Confession, Lydia.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay. Kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus.

0: Ako si John, sa ka-taxi driver.
1: Gikag buntag,
0: mabtan paggabi,
1: batian jug kagkakapoy sa pagpamasayro.
0: Gikag init,
1: usahay maulanan pa ka,
0: kaya na kong tanan para sa akong pamilya.
1: Pero may na lang
0: kay Nai Premium D3.
1: Sukad na kainom ko ani.
0: Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw.
1: Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag.
0: Dungod kay naka Premium D3.
1: Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3
0: para di mo magkasakit.
1: O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Stong, nagpila inyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gubado. Oh my God. Laban. Tingala ko na limpungatan kay Kuay. Balik kita sa itong programa karong gabi una. Si kong imagine ba? Tingala ko ano kung boses di mo siya diga kaayo-ayo ay. Ano, simple lang kid kay Biha. Bahalag magkapagaw-pagaw ka, basta imo ang immune system league on lang yun permanente. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sabay ka na siya, B, 3 times a day. Aron maligon ang imuhang immune system o maglayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. Pasensya na jud kayo, no, kay gustuhon magid kay na kung nga taas-taaso na ito ang istorya. Unfortunately, murag kakagisi akong tila ko. Nirisig yun. Hello, sa tatanan, DJ, di mo siya ko DJ, miss kong saon. Sorry, Bia. Dili ko DJ B, so pasensya jud kaayo. Ang tambag na ako kanang mangita na lang siya og lain kay luoy siya. O ingon daw si Armand ng Bohol. Thank you. Ana jud mangita na lang kain kay mura di man jud ka. Ang relasyon mong good be kapag ka masugdan nimo siya sa kanang mga kabuang or binuang. Masugdan na nimo siya sa gulan nimo og dili maayo. Dili na gina siya maayo. Oh! May gabi, Ains. I miss you too. Agi-agi po siguro sa Balay Ains. Si Randy Bakumo, all the way from Puerto, Palawan, may gabi diha. Si Dendrick Juice Gomez, may gabi from North, Cotabato. Thank you! Thank you, kaayog yun. Stephen James, may gabi sa Imuha. Mingawon na gid ko sa Imuha from Francis ng Prosperidad. Ah, ilad. Huwag ganun. Pero bito, busy lang kay paningkamutan nato, pabalik nato, sunod adlaw, ma-okay na nito ang tingog, and I promise to myself, hindi na ako magkaong tamis. Maayo na lang kita. Maayo na nito ang tingog. Sa ngalan na namang positive book person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Thank you! Pagaw-pagaw gamay. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

Thank you. Thank you.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Sisuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulugon o naimsog akong lawas. Kilminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kailong ko kape na premium D3 coffee mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako kilminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: face ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sanso Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sanso Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sanso Plus
2: Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang iyong bawal ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mamisa.
5: Uy, ang iyong vitamins, nakainom na ka?
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Kaya sa ha, yan ko ha, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanyang tubig daan. Imo na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw yung kalintig pag-inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santol Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
4: Mga katupa!

0: Household User, atong paminawon.
1: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga barikos din, tapos pag napagod, pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang na ng Santon Plus Gold, kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na, dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo, ganun po ang naramdaman ko, pero natungan din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold, at pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazon Plus Cough and Mix User. Atong paminawon.
2: Gamit kong nararamdaman yung nanghina ko at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng yung coffee na binibili sa dahil. Okay na rin. Hindi na ako ganun nararamdaman ng masakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zanthone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanthone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Saan ang mga kuhin
3: sa 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon una. Sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong iulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Tong, nagpila inyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master Kenang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
3: Oras na 1.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, Panday, Siko, Puman, nakuhaan og mga armas og bala sa search warrant operation.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, DHW nga namaligyaw og krudo og gasolina gisikop sa bypass operation sa Las Nievas, Agusan del Norte.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, Guteza gibawi ang pahayag kabahin sa paghatod og mga maleta nga puno sa kwarta ngadtong kang Romualdez.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, usa ka gatos ka tawo namatay sa pagkahugno sa gold mine sa Central African Republic.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, magsoong Carlos og Carla Eldro Yulo mangulo sa Philippine gymnastics team sa 2026 sa Asian Games.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, risgo sa wild diseases, musaka panahon sa tag-ulan.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Claudine Barrito nagpatabang sa NBI kabahin sa paggamit sa iyang ngalan sa Osaka scammer sa social media.
2: Headlines.
3: Sa balitang kakaiba, pinakadakong bladder stone nga adunay gibugaton nga 3.1 kilos natanggal sa Osaka pasyente sa Sri Lanka.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita. Express Balita sa Munda, kauban si Katropang Haniyo Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon ang nga Biyernes, Pizza 21 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Ug kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungog dai kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita nga makita pinaagi usab sa Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 o XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bulsay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon, siren tang detalye sa mga balita sa balitang lokal. Sikop ang 23-anyos nga panday human nakuhaan og mga armas ug bala. Ato sa gipahigayong search warrant operation sa Purok Malinis sa Barangay Bato, Plaridel, Misamis Occidental nitong Martes, Agosto 18, 2026. Ang mga personahe gikan sa CIDG Misamis Occidental Provincial Field Unit kauban sa koordinasyon sa ubang mga unit sa kapulisan nagpahigayon sa Uplan Paglalansag Omega usa ka kampanya batok sa mga illegal o walay lisensya nga armas. Gihimo ang pagpangrekisa subay sa search warrant tungod sa kalapasan sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lakip sa mga nasakmit atol sa operasyon ang usa ka 357 caliber revolver, usa ka bala sa 357 caliber, usa ka improvised shotgun, usa ka magazine sa 12 gauge shotgun ug tulo pa ka dugang 357 ug .38 caliber revolver nga wala nakataod o kulang ang mga parte. Ang suspek nakakustudiya na sa CIDG Misamis Occidental PFU.
0: Balitang bukan, balita sa lugar. Express Balita.
1: Dugang sa balitang lokal. Drug personality tingkagol sa prisuhan humanadakpan sa by-bust operation. Sa rutang Italia sa report pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
2: Dakpan ang usa ka street level individual dihang gilusad sa mga operatiba ang drug by bus operation alauna 7 sa hapon Agosto 19, 2026 sa Purok 3A Barangay Baguntas, Bulacan City, Bukidnon. Ang suspect giilang si Alias Ramram, 43 anyos. Nakuha sa iyang posisyon ang 7 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 5.6 gramos ug bubalor sa 38,080 pesos. Lakip usab sa nakumpiska ang cellphone, flashlight case ug 500 pesos nga by bus money. Gibalhog na ang dinakpan sa detention cell sa Valencia City Police Station ug magatubang sa kasong kalapasan sa RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santin Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad rin sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balitang bukan, balita sa lugar. Express Balita.
1: Katapusan sa balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Muabot sa 8,620 ka mga residente ang naserbisyuan sa City Health Office Malaybalay. Pinaagi sa medical consultation and enhanced screening o sa enhanced screening area. Nganay mutang sa Barangay 4, covered court ni atong bulan sa Hulyo ning tuiga. Gawa sa konsultasyon, nakapahigayon usab ang CHO Malaybalay og 12,111 ka rutina laboratory examinations, 312 ka x-ray examinations, ilabi na alang sa mga gituohang adunay tuberculosis, 19 ka pasyente ang gi-refer sa ospital, samtang 41 ang gi-refer alang sa physical therapy, ug 268 ang nakadawat ug mental health gap services. Nagpadayon usab ang CHO sa paghatag og oral health services, animal bite management, immunization, family planning, HIV kon STI screening, pap smear o VIA testing, pharmacy services o food handlers sa class. Sa pagigtambayayong sa PhilHealth personnel, napadayon usab ang profiling o uban pang serbisyo aron mas mapadali ang access sa mga residente sa health services. Matod sa CHO Malaybalay, ang padayon nga serbisyo sa ESA nagpakita sa pasalig sa city government sa paghatag og accessible, responsive o kalidad nga primary healthcare alang sa mga residente sa Malaybalay City.
0: Balitang bukal, balita sa lokal. Express Balita, Express Balita.
1: Samtang sa balitang regional. BHW nga namaligya og krudo og gasolina gisikop sa bypass operation sa Las Nieves, Agusan del Norte. Aniya karon ang report, pinaagi ni katropang Junji Libria sa Agusan, sa XFM Agusan.
0: XFM report.
2: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga barangay health worker human kini masikop sa gipahigayong bypass operation tungod sa illegal nga pagpamaligya og krudo o gasolina niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Agosto tuig 2026. Gikasah ang maong bypass dito sa kasiklan Las Nieves, Agusan del Norte. Giila sa mga otoridad ang dinakpan sa alias nga Rona Kinsa Lumulupyo sa maong dapit. Base sa datos gikan sa Las Nieves Municipal Police Station, nakuha gikan sa posisyon sa akusado ang kinatibok ang 280 ka litro sa produktong petrolyo nga giingong iyang gibaligya nga walay saktong permiso. Pasakaan ang suspitsado og kasong kalapasan sa Presidential Decree number 1865 nga nag-amendar sa batas pambansa bilang 33 kini nga balaod naglatid og nagpahamtang og silot sa mga illegal nga buluhaton kalabot sa petrolyo og mga produkto niini. Ang dinak pankasamtangang anaa nakakustodiya sa Las Nieves MPS alang sa saktong disposisyon o pahamtangan o legal nga proseso.
3: Sa gate na to, kung naailaing tao nga kanang dili gyud ingon nga mga parent or even gani mga parent nga musulod din hini ang during class hour, mag-ID gid sila. Unya, maistorya sila sa guard kung kinsa nga teacher ang ilahang tuyo.
2: Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Dugang sa balitang regional.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Nanawagan ang mga Regional Development Council kun RDC sa Mindanao ug ang Mindanao Development Authority kun Minda aron iduso ang pagpataas sa pundo sa rehiyon gikan sa gibanabanang 11-15% ngadto sa 21% sa 2027 national budget. Matud nila, ang ayang bahin ang ihatag. O angay nga bahin ang ihatag tungod sa dako nga amot sa Mindanao sa ekonomiya ug populasyon sa nasod. Samtang mukabat sa 18% ngadto sa 21% sa gross domestic product on GDP sa Pilipinas ang giambit sa Mindanao. Kapin sa 22% ngadto sa 26% sa kinatibuk ang populasyon sa nasod ang nagpuyo usab sa isla. Miangkon ang mga opisyal nga gamay ra kaayo ang gigahin nga bahin sa pambansang pundo o 2027 national budget kon itandi sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan. Giusa sa mga RDC sa region o region 9, 10, 11 o BARM ang ilang hangyo alang sa pagpabalik o pagpundo sa orihinal nga gidisenyo. nga electric double truck nga trena. Ingon man pagpalig-on sa mga dalan, tulay o sistema sa kuryente o tubig nga maghatag kayuhan sa tibuok rehiyon sa isla. Kini ang hangyo sa Regional Development Council ko na RDC sa Mindanao nga patasan ang pundo alang sa 2027.
0: Balitang regional, balitang sa regional. Express, balita, express, balita.
1: Oras na to karon mga katropa, alas 6:17 na sa bundaga. Pakusga ang imong immune system aron nga mabatukan ang mga sakit. Grabe pa sa mga sakit ning pabago-bago sa panahon. Magsanthon vitamin C mga katropa alang sa proteksyon sa mga tibuok nga pamilya. Ang Santhon vitamin C mapalit sa mga nakariyang butika ug parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Padayon sa pagatod sa balitang
0: nasyonal.
1: Gibawi sa kani Marine og Security Aid ni kani Acobicol Party List Representative Zaldico ang iyang naunang testimonya nga naghingong nagatod siya og mga maleta nga puno sa kuwarta ngadto sa Pinoy-ana ni kani House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang bagong affidavit, iyang gipahayag nga napugos siya sa pag-angkon nga nagdala siya og kuwarta ngadto kang Romualdez bugti usab sa mga scholarship alang sa iyang mga anak. Matod ni Guteza, gipaadto siya nila ni Senator Rodante Marcoleta og kani anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor sa Osaka Japanese Restaurant doon sa Senado. Diin nagpabot kaniya ang Osaka giandam ng affidavit. Gipahayag niya nga ang draft sa affidavit nga iyang basahon giandam sa umagat nga lalaki ni Defensor kinsa iyang gilalamang isip Mark. Dugang ni Guteza, personal niyang nakita si Marcoleta nga nagbasa o nag-edit sa draft sa affidavit. Kahit umduman nga itong September 25 sa nakalabay nga tuig, nitong ha si Guteza isip usaka surprise witness sa usaka hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluan ni atong higayuna ni Marcoleta. Sa iyang inisyal nga testimonya, niingon siya nga kabayan siya sa security team ni Ko nga gingong naghatod og mga maleta nga puno sa kwarta nga tukang Romualdez. Apan sa iyang bagong affidavit, gibutiag ni Guteza nga sa wala pa ang hearing, gipainumduman siya ni Marcoleta nga dili motipas gikan sa iyang naunang affidavit. Humanatapos ang hearing og nawad-an siya og komunikasyon sa mga tawo nga ni saad kaniya. Ningon si Guteza nga nakaamgos siya nga gigamit lamang di ay siya. Tungod ni ini gipadayag niya ang iyang pagbasol sa iyang pagkalambigit og nangayo og pasaylo sa iyang pamilya.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Sa laingan ay sa balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Gitubag ni PGMN Anchor Bing Guanzon si retired Marine Orly Guteza. Human gidamay ang iyang pangalan sa pagbawi sa testimonya ni ini batok ang kani House Speaker Martin Romualdez. Gi-question usab ni Guanzon ang kredibilidad ni Guteza. Human kini ni talikod sa iyang gipanumpaan nga pamahayaga nga naglambigit kang Romualdez sa mga transaksyon sa kwarta. Nanawagan usab siya sa Office of the Ombudsman nga pasakahan og kasong perjury o bakak nga pagpamatuod si Guteza og sutaon og maayo ang kalit nga pagbaliktad niini. Sa pikasbahin giulagway sa Ombudsman ang mga pagbaliktad sa mga testigo sa mga dagkong kaso isip usa ka classic pressure taktika una andan nga pamaagi sa pagpanghadlok. Gipasabot sa ahensya nga dili lang magdepende sa usa ka testigo ang ilang imbestigasyon tungod kay aduna pa 28 ka mga bagong testigo ang andam nga mohatag og direkta og importanteng impormasyon kanlabot sa maong isyu.
0: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Katapusan sa balitang nasyonal.
0: Balita nasyonal.
1: Ni uswag na ang gipasakang reklamo sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Partikular na ang tax evasion nga nakantidada og 2.228 billion pesos batok sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Department of Justice. Matod sa BIR, ang baong kumpanya nga nagpadagan og offshore gaming activities sa nasod nagatubang og mga reklamong under declaration nga kita. Dili husto nga deklarasyon sa value added tax og pakyas sa mag-withhold og mag-remit og final withholding tax alang sa mga foreign workers niini gikan sa taxable years 2021 hangtod 2023. Nigawas usab sa imbestigasyon og mga record gikan sa nagkariang ahensya sa gobyerno nga dunay dakong kalahian sa gideklarang kita sa Hongsheng kumpara sa mga official data hinungdan nga ni abot sa 2,227,759,000 pesos ang deficiency tax liability niini. Gihatagan og gibug ato ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga padayon nilang depensahan ang mga matinud-anong gabayad ug buwis batok sa dayag nga maglikay sa tax evasion. Dayong ginsister nga walay negosyo nga angay makaginansya sa Pilipinas samtang naglikay sa mga obligasyon nga gitakda sa balaod. Ang pagpasaka o kaso parte gihapon sa Run After Tax Evaders Conrate Program sa BIR aron pahugtan ang pagpatuman o balaod batok sa mga trabaho nga makapakunod sa kita sa gobyerno.
0: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: O karon sa balitang international. Usa ka gatos ka tawo namatay sa pagkahugno sa gold mine sa Central African Republic. Sa iron tali-tali sa report pinaagi ni katropang Dave Viniralaw sa XFM Bukidon.
0: XFM Report.
4: Muabot sa 100 katao ang namatay o manahugno ang usa ka gold mine sa Zambuye sa kasadpang bayan sa Central African Republic. Nahitabo ang insidente samtang daghang mga minero ang trabaho sa maong lugar. Sumala sa mga lokal nga officials ang nagpadaya ng search and rescue operation sa mga nawala nga tao nga posibleng natabunan sulod sa nahugno ang minahan. Aduna sa mga naluwas nga nakaangkon sa grabing mga samad. Samtang dili pa pinal ang ihap sa mga namatay tungod kay nagpadayon pa ang search and rescue operation sa mga biktima. Kasagaran hitabo ang mga insidente sama niini sa mga gagmayng minahan sa Central African Republic tungod sa kakulang sa regulasyon, kagamitan o mga lakang sa kaluwasan. Mga katropa, protektahay mo kagalingon labi na karon nga pabago-bago ang panahon, ibus ang imong immune system pag tumarog sa Anton Vitamin C. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 24 na sa buntag. Samtang sa balitang sports.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Mangulo ang Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo o ang iyang bangod nga si Carl Elger Yulo sa Philippine Gymnastics Team sa 2026 Asian Games nga ipahigayon sa Japan. Ang managsuong Yulo moapil sa men's artistic gymnastic team uban nila ni Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon o Zachary Cortens Nunez. Sa women's artistic gymnastics, ang Olympian nga si Livy Roy Vivar ang mangulo sa team uban nila ni Kylie Vame, Kiara Don Andrew, Lawrence Sopneta o Hailey Garcia. Sa rhythmic gymnastics, ang roster naglakip nila ni Brianna Labadan o Jasmine Ramilo. Samtang sila si Jerry Ilano Jr. o Luvicara Janine Padilla ang mo-representar sa Pilipinas sa trampoline gymnastics. Ang Philippine Gymnastics Team nagtumong sa pagdaog sa labing unang medalya sa nasod sa gymnastics sa kasaysayan sa Asian Games. Ang 2026 Asian Games ipahigayon gikan sa September 19 hangtod Oktubre 4.
0: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
1: O ganyan ang balitang pangkalusugan o health news.
0: XFM Health News.
1: Matod sa mga eksperto sa panglawasa, musaka ang risgo sa mga sakit panahon sa ting-ulan tungod sa bugnaw nga klima, baha o nagpundong tupig. Gitawag kini nga wild diseases o mga sakit nga paspas mutakod karong panahona. Ang waterborne diseases o mga sakit gikan sa kontaminadong pagkaon na o tubig sama sa diarrhea, kolera o typhoid fever. Kumod kini kung masagulan ug hugaw ang supply sa tubig tungod sa baha. Influenza-like illnesses kon ili. Kini naglakip sa trangkaso ubos sipon. Ang virus ni ini mas paspas mabuhi ug mukailap sa hangin kung bugnaw ug umog ang panahon. Leptospirosis, usa ka delikadong impeksyon gikan sa bakterya sa ihi sa ilaga ug uban pang mananapa. Mutakod kini kung ang tawo mulatas sa baha nga adunay samad sa lawas o masagulan ang mata, ilong ug baba. Dengue, sakit gikan sa paaka sa infected nga lamok nga Aedes aegypti. Kusog silang mangitlog karong tag-ulan tungod sa daghang mapunduhan sa tubig ulan sama sa ligid, lata o guba nga pabora. Aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya, kanunay ang paghugas sa sapak o sa kamot gamit ang sabon. Likaye ang paglusong sa baha o magsulob o butas kung dili malikayana. Ipabukal ang tubig o ginumon sulod sa 2 minutos kung dili sigurado o buhata ang 40s, taob, taktak, tuyo, takip, aron walay puyan ang lamoka. Kalabot ni ini gibutiag sa mga eksperto sa panglawasa nga dako og kahimuan ang regular nga pagtumar og premium D3 kapsula ilabi pa ning pabag-o-bag-o sa panahon kay kini mo paligon sa immune system aron makigbatok sa mga impeksyon sa respiratory, trangkaso, ubo ug sipon.
0: XFM Health News Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang showbiz.
0: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Claudine Barrito nagpatabang sa NBI kabahin sa paggamit sa iyang ngalan sa usa ka scammer sa social media. O karyon makichika pinaagin ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
5: Midangop ang kampo ni Claudine Barreto sa National Bureau of Investigation kun NBI aron mailhan ang mga tao nga nagmugna og mga social media accounts gamit ang iyang ngalan. Specificong gitudlo sa aktres ang mga social media accounts og fan pages nga naggamit sa iyang ngalan og mga litrato aron mangilad og manikas og mga tao. Sa iyang Facebook page, gi-repost ni Claudine ang usa ka pahiwangno nga gipadala ngadto sa usa niya ka fan page. Particular na ang naggamit sa ngalan Carmela Barreto nga gikuha gikan sa karakter niyang si Carmela Ocampo sa pelikula sa Star Cinema ni adtong 1998 nga dahil mahal na mahal kita. Ang mahong pahimangno sa moong fanpage nag-ingon, on behalf of Claudine Barreto, please stop using her name with such unreliable sources. This is my last warning, naka-report na po kayo. My Claudinians, thank you to all of you, mahal na mahal ko kayo. Dugang pa, nagpagawas usab og pahimangno ang kampo sa aktres ngadto sa laing fanpage, bisan tuod wala kini mogamit sa ngalan ni Claudine, daw gidumala kini sa usa ka scammer. Aron mas makita gid mo ang kamatuuran, ilabi na sa mga scammers, inahanglan nga healthy ang imong mga mata. Pag-inom o Vision X Plus Capsule, adunay lutein, pampatinaw sa pananaw. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
0: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Dang salamat katropang Cinderella sa pagkatod sa maong report. So dili lang ni si Claudine Barreto mga katropa ang nabiktima aning pagpanggamit o mga pangalan sa mga artista diya sa social media mga katropa. Usa lang sa mga biktima si Claudine Barreto mga katropa. Gani mga katropa, daghan ng mga artista mga katropa ang nagpatabang na usaba sa NBI ha, sa nakalabay nga mga bulan mga katropa tungod usaba

0: Sa kanika multi-cab driver, mga katropa, po niya itong sakyan kaganina. Ngayon naman sa tanang mga drivers nga nakatune in karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa tanang mga live viewers, happy watching, mga katropa. Holiday day karong adlaw, mga katropa. Nag-observar kita sa... nag-observar kita, mga katropa, kaning sa Ninoy Aquino, ha? Karong adlaw nga Biyernes, Agosto 21, muna medyo mingaw gyud ang kadalanan, mga katropa, kay wala may klase karon, mga katropa. Apan nagpadayon gihapon ang trabaho sa mga pribadong kumpanya. Ingon man padayon gihapon ang atong paghatod, mga katropa, ang mga labas nga mga balita diha kaninyo. So ato ning pangbasahon usab, mga katropa, ang mga nagkomento sa tuang live karon. Kay katropang Josefina Tinambunan, matod niya, magandang umaga katropang Miss Hanilo Express Balita XFM. Happy Blessed Friday sa inyo dyan. God bless from Tinambunan Family, Bukaan Lantapan. Always nagwatch sa programa mo. God bless. Kay katropang Tristan Wyatt Gulaya, mayong buntag katropang Hanilo. Mayong buntag, usap di kanimo katropang Tristan. Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Ingon man sa itong station manager Inday Marie, oras di Marie Codino. Alas 6:38 na sa buntag, mga katropa. Dang salamat ni Ay sa padayon nga pagsuporta sa mga class members, class coordinators. Sa ito, usap nga dayong sa katropa, listeners and solid supporters kung class, mga katropa. Kay sa bulan sa Agosto, karong bulan sa Agosto, mga katropa, aduna kitay natunulan og tabang pinansyal. Ang mga nitaliwan, mga katropa, mao sila si Arturo P. Abarabara, dependenta sa edad namatay sa edad nga 69, taga Purok Tres, Kabakungan, Linabo, namatay nitong Agosto 6, gilubong nitong Agosto 15. Member si David Jane Timbal, coordinator si Zinaida Sandiman. Ikaduha sa nitaliwan, mao si Rafael D. Capio, taga Purok Dos, Flores Village, Linabo. Namatay niya itong Agosto 7, gikamatian complicated, member Irish Capio, coordinator Anita Hinampasa. Ikatulo si Elena Salesi, taga Purok Dos, Flores Village, Linabo, gikamatian stroke, member Marilo Canietti, coordinator Esperanza Villona. Ikaupat, si Rolando P. Lumanog, namatay sa edad ng 68, taga Purok 1, Violeta, Malaybalay City, gikamatian stroke. Namatay niya itong Agosto 10, gilubong niya itong Agosto 17. Member si Wilma Lumano, coordinator si Lina Lantina. Ikalima, mga katropa, si Lydia Sigaspe, namatay sa edad ng 85. Taga Purok 6, Violeta. Namatay niya itong Agosto 8, gilubong niya itong Agosto 16. Member si Grace Fungtong, coordinator si Villalobos Mission. Samtang ikaunong, mga katropa, si Cirilo Andoy Jr., namatay sa edad ng 38. Taga Purok 4, San Martin, Malaybalay City, namatay niya itong Agosto 14 o gilubong kagahapon lang sa Agosto 20. Coordinator si Sotera Dumale Veda. Samtang, mga katropa, nga itong mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa itong buhatan sa XFM. Kita na himutang, mga katropa, sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Narata diri dool, mga katropa, sa Novo, mga katropa, at pang sa Novo, doon ay iskina diya, mga katropa, mao ka na ang Carbal Street, gikan sa highway nata sa ikatulong edipisyo, saka mo diri sa Second Floor, sa Talatala Building, kay mapalit na nga ito ang mga produkto sa Yes to Heart. Alas 6:40 na sa buntag. Musunod na tayong, mga katropa, ang programang The Secret of Vanta. O sa dili madugay ang programang Bullseye, kauban na si katropang Marie Codino, karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pangpanguna sa mga station manager Rusty Marie Codino, o sa mga kaubanan ikan sa Technical Department, sa pangpangunan katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralao, katropang Jonathan, katropang Jao Pagotayaw, o sa muang Newsad Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo, gadi si Princess XFM, Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Hanilo Tampios Arbisin o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Nature Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis, at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas. pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Hoy, Kapitan Ludi!
8: Hector me!
7: Hoy, ganong na magalis ako ang law office?
8: Hector me, kanang mag-ilis unta kong apelido?
7: Mara ba na? Gawas kong balihon.
8: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamao.
7: Usa ba dahil mga balihon ay kap?
8: Lubot.
7: Okay. Pero kung bumot siya ito ay exciting.
9: Mga katupa, exciting!
10: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlin, Ochia, 55. Samtang dahil si Bo, nagsiyok akong bumod, piging nagsiyok. Nangyong akong babumod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kay kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Pita akong syunti. Pero sa akin man eh. Wala akong ikagasto.
15: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman. Unsa na adikto?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Sa lahat kayo day ha? Mo na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na yun ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit ug patawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
18: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
19: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
18: Maaasahan.
19: Sa sakit na katawan.
18: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
19: Mag-Santhol Plus
18: Herbal Oil.
19: Ang pamahid na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
19: Santhol Plus Herbal Oil.
20: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma diri sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
21: Tong, nagpila inyong gasolina?
22: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking, rama na siya, amo.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ka ninyo sa Windsor, Win from Within.
7: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Kininga programa, atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag!
3: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!

diri mga katropa sa tuang computer, makita sa tuang technician mga katropa. Well, katropa, ato sang ihatag kaninyo ang atong mga nakahanay ng programa karong adlaw sa programa nga Bullseye. Una mga katropa, ano atong hisgutan ang mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. XFM Report. Dari kita sa tawang mga headlines. Headlines. Katropa, lalaki na miyesta sa Kibawi Bukid noon na donggaban. Headlines. Miyesta pa mo katropang Rustom. Like fiesta dari si Jonathan. Bantay lang yun mo. Headlines. Samtang klase sa Tampaca National High School gi-suspende tungod sa mikatag nga online threat mga katropa. Headlines. Oga sa katapusang headlines, Regional Juvenile Justice and Welfare Committee nagasusi sa pag-atiman sa mga kabatanunan sa bahay pag-asa sa Bukidnon. Headlines. Very good ni balita mga katropa. Itong ibauna unya pinagi sa tuang reporter gikan katropa sa PIA Bukidnon mga katropa. Samtang tuang pagahisgutan karong adlawa. Ang nag-viral mga katropa nga si retired Orly Gutiza. Ningkakak mga katropa. Ningkakak karon katropa. Iyahan nga gibaliktad ang panghitabo. Nag-file siya bago nga affidavit mga katropa. O iyang giduot na karon mga katropa si Mike Defensor o si Senador Marcolita nga napriso karon. Nga nagsugo matod pa kaniya katropa nga iduot si kanhi House Speaker Romualdez nga nakadawat ko no mga katropa og mali-maleta. Ning baliktad na si Orly Gutiza. Kala may balugito na ng mata na ng tohana. Sorry sa akong mga words. Mga bata, bantayan na inyong mga anak di ay nagpadungga sa itong programa. Pakuana, padulaan na di ako sa'yo. Dulaon di. Unya kay dunay ning leak katropa nga conversation sa asawa ni Orly Gutiza katropa og ni Orly nagsurihanay sila girecord katropa no ang gibuhat no ni sumbong si Orly nga to siyang asawa nga gisugo siya nga mao ni istorya pati ang script katropa nga iyahang gi istorya dili do na iyaha. Kinsang nagsugo, kinsang nagbuhat ni ana. Ato ana unyang hibaw-on mga katropa. Sige ra man tagalabad atong ulo ani atong programa. Daghan kayo mga katropang mga isyu mga katropa di maglabad ni ulo. Ang uban din naminaw og balita. Pero importante nga minaw gikag balita kay diri man nimo makuha ang mga impormasyon para dili ka malingla ba. Dili ka malingla sa maraguna mga katropa sa kanana ka sa bukid di ka tigpaminog balita wa ka kahibalo nga duna ni mga kalambuan di sa imong lugar unya ikaw suko kay sa gobyerno nya naas imo ang duol diha kay katong nangampanya katropa nga mahimo kang NPA tungod sa kasuko sa imong tungod sa imong kasuko sa gobyerno ug tungod sa kapobrehon ning alsa ka ning join ka sa ilaha. Wala ka kahibalo, kaya di makahilig balita, wala ka kahibalo, nga daghan na gibubo ng proyekto ng gobyerno di sa inyong lugar, wala ka lang kapaabot, kulang ka lang sa pagduol sa gobyerno. Oo. Ano, muna nga importante nga, maminaw ikag balita, gikan sa mainstream media, sama sa mua, sa XFM. Para makakuha kag impormasyon. Impormasyon, kamatuuran, kay ang mainstream media, mga katropa, puwera na lang sa binayran. Dili o dili, gina, mga katropa, mamakak. Ang mainstream media, katropa, no, maog inahimong tulay sa mga impormasyon, katropa, no, gikan sa muang source, like government. Government and kwaon sa media, ihatod ka ninyo. Tanaw, gali mong TikTok, gali nga sayo-sayaw, rana diya. Away pa mo si mong uya, bugasawa, kay sige kag sayo-sayaw, sige kag follow anang sige sayo-sayaw na ng TikTok. Dari kita mga katropa maminaw sa mga balita, ha? Sa mga gusto mo, salmod sa ito ang

0: Programa, pwede kanyo i-message 0945-443-5869. Otroho na ko ha, 0945-443-5869 na ito ang numero. Alas 7:20 na itong oras, mga katropa. Ayaw kalimot sa pag-tumar sa imuhang food supplement ang Xanthon Plus Gold or Xanthon Vitamin C. No? Labi na mga katropa, kanang naka-experience niya o high blood pressure kung hypertension. Mo ka na ang nag-una katropa nga sakit sa nasun Pilipinas nga pwede motong ka ni mas kamatayon. Kaya kining hypertension katropa, try door kini nga sakit. Ha? Pwede kini mga katropa makatandog sa imuhang kasing-kasing, sa flow sa imuhang dugo, o basing katropa, o gapadulong ka na sa heart failure mga katropa. O na nga importante nga magtumar ka sa imuhang food supplement ang Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Mo ka na mga katropa, ang ato ang food supplement nga nindot kaayo para sa adunay hypertension. Tungod sa ingredients nini katropa, nga garlic, ang palaya, spirulina mga katropa, mangosteen o moringa kung malunggay mga katropa. Mo ka na ang mga powerful ingredients ato ang mga produkto nga makatabang kanimo aron malikayan ang hypertension. Balik ta tataod sa tuang programang Bullseye. Bullseye!
1: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Lawal, batak-tak malabalay. Nako yung ibato nga pagpanakit sa akong pangkubo, ay blood ng ko, sa hal pagod, napabato ko gripong likod. Ang itong nakadungog ko na radyo na ng itong Black Gold, nga batong makinaan na akong lila. Ang itong ipayot ko, akong gitisinan, akong giminto, napaharot yung buwat ng staff, akong nabantawa, nga nawala naman yung pagpakit sa akong pangkubo, gripong likod. Dagan salamat pa, Phantom Black Gold, mga pareha o gibato sa ako. Ispingin ninyo ng Phantom Black Gold, basing pareha na ako, baangay sa bani. Ako daw si Jonathan Lawal, Phantom Black Gold, user,
1: Xanthon Plus Gold, papak yes to health. Xanthon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Xanthon Plus Gold, kay ito mangod, sir. Hindi ikigdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Xanthon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
1: Xanthon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko para o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you, basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya buni.
9: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
8: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
9: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
8: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
10: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
11: Lalay, tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahan, higyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Ilabaw na nga imong hatanin lihok sa panimalay.

0: ng botika sa inyong lugar.
1: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
0: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, unsa na adikto?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
0: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Sa lahat kayo day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Aragway, hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali.
3: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: renta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangitakaog paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
1: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong giulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Tong, pagpila inyong gasolina.
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab ng lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV driver.

0: Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko na ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mu-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
3: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
6: Bullseye!
7: Mayong buntag diha ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
8: Good morning!
7: Morning kanimo diha. Kon sa Jason Ayala, mayong buntag.
8: Good morning!
7: Katrapatang oras, alas 7.38 na sa buntag. Grabe ka paspas ang oras ka tropa, murara pong siya, dali ra kayo ning layas imong kinabuhi. Mapagali pagkita ninyo, gibiyaan na ka. Katropa, importante mga katropa nga kung maligo ka katong sabon nga makahealthy sa imong skin imong gamiton ha. Gamit katropa o Xanton Plus Herbal Soap mga katropa. Adunay vitamin E, gama sa mga natural ingredients sama sa papaya, guava, mangustin o guban pa. Doon na po tayo, Clear Skin Soap, mga katropa, nga gama sa virgin coconut oil, adunay vitamin C, o adunay glutacogic, katropa, makapahamis imong kutis. Importante ang sabon yung mong gamiton, kanang makapahatag sa imong katropa, o binipisyo, dili kay nangandoy ka lang muputi ka. Tanan na bang ipahid na to sa itong lawas, katropa, mo absorb na sa to ang panit, padulong na sa to ang kaunuran. Busa ato gin hunaon permente katropa ang sabon nga dili gid siya dili siya katropa makadaot sa to ang lawas mga katropa. Xanton na Plus Herbal Soap and Clear Skin Soap ang gamita.
6: Bullseye.
7: Katropa nasa Pigaslina si katropa nga Dave Hiniralaw. O katong hibaon katropa kung asa na po siya karon parte sa tong merkado publiko. Basin mabalik siya dito mga katropa sa karning baboy. Atong dawaton katropa live gikan katropa sa merkado publiko sa Malaybalay City bukiron katropa ang Dave Hiniralaw.
9: Live report.
10: Katropa Mari, karon Agosto, takaron Agosto 21, 2026 Friday takaron katropa Mari wala tay pasok katropa Mari so mingaw ang kadalanan. So atong gyanunang diri karon katropa Mari ang merkado publiko para sa karning baka katropa Mari. Kita na ito ni Karobang mga giparada din nga karning baka katropang mali din dapit sa merkado publiko. Sulod yun ka na pag entrada bito katropang mali.
7: Sa sulod yun?
10: Sa sulod yun.
7: Mga pila na kameters dito sa karning baboy?
10: Kwan na wala ito. Mga steps lang. Mga 10 to 12 steps lang.
7: Wala po nag-abot ang inyong mga mata?
10: Wala rin. Kaya abot yun.
7: Wala rin.
10: So, atong dikuan katropang mali kay aning karing baka diri sa kwan sa Elkion Meat Shop. Kwan gid taga-adlaw sila ga kwan gid kanang katay bitaw katropang mali.
7: Sama so, yung, sila mismo ang nagapakatay og baka.
10: Yes ko. Ilang ginakuan sila na dito ga dissect katropang mali gina-portion na nila.
7: Okay. Sige.
10: Ang mga baka sila ni mag anaman na mugutad depende sa katong sizes o katong parts nga ilahang desire katropang mali.
7: Sige.
10: So masindot ni katropang mali labi na katong magsayo kayo. Sayo man sila ga-open mga 4. Nanan na baka 4 to 5 to 6. So mas kwan mas dako og chances para mo pili labi na gyud sa mga portion yung say gusto nimo. So ani ang presyo? Ang ribs 380 per kilo, ang bulabo 380 per kilo gyapon. Ang
7: unsa to? Unsa to? Bu.
10: Balbakwa.
7: Balbakwa.
10: Yes katropang mali. 250 ang kilo katropang mali.
7: Bulabo, sabihin ko na bulabo.
10: Bulabo. Balbakwa katropang mali, sorry. 250 per kilo. Ang beef lumo is 550 ang kilo. Ang paklay is 250. Napod sila yung ulo katropang mali pero depende ni sa sizes katropang mali wala sila naghatag og exact nga price kay kwan lang na kung magiusahay nga dako ang baka mo isuhan po nila og kwan pod nang barato-barato pero kung
7: Pero ang ulo sa karning baka katropang Dave kinilo maghapon na dili man pwede yes, siguro nga
10: sa kabuo. Pero ilaha depende sa kay binuo man katropang mari. Mo man ilaha taga tropang.
7: Gali binuo gali ang pagpalit nimo kay dili mo pwede tungaon pero tagpila ang kilo.
10: Wala sila naghatag o kwan o presyo katropang mari. Wala lang nila gidiskus lang nila. Sa sabot na lang na sa mga mamalitay o sa tindero.
7: Lahi po so, ng merkado da rin, no?
10: So, nagkadaiya po nga kuhan katropang mani sa karni. Kuhan katropang mani kaning naitag 350 katropang mani. Kaning mga kuhan mito katropang mani, mga naikatong taas o kuhan silver meat mito katropang mani.
7: Kung sa silver meat?
10: Katong puti niya katropang mani ba?
7: Kung sa nga part?
10: Taba bitaw niya katropang mari kanang usually kanang makat bitaw siya katropang mari nga sobra exist siya sa ngakat sa karne.
7: Okay.
10: O tag 350 na siya katropang mari kanang mga mix cut kung ato ingon nato sa baka. So kuan pod katropang mari usually gid katropang mari ilang beef loin buja na man ginatanan katropang mari kanang mga parts bitaw sa masa kanang gina beef steak o ginakuan na man diya portion gikan sa tiil o kung unsa tong mga chadang apart sa karni katropang mari is muna siya ang 480 katropang mari. So atong nakuhanan katropang mari kailangan baka katropang mari is kuan gid siya bag-o gid siya katropang mari kay mo man gid jaman nila tat ilatad man gid nila katropang mari kamulo pa man gani sila og tat itong pagka nato katropang mari pag hinabi nato sila hang matador katropang mari o usap pa daw ningon katropang mari fresh gid siya katropang mari kay tagaan na gid
7: pila katropang. Ang kanang bukog
10: ang bukog katropang mari is 3 kuan 350 ra gyapon katropang mari.
7: 350. Unya ang maskara, ano mo na mention pilang maskara?
10: Wala balbakwan na siya under katropang mari, wala sila maskara katropang mari.
7: Ah, wala sila maskara.
10: Wala sila maskara kay kahi gan ang maskara sa baka katropang mari.
7: Di na magin na maskara baligya. Pero unsa man ang ulo sa baka nga ilang baligya naapay ka nang nawong?
10: Ah, nakuha na gyud siya kan katong yahang
7: maskara gali, nakuha nag maskara, asa man ang maskara? Tagpila kilo. Butang
10: sa kan katropang mari sa balbakwa.
7: So ang ilang balbakwa dili panit.
10: Mm-hmm.
7: Tarunga daw na katropang Dave kay ma-mislead ang atong mamalitay. Naa man gyud maskara katropang Dave, naa poy pang balbakwa nga panit.
10: Mm-hmm.
7: Lailahi so, ng presyo dili man naginaipon.
10: So, katong pagkuha na to katropang mari is wala naman to naka-strip na yahang kan ba yahang mas yahang
7: wala sila, wala yung maskara.
10: Wala yung maskara, ulo na lang ito siya.
7: Pero ang ilahang pangbalbakwa is panit.
10: Mm, yes, katropang mari. So, napon nila ikuan po katropang mari, kanang pangbulalo katropang mari. So, kanin siya, kuan na niya, parang sa ito mga kalenderya bito, or itong mga pasabawan nila.
7: Oh.
10: 380 ang kilo silang balbakwa.
7: Kung saan ang pangbulalo nga kuan, parts?
10: Mix na niya siya katropang mari. Muna siya katong usually katong may mga sticky sa mga bukog dito katropang mari na mga joint mga joint. So 380 ang kilo sa bulalo.
7: Baligya, so, baligya ba gihapon diha katropang Dave? Kaya nabitaw, di ba kanang sa tuhod, padulong sa ubos, ang dagko kayo ng mga buto? Ah, baligya
10: gihapon na. Kaya na katropang mari, kuhan, nagi mo kuhaan na katropang mari. Rabi na kanang ga-offer bito, o libre nga sabaw bito katropang mari sa kalender niya. Ginapalit gina nila katropang mari.
7: Ginapalit gihapon.
10: Ginagdagan gina nila. Oh. Kasi masindot pa yun na katropang mari. Kaya magsigir na kagata, tagaan lawan na katropang mari. Di pag mukhang gid sa katropang mari ba munaagi apon dong kanang
7: maunay pang sagol sa mga bulalo ug balbakwa.
10: Yes, katropang mari.
7: Pampalasa na siya.
10: Palutaw-lutaw o nga maghumot gid siya nga baka gid siya authentic gid nga baka gid tinuod gid nga baka nga way sagol nga kabaw.
7: Naay mga kanabitong baligya bitaw nga ginakaon ato katropang dib kanang siki ba kanabitong tiil dapit siki naa po na diha or unsa man?
10: Naa siya katropang mari pero ikaw ang magwan ikaw ang mag ikaw ang mo-transact sa kanang
7: tikat ko. Abi na kung ikaw ang mugutan.
10: Ano yun, bili. Imo na nasabutan ng kan katropang mari ang matador nila katropang mari. Naman dito katropang mari, buo man ilahang baka. So, paunahin lang gidli katropang mari. Kaya ngoban, magsayo magid katropang mari. Kaya para makakuha sila sa kanang mga nindot sa part o mga...
7: Diha sa itong merkado, sorry, diha sa itong merkado publiko katropang Dave, pila ka stall ang naibakahan diha.
10: Sa akong nakakuan katropang mari, na-observe katropang mari, there is a portion dapit sa kaning na-opisina nila katropang mari is tulo na sila kabok nga ga-display. O dito sa ay, mga upat, lima katropang mari. Upat o lima ako na-observe.
7: Upat o lima, in total, lima. Ay, buta na itong lima katropang Dave. Kumusta ilahang supply sa ilahang nga karne? Abunda ba? Dagan ba sila o display?
10: Usually katropang mari, kaning pure lang yung nga-karne katropang mari sa baka katropang mari, naa sila supply taga-adlo katropang mari kay makaguta makakuan man sila makakatay man sila katropang mari ug ang demand pud sa baka pud is sakto ra pud ang demand pud kay di man sila ingon nga mahunong sila pagkaugma kay wa na sila baka nga Oh, na sila ibaka nga ibaligya, uwan na pa
7: ibabalik. Usually, unsang oras na sila mag-open diha mamaligya?
10: Mag-open ni sila katropang mari. Sayo-sayo yung katropang mari. Mga four katropang mari.
7: Four.
10: Labi na i-drop na dyan sa kanatong atuang yung sa opisina bito na to sa pagkatay bito katropang mari. This barangay. So, kalimut ko sa ngalan.
7: Dili opisina.
10: Dili ka niyong facility diha.
7: Oh. Mm.
10: So, abatua. Gana katropang mari. I-drop sila
7: nga dyan. Slaughter.
10: Oh, slaughter. Yes, slaughter. Katropang mali. So, sayo-sayo nila ikuan katropang mali. Para po sayo po ma-prepare sa to ang mamaligya.
7: Nakakuha ba kang presyo sa paklay?
10: Ang paklay katropang mali is 250.
7: 250? Pareha sila ang presyo sa pang kuano? Pang balbakwa?
10: Hmm. So, sayo-sayo ni sila ikuan katropang mali kay... Kaning mga kanato diri mga mamaligyaay nato sa kalender ya magsayo man pud ni sila pud og kwan pud dasok ya katropang mari so ila na ning gikuanan ila na ni daang gi plano nila daan taman man sila hapon pud so mao gyud pagkaugma katay na pud utro
7: lahi na pud oh maayo kay dili bahaw ang atong mga karne diha
10: yes,
7: pero tan-aw ba nimo katropang Dave oy magreklamo sa presyo
10: di na man reklamo katropang mari kay atong masabot magid mismo ang tigotad magid ang tindiro katropang mari.
7: Pero what I mean is ang atong presyo ba is just mao ba ni ang presyo gyud or mahal ra?
10: Di punta ka ingin katropang mari kay kung mo refer po ta dito sa to ang kini diri sa pinahadahon ato nga mall gamay ra magligas katropang mari.
7: Sige.
10: So ato maingon lang gid pod kung gusto gid mo og garni nga kwan nga fresh gud og kanang bag-o pa gid kaayo labi na kang tong mga mamaligya ato mamalitay nato ja nga nag-crave og kanang mga kwan sa baka.
7: Sabaw-sabaw.
10: Sabaw-sabaw, lami na karon kay murag bugnaw tapos oy trabaho lami kayo mag-relax. Dito na adto na dayon sa Elkion Meat Shop. Dito galatag ilang mga kwan mga
7: sa unsa?
6: Ayokoy.
7: Nawala. Nawala si Katropang Dave, nawala. Sige. Ato ang pasensyahan mga katropa kay live man eh. Sige, go ahead Katropang Dave.
10: Yo, so, mo ka na itong report katropang mali. Dari na nukagid sa merkado publiko. So, dito sa meat section, particular, dito sa Elkin Meat Shop katropang mali. Para sa mga katropa na ito dyan, walay trabaho karon, relax lang ta. So, ikapi-kapi na ito ng Santon Plus Coffee Mix. I will appeal og Santon Plus Gold Coffee Mix. Labi na kaya itong mga panit na ito, matagaan na ito, itong mga kabugugan, og lawasan, og resistensya, og kabaskog. Dari na nukag sa merkado publiko para sa programang Boost ay si katropang David Naralao. Extra news. Live report.
7: O katropa, presyo sa baka. Karning baka ha, karning baka, dili live. Karning baka na katropa sa Merkado Publiko sa Malaybalay City, Bukidnon. Grabe ka mahal ang tenderloin katropa, tag 500 kape naman. Grabe kinsa may maka-afford ana. Di sa tamangaon og tenderloin.